0: Salita ng Mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Pakisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po ang

0: ng Smile Network.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
2: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
3: MNL 48
4: with that.
3: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Glak-glak.
3: Sa kada po na mag-glak.
2: Okay na.
3: Oh my God.
1: Sige, ulit, Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagkulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
6: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi. Nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
3: Di kita talaga kita maritik, kaya nga di ko naman hindi.
7: Grabe ka na
8: ba?
9: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
10: pawa. Thank you!
11: Full screen mo, RJ.
12: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
13: We are here! Get ready for the chaotic night. First me, Chad!
14: A monoblock memes, monoblock...
13: into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
15: I think it's time to support football in this country.
16: PBSCBN TV Plus.
13: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM and Cool TV platforms and YouTube via at BlueWay5.
5: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
3: Di kita talaga kita maritik, kaya nga di ko naman hindi.
7: Pero,
3: di.
7: Grabe.

Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-one Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: kanyan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
3: MNL 48
4: with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oo.
4: Sa kada po na mo gagawin.
1: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: Sabi na alas 8 ng gabi.
6: Oras na para sa salita ng mansanas.
5: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
6: DJ Presley Paglinawan.
5: Pakisaya sa kalokohan.
7: Magkaibigan na tong dalawang panig.
5: Reviews.
8: So now let's go turn off the RDS.
5: Gaming.
9: Ay, bastos, namatay pa talaga.
6: Aray. At ito po ang

0: Smile Network.
1: We are here.
2: Get ready for the chaotic night.
1: First me, chat. I'm monoblock memes. Monoblock. Wait.
2: Get into the weekly talks with Blue. Wide range of topics to make you smile.
3: I think it's time to support football in this country.
1: CBS TV Plus.
2: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
4: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
0: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
5: Oras na para sa salita ng mansanas.
0: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
5: DJ Presley Paglinawan.
0: Pakisaya sa kalokohan.
6: Magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Reviews.
7: So now let's go turn off the RDS.
0: Gaming.
8: Ay, bastos, namatay pa talaga.
5: Aray. At ito po,

Manaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng Ama ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumalong mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig.

0: the World Cup.
1: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
2: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
3: talaga yan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi? Is na yan.
4: MNL 48
5: with a
4: week 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Oh,
4: sagada po na magag.
3: Okay na.
6: Oh my God.
2: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
3: Hindi kita talaga kita maritik, kaya nga hindi ko naman hindi.
7: Grabe ka na pa!
8: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
9: power. Oh no, thank you!
10: Full screen mo, Arjen. Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus! Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
11: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
12: Naniniwala ko ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malaga. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Yoko.
11: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
12: Magabo, ito ang Gabi Gabo!
11: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS. Pagsapit ng alas 8 ng gabi.
13: Oras na para sa salita ng mansanas.
11: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
13: DJ Presley Paglinawan.
11: Pakisaya sa kalokohan.
14: Magkaibigan na tong dalawang panig.
11: Reviews.
15: So now let's go turn off the RDS.
11: Gaming.
16: Ay, bastos, namatay pa talaga.
13: Aray. At ito po ang

hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.

Wait, yan. Yung next topic po natin, which is all about, yan. Basta makikita mo yan mamaya by the third topic. So, welcome back guys to the Talking Rex Show. And ito topic na po natin, alam nyo na yan. Alam nyo na yan. Okay guys, alam nyo na yung ano, yung ganap. Na kung ano yung topic ko. Alam nyo na yung ano, yung topic ko. Ang next topic for this episode ay 2.3 J-Force Crash Out Show. Ayan. So, natinaad ko na po kasi yung iba eh para mapanood yung ano, J-Force Crash Out Show. So, ano ba yung nakalagay na J-Force Crash Out Show? Diba kasi, ano, na-mention na natin yung nung episode 10, ang The Power of Two. Ayan, nasabi ko na yan. Nasabi ko na yan nun pa, yung ako sa J-Force Crash Out. So, na-crash out siya sa isang show na ano, na isang title, tapos yung isang ano, mga green figure, tapos yung mga ano, mga stats at some of more generals. Starting generals.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: tanayan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi?
0: Is na yan.
2: MNL 48
3: with that.
2: With
4: noon, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oh, sa kada po na maglaka.
5: Okay na.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: Hindi kita talaga kita maritik, kaya nga hindi ko naman hindi.
6: Grabe ka lang pa!
7: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
8: pawa. Thank you!
9: Full screen mo, RJ. Full screen mo, RJ.
10: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
11: Good evening, everyone, and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
12: Si girl, hi girl.
11: DZL pa yo. Yes! It's a date.
13: Hello.
11: Oh my God!

0: the World Cup.
1: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
2: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
3: Oras na para sa salita ng mansanas.
2: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
3: DJ Presley Paglinawan.
2: Makisaya sa kalokohan.
4: Magkaibigan na tong dalawang panig.
2: Reviews.
5: So now let's go turn off the RDS.
2: Gaming.
6: Ay, Bastos, namatay pa talaga.
3: Aray. At ito po ang

0: salita ng mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Pakisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po ang

0: Smile Network.
1: Hindi kita talaga kita maritik, kaya nga di ka mo maintindihan.
2: Thank you.
3: What's up, mga kaihi? Welcome to Staples Facility.

0: Ano yan, RJ? Parang ngayon. Magandang gabi po. Yay, nakabalik na tayo. Let's go. I don't know what to say today, pero like mayroon tayo sa ating new home. Di na po tayo SFR. Di na po tayo SFR. Well, obviously, ano na tayo? Smile region na po tayo. Yes, Smile, we are now a part of Smile Region, Smile Network. Noong ano pa to? Uy, nagulat ako. Noong, ay, dapat kulay puti yung, ano, yung logo. Hindi tuloy kita yung, ano, yung logo. Siguro, i-update ko na lang mamaya. Or siguro, tomorrow. Tomorrow na lang. Gagawin ko pa kasi yung scrapbook ko mamaya. Kaya, ewan ko kung aawayan yung utak ko kasi, nagawayan yung utak ko ngayon kasi, tinatanong ko yung sarili ko, gagawin ko ba siya o hindi? Kasi, actually, next week na rin ang deadline niya nagawayan kasi yung iba.
1: Ayan na, puti na o. Ayan na, puti na.
0: Yan.
1: Ayan na.
0: Ano kaya yun? Ganda nga.
1: Ano yan? A color correction sa OBS. Color correction.
0: Nice. Gulat ako doon na. Ito nga pala, ano po ay napapakinggan sa Smile Radio at sa YouTube rin ng Smile Network. Type po tayo ha. At dito rin sa JL, ay, ako kung active si, ano ngayon, si AJ, pero possibly we are live on JLR 1620 kHz, no? Ano sa... nga pala nga. Wait lang, hanap lang ako ng ano. Wait lang. May nakita kasi ako, may news sa... Well, sabi daw nila, Google announced an upgraded... Ay! May ganito na ba? Migration tool? During the Android show, IO edition 2026 keynote, Google announced a meaningful improvement to the iOS and Android migration process. Android 17. Okay. Starting with Android 17 lang, you will be able to transform from an iPhone to Android much more easily. The feature expands its capabilities and it can now transfer accessibility settings, alarms, apps, and pre-apps with user data. And much more. Baka mas pinalawak nila yung ano, hindi naman siya yung ako kasi ang method ko pag minsan magbuba ko ng team katul tayo pag magbuka ng ang method ko pag book ng Android to iPhone to Android or Android to iPhone, ang ginagawa ko is yan, send ko na lang sa Messenger. Kaso ang problema, compress yung quality. Well, wala pa rin kasi akong alam na at that time kasi I thought dire-diretso na yan, same quality na rin yung nandun sa amin. By the way, hindi rin makaka-attend si J ngayon ang aking host dahil nga daw may ano sila sports, bukas mag-edit daw siya ng sports fest trailer. Tapos bukas mag-rampa sila. Ano kaya irarampa niya? Dapat magkuha siya ng motivation kay ano ah. Kay Gandang Ricky Reyes. Ay, magpali. Ulit na nga. Baka marinig niyo yung ano. Ito ang compressions. Balik tayo, just like more recent features like circle to search functionality, the upgraded switch will be made available on Galaxy and Pixel phones first. The new switch will likely debut with Android 17 and Samsung's One UI 9 that will come with the upcoming Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8, and the Z Fold 8 Wide this July. Mas lalo pang ano to ha? Mas lalo pa itong ma-implement sa newer Android versions and newer phones na i-release this year. And ano pa? Next year pa. next year pa, no? Probably magagawa mo pa lang to from Galaxy and Pixel phones muna. Hindi mo na siya papalawakin from ano ba? Ano muna sila? Pixel po, Pixel and Galaxy phone muna na i-implement ng function ang function na to or sa by the way, kasama natin na magulang muna tayo ng audio si Carlos, si Big, si EGC, Tora the Wild ka, Reggie Junior, Ma, Puya 150, G4, Mido, and LTG. Si LTG mag, itong dalawa, mag-show rin to mamaya, and yung kay LTG, debut na rin ng ano niya. Apagan niyan mamaya. Ewan ko kung next na yan ha, sa atin. Next pa sa line up, no? Nandiyan na sa ano ah. Oh no! Find your local gooners. Yes. By the way, next na. Oh, yan. Next na ang ano. TG. Ano? TGF. TFGP. Hirap yung panaman.
2: Ginawa niyo naman TGF gatas. TFGP kasi.
1: PGMA!
0: Diba na yan? Ano mga ba? Ah, ganun kasi ako eh, mag-weather. History. Ah, wag na muna. Nalilito lang talaga ako kung... Uy! Ano? Lalaan nyo? Wait. Nakakaano tong... yung hirap. Ngayon pala nakagawin yan. Siguro next week ko na lang ipasa yan. Ang hirap lang talaga. Like you need more bridges than yung mga ginagawa ko lang dati. Magma. Sabi, may nilalaro ka tao dito. Uy, oil. Oil ni ano? Stan. Ay. Well, slowly ito. Ah, okay. Yan, hindi mo ulit. Leave. Yan. Currently, it's now ano pala? It's 7:09. Ay, gaki. Telbirius lang ako, ha. Siguro pag commercial, mag-wam na lang ako sa cellphone. Ano na taro? Level 1 checkbox. Upside. Ay, gaki. Pwede palang ganito. WBUGY. Ay! Mali!
1: Katol!
0: Yugyugan ha? Ay! Wala pala kasing ano, walang B dito. BU yan eh. BUG. WBUGY. Okay, tama.
1: Local food!
0: Why? Uy, kapsak na nga, nahihirapan na. Well, Y-D-U-D-U-Y.
1: Ang Y-T-V?
0: Uy. Ano? Gagi. Teka ha, may inan lang kasi ako dito, may sinasabit na confirmation. Ay, hindi dito. Ha? Avocado? Corn. Potato kasama rin to. Yum. Reassemble intersection. Siguro mag-drawing na lang, no? Hindi na ako pinabas yung map para inong image. Ha? Yan. Sorry kung I'm speaking nonsense here, pero inanap lang kasi sources ng ano. Ito yan, dito pala ako sa com shop. Di muna ako mag-show sa bahay. Gaya nga, naglilinis muna sila. Beep. Oo. And, Hanap na rin ulit tayo. Samsung mo, sir. Ay! They already kicked One UI 9.0 beta program. Bakit daw? Ah, may pato eh, no? Pero possibly they will implement na to next few days if it's possible sa lahat ng phones Smart AI, uy, Android XR the first no. Smart glasses, gentle mask. Galaxy XR headset is great for gaming and professional uses, but it is not something that you will want to wear while you are out and about. Instead, you might put on the new smart glasses that Samsung unveiled at its Galaxy Unpacked event. The glasses feature the Google Gemini AI assistant, the version built for wearables. It can see the world around you through the built-in camera for additional context. For example, it can snap a photo of whiteboard and organize the information into your notes app. Medyo interesting to ah. Pwede ka rin mag screen record dito by first person. Oh, ganda nga. Parang at least wala ka nang abala sa kamay mo. Just click and it will record, no? Buset na yan. The glasses can summarize long messages and read out important information to you. They also offer a real-time translation feature for those traveling abroad who don't speak the language. Uy, nakakatulong nito sa ano eh? OFW. Or siguro mga foreign workers. They can help you get around town too with real-time navigation and a selected location, and they can provide information about your surroundings if you are in a sightseeing tour. Hands-free option with voice and commands. Oh, touch sensitive areas on the glasses temples. Additionally, you can throttle the glasses by content. Oh, pwede rito connect sa. And speaking of ano rito eh, AR kasi to eh. Kan pwede ring mag ano nga to? Sa augmented reality implement rin dito sa XR. Sa XR glass. Mayroon Samsung Tab, Gentle Monster and Warby Parker for the design. Ano pa? Ano ba 'yan? Na typo. Snapdragon. Hindi na ano kasi nabilis niya itong ano. Wala yun, nakakamali rin eh. Hindi ano, pinakamasarap na black coffee o saan dito? Saturday. Random naman ang ad dito sa tabi. Yan. Pero rin itong ano, Snapdragon AR. What? Generation 1 pa. Oh. Ah, generation 1 pala, sorry. Hindi kasi ano na kasi 5 minutes na lang yun po. Okay, balik lang. By the way, ano nga pala ang nangyari kung bakit tayo nawala? Wait lang. Ano nga, ito ba yan? Ay, hindi. Ito lang balik. Actually kasi began to ano eh, to improve SFR by on just si EJAO. Ito lang mag-ano muna ako ha. Ito lang.
3: Hello, Mr. Lodzi Reyes. Yes, Lonzo Reyes. Lonzo Poasrey. Lonzo Poasreyes. And pagkatapos lang ng ano, pagtitita ng kaklasik sa practice namin, sa fashion namin bukas. Na. Kain na, ano.
0: Pago, ano ba yan?
4: Oy, si JE, oy, ano na.
3: Wait, so kakauwi lang ng mga kaklasiko and tapos na yung practice namin para doon sa ano namin. Andiyas ano lang, nakiano lang ako saglit para ano, mag-bounce ako mamaya after neto.
0: Sige lang.
3: So, ano, baka, abangan na, ano, di pa yung... naman, ano, konting appearance lang naman sa TOL. So, by the way, ano, welcome. So, by the way, one message before I, ano, by the way, ano, nagbabalik na po yung pinagkakatiwalaang talakay ng opinion at laklakan ng Talk of the Legend sa bago nitong tahanan. So, yan lang po. Maraming salamat. Ako po si John Anisa. Ako po ang kanyang co-host si John Anisa Torojado. Bye-bye and magmumura sana ako kay Lodzo kasi inaano niya hot dog ko.
0: Hoy! Wala ko sinabi. Ba't ako iyan? Ba't ako iyan? Iyakaw sa mo. Uy, grabe. Grabe ka naman. Ikaw si... Alam mo mag-e-edug show. Eh, di pa. Pero, eto kasi, preparation and improvement muna for SFR. Ginawa ang Smile. Ano rin kasing, may emerge siya na doon sa SFR, pero, ako kung tinuloy, baka siguro hindi na, no? Hindi na muna. So, SFR, isa lang talaga yun ang palit. Nang palit ng MOBA. Which is yung SFR. And for the past few days, no, nakasama niyo ako ulit. And I took a break. We took a break. Sa ilang...
3: Wait, Lodzo. So, by the way, yan na muna ang... Ano, yan na muna appearance ko for today. Babounce ako kasi magpapahinga muna ako. Then, bukas maaga, magpo-practice kami. Ulit, last practice para maganda na kami sa MAPE fashion.
0: Kaya rin pala... Hell week rin pala kayo?
3: Oo. Pre, puro performance task na at least ano, pero at least hindi di reporting ang mga performance task lang. Ayun na yun.
0: Ayoko manood ng news. Sobrang nakaka-drain at depressing. Ano?
3: So yun lang muna. Thank you very much. Bye-bye and kay para kay Lodzo dahil inaano hotdog ko.
0: No. Oy. Live.
3: Live. One more ano. Sige, wag ko na lang awayan si Lodzo baka mamaya magmamaya bargadulan na to.
0: Labas mo lang. Ah, sorry. Ano ko lang kasi dito is marami rin daw na marami rin Pilipino ay naan na rin hindi ko itong ano, topic pero topic ha yan lisita ko lang eh no? Na ano lang ang ilang Pilipino na tamad na silang manood ng ano news dahil nga daw yung mga inaatid daw nila ang issue kasi pinagsasabay-sabay na mostly mga politiko na but I'm not saying this to ano ba give you this the motivation to watch them ito kasi sabay-sabay na kasi ang issue both sa politics no such as the impeachment the ano ano pa ba? Ano pa nga ba? Nag-start pa lang to nung last year. At nung ano pa to, nung... Sarap po? Kusino? Itlog? Yan. Wala na po maisip. Ano ba yan? Ano pa rin? Ano rin pala? Wait lang. Tayo sa news radio. Alam ko kasi may ano eh.

0: pari yung confirmation ng charges, no? Siguro yun nga. Yeah, lahat na basta sabay-sabay. It was not the same yung dating mga ano, and hindi lang yan, pati ano, pati hindi lang yan, pati ano na rin, medyo ano kasi ito, sensitive, mas napaka sensitive dito ng isa eh. Basta abot to sa school, ano ba to? Ano? Wait lang. How should I say this in a good way? I mean, ano? Ano ba yun? Ang hindi masyadong sensitive. Pero yun nga, nag-attack. Nagkaroon ng attack sa school sa Tacloban. Napaka, ano talaga nun, napaka, ano na nangyari nun. It was, ano kasi, June 2026 pa yun. Pero, almost lahat kasi, ng estudyante, na trauma talaga. I mean, in the whole Philippines, nalaman nila yan. So, syempre, na school na rin syempre kasi sila yung na-treat eh, no? And, hindi lang yan, may mga school sa iba't ibang lugar is nagkakatreat na rin is yung pagsaka ops yun nga basta gano'n exhaustion commits amid the decline of Filipinos overall news consumption. Weekly television news viewership on the Philippines from 66% in 2020 to 42%. Ang rin ang nabawasan. Pero, ba't ganun? Bumawas noong pandemic pa. Kasi ano na rin eh. Social media, di ba? Social media. Sa live na rin sila nakatuto. Paper readership drop from 22 to 10. Yes, ano na rin kasi ito eh. Ano nga ito? Hindi na rin kasi ganun ano yung news flow. Kasi meron na rin TV or radio. Doon na rin sila nagkakaano ng communication. 7:30 at 7:30. And, magulat ba ako? Mamaya na lang, no? AI Newsroom. Ano to? AI Newsroom. Ano po? Ay, yung ginagamit kasi ni Samsung.
1: Ano AI Newsroom?
0: Di, may nakita ko eh. Same rin dun sa ano ba? AI becomes Newsroom. Oo, sama rin naman.
1: Kala ko, oh my god.
0: Wala pa namang binigay na exact picture na ginagamit talaga nila yan. Okay. Kumbaga, ano rin naman. Okay, same na rin. Commercial ba tayo? Mga ibigan, magbabalik lang po ang TON, makarana lang patalastas dyan lang kayo.

0: We are back from nakabalik tayo. Nagbabalik po ang TOL, mga karanay ng Pagalastos, no? Ngayon po ay ang oras. Alas 7:32 na po ng hapon. Kasama po natin sa speaker si Istria. Si
1: ano Gino. Hapon? Gabi yun, gabi. Ano hapon? Narinig ko sorry. Hapon.
0: Hey, kasi sinasanay na akong mag-time check ng hapon. 5 PM kasi ako nag- show. Gabi.
1: Ah, tama
0: gabi.
1: Pala sa ton ay sa
2: TV. Magandang class. Hapon, alas 7 na.
0: Kasama rin natin sa audio si LTG, si Carlos Edriet, si ang patuloy pa rin na nandito si EGC, Donald the Wildcat, Reggie Jr., Pop, Uyo Bang Pipi, J4 at Mindo. Siguro, kanya. Tinanap lang ang kanya po ang mga tago rin palang pwede siya inatid sa inyo ng buong pwede sa video kasi mama kasi July 27 on na rin and siguro mag ano muna mag take a break muna wala muna ano yata yun impeachment and by the way wag na rin ano ba yan mag-stop na rin po kayo sa aming YouTube channel. Hindi na sa YouTube. Mag-follow na rin ngayon kami sa aming mga social media pages as may lahat ng news page. Diba? Lagi ba't may ano? Dito ang inana. Ba't may alas 5 image na dito? Re-resume muna nila yung i-resume muna yung hindi. Ganyan ba? Kagahapon kasi merong ano kasi ngayon merong trial kagahapon. Ngayon ewan ko kung may wala naman ngayon. And Friday wala rin yata sa hapon. Ay bukas. I mean bukas ano ba bukas? Bukas ayan bukas. Wala rin bukas. Wala. Appointment ni.
2: Okay, magsasabi lang ako sa impeachment schedule dahil may SONA ang pangulo sa Lunes. Again, inaanyayahan po namin kayo na mag manood ng SONA kasabay po namin ang DZLB na mag-cover ng mga nangyayari sa SONA. So we are hooking up basically 2:30 hanggang matapos ang SONA probably around 5 or 6. I don't know. And Wednesday magkakaroon ng SONA pero on a new time slot alas 10 na po ng umaga hanggang alas 3 or alas 2 sorry hindi ko alam. Kagad sa matapos yung session. So yun lang. Uy, dead air tayo. Uy, Lanzo. Uy, dead air tayo. Dead air na tayo, Lanzo. Lanzo. Nako po.
3: Uy, Lanzo.
0: Sorry.
3: Dead air.
0: Dead air. Ulog-log kasi ako. Ulog lang.
3: Okay.
0: Pinalita ko muna kasi di mahulog yung piso. May natagalan ako. Pero yan lang. And siyempre, may mga ano na rin, may mga upcoming show na rin na kailangan ini-encourage ko tutuka, ini-encourage namin na tutukan ninyo na mga susunod pang oras dahil ito na ang ito pala ang again, TFGP Fellow Gamer Podcast, ano ba? Kung gusto pa to eh, no? Ano? Blue Talk, and MMS, yan. Tatlong shows na rin ang i-air ngayon dito sa Smile. 10 PM ang Blue Talk, and sa MMS, 7 PM. Susunod ang TFGP 30 minutes pa. 30 minutes before mag-start.
2: After 8:30 pa ako, uy.
0: 8:30. Yeah. Ano yung kung ano kung bakit tayo natili again? Salamat kay Davao Light. Dahil nga delayed tayo ngayon. Thank you. Or napalitan yung oras natin. Yes, nakat rin ang ano, ang TTRXS. Nakat po yung TTRXS. Ah, tinawag ko ulit ha, review ko clip. Biglang nag-cut yung episode. Salamat kay ano, Davao Light po. Naganda talaga ng servisyo ninyo. Nga, hinayo po. Ay, sorry.
2: Oy, easy. Man.
0: Ano lang naman? Conservation no, conservation. Pero conservation in the wrong time. Wrong timing. Ano rin kasi eh, common din na rin yan ang nangyayari dahil nga ano tawag dito? Kumali na nangyari to simula pa to nung April. And sa amin na-affect rin sa amin. So, mga ilang araw nag-brown out. Yes, scheduled po. Ang isang oras. Pero sa amin kasi, di natuloy yung tatlong oras na kaya wala ng brown out. Naturally. So, sa amin sa pag-ing. And, ito nga rin, lang. Pero next ano lang to, next first nasa next year anniversary na lang to. I love you day. Ay sorry. Ayan na naman. Nagpapakita na naman tong ano. Yung Geneva na laway no ba yan? Pero to nga kung gusto nyo, i-review ang ating mga dating episode natin. Bumisita lang kayo sa ano namin. Ano nga ba ito? Shine Studios Archives, yes. Hindi muna namin nito as Shine Studios ngayon. Dahil nga, we have a new moon talaga. Ito nga rin sana kami mag-show. Kaso, bro, punti rin mga, ang mga maabot nilo. Konti lang yung marireach nito. Kaya, sa Smile Studio na tayo, Smile Center, sorry, Smile Studios na tayo, nag-ere sa YouTube. Ano kasi ito eh, masama-sama kami lahat to form a new identity. Oh, ayan nga. Hindi na tayo occasion umeere 5 araw na tayo. Katulad lang nung mga episode natin ng July 2025 saka June 2025. Oo. June to July 2025. Oh. June 9. O dire-diretso nga June 9, June 10, June 11, June 13. Balik ka tayo sa nakaraan. July 2020, June 9, June 13, 2025. Diba nandiyan may mga ilang April kasi ang TOL ay hindi rin umere noong April 2025 dahil nga nagkaroon ng malfunction yung sun card ng TOC kaya hindi tayo nakapag-show pati nga team at hindi nga rin nakapag-show eh. Speaking of team at as me na graphic designer ng TQ nung nawala si Angelo. Siyempre, inayo ko na lang yung ano, kasunay ng T-Mat. Pero ano rin kasi, ito eh. wala akong maisip di na wala na naisip. And sabihin ko na kay Jello kung ano na, anong color yung gagamitin dahil nga iba yung gamit niya na color, hindi siya same color nung T-Mat. Like, umasin na lang talaga siya diretso sa ano, umasin na lang siya diretso sa ano ba yan? Dumiretso na, dumiretso na siya sa color pink. Ano? Sa lighter pink. Lighter pink. Kahit show ni Janmel, panoorin ninyo. Basta lahat. Basta lahat nandyan yan. Pero wala nga lang yung RM and makalintal dahil nga dinura namin na nagka-issue kasi yung post. And oh, kay Dave, kay Dave. Kay Dave Viralius rin. Kay Dave Viralius rin. Andito rin. Episode 1 and episode 2 ng ang bagong doon. Bago ko may episode 3 ang bagong doon. Yes, meron. Live broadcast. Merong live broadcast. Merong live broadcast ng ang bagong doon noong ano, kailan ba to? August 22. So, yung Shine FM radio na ano to, primetime lineup. Ang bagong doon, then Chat with Mel, tapos Tambayang Quadro Plus 2 na ngayon plus lang and all in one talks. So it was ano to, Friday ata to, if I am not mistaken. Balik tayo August 22. Tapos Friday nga, o tama ako, Friday. Yan. Bukas sabayin ako mag-show kasi siguro ready na ako and next week is na rin na exam na rin namin next week. Oo. Siguro wala na kong time no sa commute kaya pag 2 minutes lang to magbabalik mamaya pa. Oo. Ang nag-2 minutes na to. Pero siguro you can, ano ah. Ay, data naman ako dito. So, para ano rin naman. Doon ako sa may malapit sa isang cell site. Para parinig yun ang mabuti. Si dito. Dito ha. Dito. Ayusin nyo naman ang ano nyo. Servisyo nyo. Ayan. Simulin tayo ng gray format. 3 minutes 3 minutes left now. Siguro ito na nga may bigan. Yan. Mga bigan. Archie, may bigan mga katol. Pagbalik lang po ang QL, makarana lang patala sa Archie. Pag nakita mo nang bumalik mag you're watching na. Ang oras 7:46 p.m.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: kanyan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with 29.
2: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
2: sa kada po na
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
2: Hindi kita maritik kaya nga di ko naman hindi
4: grabe ka na pa
5: yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
6: tawag. Thank you.
7: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
8: Good evening, everyone, and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
9: Si girl, hi girl.
8: DZL pa yung yes! It's a tip.
10: Hello.
8: Oh my God!

0: yung gabi.
1: You know, Blue Wave is not MSA because MSA enabled the fucking NSF Kawalya option.
0: Tama yung nakaka-apekto sa tao kung hindi magbabantay sa mga anak nila.
2: Fine. You all make people like that. He's doing the side quest after the World Cup.
3: The Geo and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
4: Pagsapi ng alas 8 ng gabi.
5: Oras na para sa salita ng mansanas.
4: Samahan ninyo ang kamansanas ng smile.
5: DJ Presley Paglinawan.
4: Pakisaya sa kalokohan.
6: Magkaibigan na tong dalawang panig.
4: Reviews.
7: So now let's go turn off the RDS.
4: Gaming.
8: Ay, bastos, namatay pa talaga.
5: Aray. At ito po, ang

0: May ano na, may home shop na ako ha. Ganda kasi ng hindi ni. Eh. Ganda ng pabango nila ng in na matawag na. Basta yung conditioner nila. Okay, nagbabalik. Ang TOL mga rin lang pala sa ulit. Ngayon ay 7:53 PM Philippine Standard Time. Ang pangalabo yun? Ano ko kung i-explain ko siguro bukas na lang, no? Para may ano, pero ito nga. Welcome. Welcome sa TU mga bago kong tagapakinig dyan. Ayun doon, so ang host ng programa ito kasama rin si GAA. Para lang kung sino ako. Isa rin ako sa mga creatives ng Smile and host ng TQ Plus. No. Isa rin ako sa mga legacy na disc jack ng SF Radio, ang predecessor ng istasyon na to, no? And siguro on this show I covered some of events dito such as the field trip, no? Isa na rin yun sa mga na-cover kong events. Kasi nga may siguro pwede hindi. Pwede naman kasing showcase yun para at least may permission naman ako, so yeah. Saanin niyo sa akin, baka baguhin ko pa yung aspeto ng show ko, no? Pero I will magano muna ako, careful consideration muna ako para at least para at least ayan. Pero ito nga ayaw nga pati rin yung year end, which is about dun sa may updates, yung mga kwento ko about dun sa pagbabago, pero some of them na-implement ko sa buhay ko, pero hindi yung iba, hindi naman. Okay, 8 PM sharp. Okay, pero ito nga galing mo sa sabi, no? Ayan, okay. Update lang. Wait lang. Teka. I forgot yung sasabihin ko ngayon. Uy, gagi. Ba't nag... Uy! Bastos! Ayan. Next day, bukas, hindi po tayo 7 PM. 5 PM po tayo, ha? Pero kung ang ground out ulit si RJ, siguro hindi ulit tayo 5 PM bukas. Baka siguro mas maliit pa tayo. Usod natin yung schedule ng TV para ngayon. Okay. So magtapos ang mga RJ. Mga kaibigan, siguro that's it, no? That's it for today's episode. Pangaray pala, season 3 na rin pala tayo. Hindi na po tayo season 2. Hindi na tayo nating nating ano nga po yun?
1: Nating may...
0: Yan, buti siya, kalimutan ko na nga yun. Maganda nga tayo yun, ang mga ibigan. Diyan na po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Talk of the Legends ngayong araw, July 23, 2026. Ang ngalan na pong pwersa ng Smile Studios at kasama ang OGN Media Productions. Muli, maraming maraming salamat at makita-kita tayo bukas ng alas 5 ng hapon. Miss RN, next week, I don't know kung Lunes ang Biyernes tayo ulit, pero kahit next, kahit isang araw man tayo magkasama-sama, no? And, maybe yan, goodbye and good night.

0: salita ng mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Pakisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po,

0: 4 na narito na ang inyong 4 Squad!
1: Walls!
2: Welcome po sa Tambayang Tikol!
1: Hey! Tikol!
2: Ito ang episode na live tayo after 3 days na walang live kasi ang kapal na mukha ni Mark Corrales.
1: Wow! Ano to? Replay streak?
2: Oh, may replay streak tayo. Welcome po sa Tambayang Tikol Plus. Ako naman po si Geometric Tomato, sa ngalan po ng lahat ng mga bumubuo ng Smile Network at sa buong Pilipinas. Simulcast po tayo sa Cool FM, Cool TV po. Mga kaibigan, ito po, meron po tayong mga kaunting anunsyo po bago tayo magtuloy. So, sa August 31, lilipat po ang The Talking Rec Show at Talk of the Legends sa Cool FM, habang ang Tambayang Quadro Plus ay simulcast po sa Cool FM at sa Cool TV. Ibig sabihin, mapapanood at mapapakinggan nyo ang Tambayang Quadro sa tatlong platforms: Smile Network, Smile Radio, Cool FM at Cool TV, at sa 1026DZEX, every time, anytime, anywhere. I'm here. Kagaya nga sinabi ni John Mel, E6 nyo na yan. Ay, iba pa yun.
1: Na!
2: Na yun, mga kaibigan, dahil wala po tayo sa cloud, dahil nasa cloud po rin tayo, wala pa rin tayong mga ano, pagpasensya nyo na mukhang itim yung ating ano natin. Pero don't worry, mga kaibigan, dahil po, mga kaibigan, ito lang sa Tambayang Quadro Plus, tayo po ay maglalaro ng Meraki SMP ulit after na matagal natin na hindi naglalaro ng SMP na yan. Kasama po natin si Gabriel, Paul, and Saldo.
3: Asado show pa o.
4: Mga kapal ng mukha nyo, siya lang.
3: Talaga.
5: Sige,
4: para si Martin, kapal ng mukha.
1: Wow,
2: Oh my God! Ganong the gaming! Uy!
1: Wala pa
4: yan! Wala pang gabi ka po! Wala pang gabi ka po!
2: Pakita ko natin live stream, mga kaibigan. Ito po yung ating sitwasyon na yun. Dahil dito na kami nagtitira dito sa isang malaking kuweba. Kuweba ni MSA ito eh. Ang laki eh. Ang laki ng butas.
4: Kasi pre, naging Batman na tayo. Kaya nasa kuweba na tayo ng mga.
2: Oo na. So na yun, ang gagawin natin na yun sa Meraki ay wala lang. Gagawin na lang kami ng mga gagawin namin na yun dahil ito nga si Gab. Dinimolish yung buong bahay. Okay, wala
4: lang. Sabi mo eh, bipil out mo kasi. Ayun, dinimolish ko na.
2: Hindi mo pa, Gab, hindi mo pa na-unclaim yung square mo. Dito yung lugar mo, pre. Hindi
4: mo di-unclaim. Unclaim ko muna. Oh my God, I forgot. Unclaim.
2: Bro, please, I need this. My mother's kind of homeless, bro. Pero mga kaibigan, sa TQ po, garitasado, next week pa kami, magno-normal programming na kami. Don't worry guys, filler lang tong episode na to para may episode ng tayo. Ba't naman tayo? Ba't may na-squish to death?
3: Haray ko po.
2: Ba yan? Lala. Ito. Kung gusto nyo sumali po ng Meraki SMP po, which by the way, wag nyo na lang sana i... But by the way, bawal po ang briefing, bawal po yung mga M&M doon. Join kayo sa MerakiMC.fun. Tama ba? MerakiMC.fun ba yun? Tama ba yung IP? Basta yun, MerakiMC.fun.
4: Meraki.fun, tama.
2: MerakiMC.fun. This is both Java and Bedrock cross-compatible guys. So, kung may Java kayo or may Bedrock kayo, pwede kayong sumali sa SMP na to. Kaya, yun na yun. Anyways, tayo po, gagawin natin is, ang number one nating goal talaga is i-renovate ko tong lintik na bahay na to kasi parang wala lang tong bahay na to. At saka, ikalawa, i-fill up tong butas. At ikatlo, ang bahay ni Gabriel.
4: Tanggal na yung claim. Oh my God, ba't na nakalagay yung claim? Kahit hindi pa ako nakapag-lip.
2: Wala. Sadya mo yan, Gab. Alam ko yan.
4: Sadya. Kaya nga ako nagtataka eh.
2: Sadya mo yan, pre. Gawa-gawa ng mga ano yan, mga... Gawa-gawa yan ng mga Illuminati yung sinasabi mo, pre.
4: Illuminati? Wow.
2: Totoo naman eh.
6: Wait lang, bye lang.
2: O pala, shop pala yun. Mali, kalimutan ko na maglaro ng Meraki. Ganun ako kay Boomer, guys. Sorry, guys. I forgot to play Meraki, bro. Pero, speaking of which, tayo naman ay... meron tayong mga ginagawa. Kasi, actually, kaya nga kami nakabalik sa Meraki na yan. Kasi, bored na talaga kami sa buhay. Ganun talaga pa. Ganun eh. Pag August, boring.
4: Bakit pag... Alam mo pala, boring, matulog na lang buong Agosto.
2: Buong jud ka ba eh?
4: Salamat.
2: Grabe, good. Okay, na-fill up natin ang butas dito. Pwede natin i-fill up dito. So, fill up natin to. Kasi, sinasabugan tayo ng mga creeper. Yung mga creeper na yan, mga DD, mga ano yan, mga DD supporter yan.
4: Ah, DD.
2: So, mga... mga DD supporter yan, kaya ganun talaga guys, pagpasensya na talaga yan. Pero anyways, mga kaibigan, sa punto pong ito, kung nanotice ninyo ang performance po ng ating sir, broadcast ay medyo lag, eh pagpasensya nyo muna dahil sapagkat ang main PC po ng Smile Network po ay down. So, maaari, at the moment, baka medyo lag or talagang lag talaga ang mangyayari doon. Pero no worries mga kaibigan. Wala naman problema doon talagang gano'n. Wala talaga kaming problema right now for the operation. I'm just hoping na... please, you know what? Dahil nasa TQ tayo na yun, mga kaibigan. Derby, pakita mo nga yung QR code. Gusto ko yung QR code para makapag-donate kayo. Para kay Derby, guys. Para kay Terby naming mahal. Ayan, Terby. Para kay Terby naming mahal. Kaya bigyan niyo na, kaya mag-donate na po kayo kay Terby. Mag-donate po kayo sa akin dahil lahat ng mga fans doon ay mapupunta kay Terby para magbigyan siya ng bagong charger. Kasi kailangan ng charger para maka-TLC ulit si Terby. Woohoo! Kita natin yung QR code. Okay. Yung color blue lang, ano, Terebi, yung color blue, ipakita mo wag yung color blue kasi hindi pa Geo and Blue Show eh. Or di pa Blue Talk pala. Yun na yun. So kami, ito lang. Ito yung ipakita ninyo. Scanner po yan sa inyong GCash or Maya po. Vibe lang po kayo. Pang-donate lang po. Ang goal po namin dyan ay 2,000 pesos para lang sa charger ni Terby. Palagpakan po natin Smile Network. Woohoo! Smile Network donation. Ang galing. 100% lahat ng mga proceedings doon ay mapupunta kay Terby Estrada. Tama po, Terby? Thumbs up, Terby! Thumbs up po yan.
7: Sa chat.
2: Ang baho.
7: Sa chat natin.
2: Now anyways, mga kaibigan, asan na si Gabriel Ansaldo? Tinabunan niya sarili niya dito ah.
4: Kinabunan.
2: Ay,
4: kinabunan mo yung ilaw.
2: Ah, naglalagay ka lang ng ilaw na yun. I see.
4: Kaya ang tumilim ang palig. Ay, hindi pa pala yun.
2: Pero ito, seryoso talaga ito, kaibigan. Kasi alam nyo, yung mga ginagawa namin ay para lang, para sa smile naming mahal. Alright. Smile naming mahal. Totoo, yarn. De, pero seryoso. Itong mga ginagawa namin sa Smile, higit sa tirat lang talaga namin yan para maging successful ang aming operasyon at hindi ito loko-loko lang po. I mean, as much as gumagawa kami ng mga loko-loko, kagaya ni Mig Sander, Mapa Alex, sa katunayan talaga nun, sa katunayan talagang ginagawa talaga namin for the fun of it, even if that means, even if kung ang mga ibang programa naman na is questionable. Pero, we do this just because why not? Diba? Ganun lang talaga yan. Tsaka alam nyo ba si Gabriel Ansaldo? Sikat yan siya guys. Tagapang tumataas ng ratings ng Smile dahil kay Gabriel Ansaldo. Di nyo ba alam yan guys?
4: Bago lang akong Smile.
2: Bagong DJ lang to. Bagong ano lang to. Tapos tumataas ng ratings. Oh my God. Disconnect ako, ang nangyari.
4: Pre, ito yata yung atawag nito, side effect ng FB.
6: Tama naman.
4: Na-disconnect ka?
2: Oo, anyari. Nabigla ako, na-disconnect ako bigla.
4: Na...
2: Oo, bakit? Dahil lang talag, ganun ba kalala ng internet connection? Converts, huwag kang ganyan sa akin. Hindi ako natutuwa sa mga jokes mo. hindi mo ako pwedeng lokohin. Yan ako po ang presidente ng Smile Network. Pag kayo ay nagloloko sa akin, isang call out ka lang. Patay ko pa niya ay. Ayusin nyo kasi servisyo ninyo, Discord. Lahat naman ng internet companies sa Pilipinas, bulok. Globe, bulok. PLDT, bulok. Converge, medyo may pakabulok. Lahat naman talaga, ganun talaga. Pati mga local, may mga konting bulok lang din yan eh. Oh my God, inilawan mo talaga, Gab.
4: Gusto mo walang ilaw? Tagalin natin, we.
2: report.
4: No! Anong report?
2: Reported ka na.
4: No!
2: Ang bako?
4: Bako! Sino ba umutot?
2: Malay ko ba? Ewan ko, ano ba nangyari? Nadidisconnect ako lang ba? Nadidisconnect ako?
4: Hindi. Kanina pa rin, nadisconnect na ako eh. Hindi ka lang yung nag-iisa.
2: Nangyari sa server?
4: Server lang yata may problema.
2: Saka nga eh. Sige, wait lang. Pero, oh my. Bakit to bold ang nilagay mo? Gusto ko maging consistent tayo, Gab. Mag-deep slate ka lang mismo.
4: Tapos kailangan ko pang smelt. No way.
2: Yes, bro. We need to make sure this cake is maintained, bro.
4: Magal, oh my.
2: Pero kita natin, ang ganda-ganda ng cave nito kasi itong cave na to, in-effortan talaga namin to.
4: In-effort.
2: Gagawin namin itong underground civilization at i-raid lang pala ng mga ano.
4: Hindi naman nila makikita.
2: Ancient yan. City by Ancient City.
4: O Ancient City tayo, hindi nila malalaman na may masyudad pala sa galing.
2: Oo, tsaka alam ko nakikita niyo yung coordinates ko pero kung puntahan nyo kami, nakaklaim naman halos lahat ng mga property namin so hindi ka pwede magnakaw-nakaw dyan.
4: Yes.
2: Pero, na yun, dahil tayo po, pero ito, mga kaibigan, actually, naisipan ko pala na may gagawin tayong plano. And number one plan natin na yun is, gagawa tayo ng paraan para not only gandahin ko itong bahay na to na mukhang, hindi naman itong bahay talaga necessarily. I think this is like a, alam kong purpose nito is dito yung nagtutambay yung mga miners. Hindi yung miner ha, yung nagmimina ha, yung nagmimina. Iba yun.
4: I yearn for the mines, yung kakamistin.
2: Oh, I yearn for the mines, okay. Doon nagtatambay yung mga nagmamine, okay. Hindi yung, iba naman iniisip nyo ha, mga buwang kayo talaga eh. Kinatanong ko lang, Terrible, gaano ba kalakas yung isang PC mo? Ay, hindi. Temporary, diba? So kung mag TOC ka diyan sa PC mo na yung Terrible, ibig sabihin yan Terrible. Kaya ba yan power niyan? Kaya ba yung kapangyarihan niyan? TV TOC na lang. Okay, pwede na yung Terrible. At least hindi masyadong mag-strain. Pero charger ng mama mo eh. So kung mag-aalis yung mama mo, di gagawin gagamitin. Eh, di ganun talaga. Wala na, lugi ka. Terbe, bumili ka kasi ng charger. Sabihin mo na yung mother mo. Pamilya mo. You need to demand. I will milk you. Ay, iba pala yun.
4: I will milk you.
2: Hindi, pero ito ah, mga kaibigan. Dito lang sa ating... Wag na Cairo, hindi na kailangan ng tulong mo Cairo. Ang gusto ko lang magtrabaho ka muna sa buhay mo. Magtrabaho ka muna Cairo, wag naman tulong. I mean kung may free time kayo sa work, pwede ka magtulong sa play out pero i-inform mo lang i-advise para at least alam nila. Anyways, Gab, naisipan ko, Gab, gawin ko to parang ano, alam mo ba yung parang ito yung gateway to the world. Gateway to the world. Yung bahay ko, ano ba itong ginagamit? Uy, Gab! Lan, di na gumagalaw si Gab! Ako po!

I'm sure hindi niya alam yung nangyari sa kanila. Nawala bigla si Gab. Pero gawin natin dito is itong bahay na to, gusto ko talaga i-demolish. So I mean i-renovate. So let me just remove. Magsalita tayo ng removal ng mga ganito kasi oh my god. I'm not trading, bro. No, I'm not. Hindi ako magte-trade. Ba't ako magte-trade? Hindi ako. Gagawa sana ako ng ano, ng mag-re-ritual. Pero baka makancel ako ng mga religious people. So, wag nila. Okay. Right now, parang nakikita nyo. So, mag-iipon ulit tayo ng ano, ng Arcane Team mamaya. Needed. Pero before muna tayo magtuloy sa ating magiging plano, tayo po ay magbabalik po sa Tambayang Quadro Class.

0: Mất răng sống. Mất răng sống.
1: Ambayam quadruplam tapatapa.
0: Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Welcome back.
1: Walang sound, di magpamanual na lang.
0: Kamusta ka, Gab? Ilang inch ko na?
1: Ay, ayun ka pala.
0: Kaibigan, tayo po ay nagbabalik dito lang sa Tambayang Quadro Plus kung saan po ay maglalaro pin tayo ng Meraki SMP, mga kaibigan. At tayo, nakita mo yung HP mo kanina, Gab?
1: Grabe ka, no?
0: Kita mo HP mo kanina?
1: Oo, half a heart na ako. Nagpakamatay na lang ako para lang mag-regenerate into full.
0: Nag-EFT ka man, sinuntok na lang kita hanggang magwala.
1: Kasi narinig ko sa labas, ay na-discharge yung kotse ng papa ko, kay Jinek ko.
0: Ni. Ni talaga.
1: Ni talaga.
0: Tayo mag go tayo ng strategy natin dito. Ayan, nagtaas ako ng gamma. Uy, gamma. Gamma race.
1: Ano ko yung idea sa yung base by?
0: Sa man?
1: Plaza. Diri sa lush. Diri sa may lush area. Diri sa taas kaayo.
0: Saka? Kara akong base. Akong nakita. I-repurpose. Parang ano lang yan.
1: Nangita mo kung area. Namunang environmental good. May kanina akong ipili good.
0: Karay mong balay.
1: Yes.
0: Buwang jud ka bay.
1: Salamat. Buwang nakudaan. Salamat.
0: Para tayong teams. Pero ang gawin natin, i-ano natin to. Siguro unahin natin yung bahay ko. And kailangan ko, ilipat ko yung mga items ko. So,
1: ang patay.
0: Okay. Por favor!
1: Swerte pa day ko. Okay. Nakanaog na ko pero full damage.
0: Por favor, ang aking mga items.
1: Por favor.

0: Ayan, naka-clean na yung area ko, Gabo. Yan yung bahay ko muna na yun.
1: Exposed
0: oy,
1: kayo
0: oy,
1: ba?
0: Oy, Gabo,
1: outdoor.
0: Iron. Iron.
1: Iron.
0: Iron. Yes, Iron. Diba ang
1: okay,
0: ang term ni ang term ni MSA is duwas sa diamonds.
1: Oh, sa diamonds,
0: ang gold
1: duwas.
0: Is gold, tapos ang iron is iorn.
1: Iorn, oo, tama. Wala yung mga terms.
0: Ayun, dahil lang dahil si Aisho Speed ay nagulat sa pag nagulat si ano si Aisho Speed na nakita niya yung lapis na ginasabi niyang diamonds pero ang sabi ni Kai,
1: that's
0: it's lapis.
1: That's lapis.
0: It's lapis. Sun!
1: Mapapasan na lang talaga.
0: My God. Hayaan na natin yung advertisement.
1: Kayo po ay nanonood sa Smile Online Live. Sun!
0: Smile Online Now. Which by the way, simula po sa susunod na mga linggo po. Susunod na linggo po, ang Smile Channel po ay magiging Smile Online Now. Dahil hindi naman tayo free to air. Saka natin i-revive yan pag magano'n na.
1: Correct.
0: Uy, may zombie. Zombie. Zombie, zombie,
1: Ay, iba na pala yun.
0: So, ano naisip mo dito sa, ano, bahay? Ano na,
1: nahulog! Bukoy na buhat na bridge mag-gumit lang.
0: Wala, buang jud ka, bay! Buang lang jud ka, bay!
1: Pag-buhat mo ko hagdan, dire. Ang ako ang access lang yun kay mga vines. Tapos kailangan pa na akong muambak. Mission Impossible. Buwang na gin ko. Ah! Ay, come on! O, nahilom na lang yung palibot.
0: Gagani. Wait lang. Hulat sa, hulat sa, hulat sa. Hindi, ang totoo talaga ito. Wait lang. Sige. So, ang plano
1: ay,
0: natin
1: no!
0: Nahulog na naman!
1: I am trying to make a bridge.
0: Pero ang goal natin, ang goal natin na yun, guys, is maging self-sustainable. And by the way, itong Meraki gameplay natin na yun ay hanggang gabi-gabo. So, si gabi-gabo, mag-continue pa rin tayo maglalaro ng Meraki!
1: Correct.
0: At dahil Biyernes bukas, babayo na naman si MSC. Di, wala pa. One week break si MSC eh. Tama ba? One week siya on, ano eh. Wala siya, wala siya show na yun eh. So, September 4 pa siya babalik eh. Sayang guys, hindi nyo makikita si MSC muna.
1: Oh, replay.
0: Oh, replay. Hiya. Oy, by the way. By the way, mamayang ano, mamayang 12:30, abangan nyo ang Cool TV sign off. Maganda yun, trust me.
1: Yes, guys. Meron na po tayong station notice na may visual na talaga sa wakas.
0: Oh, wag kayo guys, gawa po yan ni ano, gawa po yan ni Ansaldo Gabriel.
1: Correct. Hindi na po, wala hindi binibigyan ng sweldo.
0: Paano tayo makakasweldo? Wala pa tayong good. Okay.
1: Alam mo, gusto kong pumasok ng trabaho na hindi pumapasok sa trabaho. Wait lang, iulitin ko yung tanong. Gusto kong magkaroon ng sweldo na hindi pumapasok sa trabaho. Ay, ano ako, si Jose Manalo.
0: Iba pala, iba yun. Iba naman yun, boss. Makita talaga yun ng mga nagano, nag-hire. Ala, lugi ka talaga, good luck na lang, Gab. hindi ka talaga tatanggapin. Like, sir, Gab, good luck na lang si mong kinabuhi, bay.
1: Ayun, joke lang. Mga kaibigan, joke lang po yun. Huwag niyo pong seryoso.
0: mga naghahanap ng ano ni Gab, ng job, huwag kayo mag-ano kay Gab, guys. Huwag niyo tularan.
1: Di alam nyo, wag nyong tularan, si Gio. Wag nyong tularan po, mga kaibigan.
0: Di, tularan nyo ako kasi at least ako, I am actually sane unlike you.
1: Sira ulo ka man.
0: Angas. Pero, Guys, tularan nyo si Gab, guys. Si Gab, natututo yan. Yung iba dito, hindi. Kagaya po ang pangalan po niya, si Carl David.
1: Correct.
0: Yan si Carl David Jobs. Alam nyo, guys, matagal na yan siyang, oh my God! Frank Ocean Gunner? Hey, yo!
1: Oh, yo! What the hell is that name? My God. So, nagugun lang pala to sa ocean?
0: Hindi, ginugun niya ang ocean.
1: Ah, ginugun pala niya ang ang Mother Earth.
0: Yes, bro. He goons the ocean, bro.
1: Nako po.
0: Bakit mo igugun yung ocean? Yan yung tanong ko.
1: Yun na nga eh.
0: What are you trying to earn from that, bro? Anong makukuha mo dun sa paggugun mo sa ocean? Ito, meron ko isusplook, guys. Alam nyo, guys, si Gabriel Anastasio, guys, isa sa FBS.
1: Yes.
0: Yan yung isplook ko, guys, kasi alam nyo, guys, si Gabriel Anastasio, ayaw niya daw mag-FBS kasi yung mga bata nagnanakaw ng content.
1: Yan yung isusplook mo.
0: Content ng FBS, ninakaw.
1: Ano yan, puputok na?
0: Boss, ano yun? Ref.
1: Four.
0: Naka-open.
1: Ha? Inyong ref na itingo? Na ay ano? Oh my God.
0: Oh, pag dadugayan mag, pag madugayan mag, sanim, madugayan mag-open, gasawd na siya.
1: Dato mo? Oo ka, duwan na ng ref na
0: Samsung man among ref.
1: Samsung, guys. Ay, kuya. Sorry.
0: Pwede ni mo i-control ang temperature using the Samsung app.
1: Wow.
0: Social
1: good. Di ko, sorry guys, di yan ko makaregulate.
0: Yan ang Samsung ang na mo, Samsung ang washing machine, pero ang cellphone dili Samsung.
1: Ka-ironic ba?
0: Saka na mo kung mag-Samsung, oy. Tong fold akong gusto, ang fold akong gusto ko aon, maskin masi...
1: Kabla ka ang mas bagay sa imo, bay, Note 7.
0: Oo, oh, bay, hatad ako si Mumbalay, bay.
1: Muna mo ang 5 bomb.
0: Magdala ka Note 7 sa eskwelahan, bay, makonsider ba kung terrorist threat?
1: Unless gi-overcharge yung mong cellphone, oo. Terrorist good ka.
0: Gab. Ako gusto magod na ko tong Note, tong ano ba itong Z Fold 8. Tong murag passport, good ang itsura. Passport size, good.
1: Pas, wow. Flip phone, good. Well.
0: Kaya ano ba, ano lang magod siya ba? Ginahan ko na fold sa fold kay, may mo yung mag-tablet. Pwede ka mag-edit o alert motion ba? Tapos pwede ka mag, cellphone na alert motion ba? Karon ba?
1: May inana na ano, okay. Okay po na siya.
0: Tapos kung mag-multitask ka ba, pwede ka mag,
1: wow.
0: Tapos, pwede ka mag, pwede ka mag, multitask na parang tablet. Tapos mag-split screen good. So like, pwede ka mag-do ng YouTube sa tabi. Pwede ka mag-Discord na naka-open. Tapos pwede ka mag-alert motion sa tabi. Ganun ang ganda ng productivity. Maskin bahala
1: na. Hindi ba na naka-window ng
0: ang kailangan na ako yung on. Ako na mismo mag-adjust. Dapat magputol na kung kukunog daan.
1: Na, pwede na ma-window ng mga apps.
0: Oo. Here.
1: Nice.
0: Kay tablet man, tapos pag i-close ni mo, mura siyang passport by murag magato kag muhato kag airport, ina ni makita imo passport.
1: what if mo yung passport kay na imo digital kana na yung pakita. Pero ang passport
0: kay ko ang Z Flip, okay naman kung ta ang Z Flip, pero di ko get, pero wala unsa ang plus? What's the point? Mura ka daga flip phone.
1: Bitaw, nagalarp lang kag flip phone, wala ang purpose ana.
0: Kaya ang rason ko ana bay maghimo kag launcher good na Motorola good na tapos lahat ng mga Motorola. Apps imo i-open nimo mismo sa baba kailangan pa nimo pitutun og middle button ba.
1: Oh, eh hala na disconnect lagi ko.
0: Na disconnect na jud ka bay, patay.
1: Grabe. What the hell happened?
0: Unsa kong himuon no? Ayo day mag-renovate patag balay, sige. Naka-idea ang sound akong balay na ako bay, naka-idea.
1: Ang ita pa ko kay idea diri. Unya na pa sa kuya
0: pa so youtube.com/ano ba youtube.
1: Kabula ka? Unsa atong i-base? Starter so, ano? Base nato pero Castillo.
0: Abuang pud ka. Dili pwede na. Aba dapat. Oy, wait lang sa dali.
1: Hoy, pinata.
0: Pinyata. Oh, may pinyata. Warp pinyata, warp pinyata, warp pinyata.
1: Hindi ako mag-ano.
0: ako na. Asan na yun?
1: Ikaw na.
0: Aba, dapat lang. Asan na yun?
1: Aba, dapat lang.
0: Oh my God.
1: Nakuha niyo?
0: Wala. Dagan ko laman sa inventory ba? Ilain kayo.
1: Boss blocks.
0: Kara, wait lang. Hulat! Come back here! Ala, ginuo ko, Lord. Uy, nagsasalita pala yung mga player dito. Oh my God.
1: Naka-open din yung mic nila. Oh my God.
0: Di, meron kasi akong ano, yung voice mode, yung voice chat mode.
1: Ay, tama, naka-Java ka, di ba?
0: Kaya gani, mayaman ako, kaya may Java ako.
1: Sana all. Uy, ano na?
0: May nagbibenta ng ano.
1: Wala, doon natunggal ako. Oh my God, naging kabalik yan.
0: Tungod ni mo, diba? Ano lang yun, Mike?
1: Oh my God. In the middle of fighting the pinata, may nagbibenta. Oh, bili na, mais con yellow, sweet con popcorn.
0: Nice! I got the Omega key.
1: Wow. Omega
0: Diamonds. Congratulations! Wow. Ang yaman-yaman ko na para sa Pilipinas naming mahal.
1: Hold up to.
0: Ayan. Oh, pick up ko din yung mga bulok. Okay.
1: Hold up to. Taas mo yung paa mo. Care lang.
0: Ano kasi MSA? Ba't ko itataas pa ako? Hindi naman ako si Mig Sander Alex.
1: Taas mo yung paa mo kasi wala kang kamay originally.
0: Ah, ganun. Ay, ganun ba? Ganun.
1: Oo. Ngayon
0: na. PW. Di pala warp pala. Warp crate. Sa crates area muna tayo magtambay kasi... Gawin natin mga TQ squad. Open mic. Ang gagawin natin mga TQ squad. Ay, sorry. Naka-open mic pala ako dito. My God. Okay. Ang gagawin natin dito sa mga TQ squad. Kunin natin yung ano. Anong mukha natin dito. Wow! Tatlong block ng coal. Ang galing!
1: Oh my God. You've been wow! Very naughty.
0: Tatlong block ng iron. Ang galing! Meron pa. Wow! Tatlo pang iron blocks! Ayan, isa pa. Last na lang.
1: Oh.
0: Tatlo pang iron blocks! Let's go! Ayan, sa Omega Key naman. Sige. Tignan natin Omega Key. 500 pesos! Palakpakan ang yaman ko na. Isa pa. Wow. Last one.
1: Marami pong salamat sa...
0: 500 pesos! Palakpakan po ang galing po na mga ginagawa ko.
1: Ang masasabi ko po, maraming salamat po sa Bulaga 8 na bumubuo po ng CBN-ABS.
0: Ang marami po, salamat po ako sa Meraki Bulaga po.
1: Meraki Bulaga!
0: Ang galing.
1: Okay,
0: so dahil meron na tayong 9 blocks, tapos meron pa tayong extra call. O yan. Gab, oh, ito, bigyan kita regalo.
1: Inalab ako ka, kumpre.
0: Ito po ay tambayang quadro bulaka. Bulaka.
1: What? Bulaka.
0: Yes, ito, So ano nangyari sa pamilya mo noon bago ka nag-ano dito sa Itbulaga?
1: Inabandon na po ako ng pamilya at naging palaboy po ako.
0: At dahil ikaw ay na ano, bigyan ka namin ng 3 cool blocks. 1, 2, 3. Ano masabi mo sa ano, sa tambayang Cuadro Bulaga?
1: Maraming salamat po sa Aba Dapat Lang Bulaga sa napakahusay na regalong uling, tatlong uling po na galing po sa malaking ilong natin na si Gio.
0: At meron ka pa isa pang enchantment.
1: Anong enchantment to? Tingnan natin. Oh, aqua. Maraming salamat po kahit hindi ko alam paano gamitin to.
0: Yan. Magbabalik po ang tambayang Cuadro.
1: Cuadro. Kulaga! Ba't ito ang confession?
0: Ba't ito ang confession? Wala pong biyernes. Hindi pa tayo biyernes.
1: O, oh, magkabi ka po! Naghahalo-halo ha.
0: Ito yun, advance kayong mag, ano, mag-show na yun.
1: Kaya the power of two na naman. Oh my God.
0: The power of sun.
1: Sun.
0: Huwag so yung nightmare. Huwag yung invite si J4 dito. Huwag yung invite si J4 dito.
1: Oh, huwag yung invite.
0: The Magnificent Owl, the Epic. Oh my God. Oo pala, before tayo magtatapos, shoutout po sa aming former co-host po na si si Justin, the Epicasan Oil Lover. Happy birthday!
1: Happy birthday
0: to you.
1: Walang tuyo.
0: Happy birthday to you.
1: Walang tuyo.
0: Happy birthday, energy.
2: Happy birthday to you.
1: Happy birthday mo pa.
0: Hindi yun, narinig ko may putok. Anyways, mga kaibigan! Hi, Justin Epicasan Oil Alice Holy Lover at Sempre Shinian 2022 Lover! Palakpakan! Happy birthday!
1: Bakit ano?
0: Kaso Pilipinas naming mahal!
1: Correct! Bakit ano, TFGP?
0: Oh.
1: CR? Binday talaga.
0: Kaya nga eh. Ito naman. Okay, para sa mga LARPers po dito, meron po ito abiso po ang Smile Network.
1: Yes.
0: Yan po ang abiso po ng Smile Network, guys. Laging tandaan, is danger, ang LARPing is dangerous to your health, guys. Okay? At the moment, mga kaibigan, at wala, parang wala pa ata si Gab dito. Hindi ko nakita yung username ni Gab.
1: Takos layo. Nagputa pa akong suga.
2: Tambayang Gio at Gabo. Ay.
0: Oh my God.
2: Tambayang Gio at Gabo.
1: Tambayang ano, mga Binisaya.
0: Tambayang Bisaya. Aba!
2: Ano?
0: Atlan.
2: Ano? Tambayang Bisakol, ay...
0: Hoy!
1: Bolo!
2: Ay, sorry.
0: Attention, RJ100.
1: Three songs in a row. Three bands in a row. RJ100.
0: Three Katrinas in a row.
2: No! Ay...
0: Fire in the hole.
2: Nothing happened on April. Ay, joke lang.
1: Nothing happened.
0: Okay, may sinabi?
2: Hindi, wala naman. Ang masasabi ko dito. Ay. May ano na tayo, may...
0: Huwag niya talaga i-invite si J4 dito, ha?
2: May loop na ako ng The Power of Two. Ano, naka-perfect loop. Pakinggan nyo, hilaan ko lang. Ayan, may perfect loop na ako. Hintayin nyo.
1: Mga kaibigan, official po, ito na po yung magiging... Official po, mga kaibigan, ito na po yung magiging soundtrack ng J4 Pacific.
0: Confirmed.
2: Ayan! Perfect loop!
1: Grabing loop yan, pre. Ang galing. Oh my
0: ang galing-galing
1: God.
0: Ng Smile Radio. Ang galing-galing ng mga DJ. Ito naman.
3: Oh man.
0: Ito mga kaibigan, ang oras
2: uy, po bakit natin. Ano? Bakit ako na legends?
0: Ay, oras po natin ay 6:47.
1: Ba't may people zombie?
0: Ha?
1: Okay, patay na.
2: Oh my God.
0: Kung may chicken jockey, sabihan mga ako, baka magbigay tayo ng lava treatment.
2: Chicken
1: once,
2: jockey!
1: Once in a lifetime niya makita, pre. I doubt na may makipapakita yun na chicken jockey.
0: Chicken jockey! Chicken!
1: Steve, bro. My chicken! I see it there! I am Steve.
2: Bakit TFJ? TGF Pandesal. Ay.
0: TGF Pandesal. Okay, pagkatapos po ng gabi-gabo, meron po tayong episode ng The Fellow Gamer, The Fellow Gooner Podcast.
2: Uy! What? Uy, ano na Fellow Gooner? No!
0: Si Gooner tayo game, si Laro tayo
1: Gooner. No! Hindi TFG. Hindi TFGP.
4: Talagang testing ako dito kung ano nangyayari dito, ah.
1: Narinig!
0: Narinig po ng aming idol po namin na si...
1: Femboy tayo gaming.
2: Oh no! No! No!
0: Pero mga kaibigan po sa ating sa ating ano guys, abangan niyo po ang episode po ng The Fellow Gooner Podcast po, kasama po si Laro Tayo Gooner dito lang sa Smile Radio. Simula po sa August 31 po ang Smile Channel po ay magiging Smile Online Now.
2: Son Sunshine ay mali.
0: So ang aming Twitch stream po ay baka mapapalitan ng OSP po ng Smile Online Now. Pero may ratings po tayo.
1: Yes.
0: So, marami tayo matatapos dito lang sa ating tambayang tikol. Ito. So, mamaya sa gabi-gabo, anong gagawin natin sa gabi-gabo mamaya, Gab?
1: Patuloy pa rin ang Meraki, then brief explanation but absent ako in 2 days.
2: Abangan ang Gabi Gunner. Ay, Gabi Gunner.
1: Buang! Memo ka na sa akin.
0: Meron po tayo isang mahalagang anunsyo po sa Smile Network. Hindi po parte po ng Smile Network po si Roar Jam.
4: Tinanggal gagi.
2: Gagi
1: me. Hoy!
2: No!
1: Wala pang gabi ka po!
0: Public! Notice to the public! Hindi po parte ng Smile Network po si...
1: Wala na, pre?
2: No!
0: Eh, anong gagawin mo? May hinahanong ka, Gab?
3: Uy, bro, joke lang yun, guys, ha?
1: Hoy!
3: Guys, joke lang yun. Joke lang yun, guys, yung totoong talagang notice to the public, yung naglalarp ng GMA. Ay.
0: Hoy, sabi na rin, Tere Romar, let's go!
2: Anong Tere Romar?
0: In love with the TOC, let's go!
2: Oh no!
0: Tita Meps Magazine.
1: Alam mo, unahin na lang natin yung bahay mo bago ako mag-start sa bahay.
2: Kita ko yun. Anong
0: notice to the public. Hindi po parte ng Smile Media Group si Romar Jabe Celestia.
1: Correct.
2: Agil ata mo kagi full name ba yun?
0: Gipol name ba yun?
2: Hindi po. Ang SMD Communication Center. Ay
0: ganun bala. Ang Celestial Multimedia po ay hindi affiliated po ng Smile Network.
2: Hindi po, fake news po yung SMD Communication Center po, impostor ay.
1: De, kani si Romar, kaano kakulto yata ni sa ano sa Celestial Dragons, baka kurakot pa yan na sila. Celestial Dragon.
2: Dili, pre.
4: Dati, ba't nagdadoble yung TFGP na mapapakinggan ko? Sino ba yung nag...
1: Hindi ako yun. Kanina pa yung play action eh.
4: Ay, lako, Terebs. Ay, lako, Terebs. Maka, testing lang ako dito na, eh.
1: Hindi na po gumagalaw si Gio at dahil doon, bibirahin na natin papunta sa bangin.
2: Ha? Ha? Anong bibirahin? Anong bibirahin?
1: Bibirahin? Wala.
2: Anong bibirahin? No!
1: Gising pala. Gising pala. Ay, yabol ako. No!
2: Bibirahin! No!
0: Bibirahin na.
2: Bibirahin. Anong bibirahin?
4: Ay na. Ay, kinakalat. The power of three.
0: Kinakalat mo yung wood mo dito. Alam mo ba, may pumunta ako ng isang tindahan.
1: Oh.
0: Alam mo ba, alam niyo ba yung ano, yung naka-barrel na yung alam mo ba yung parang yung ano, yung parang ano, yung hindi siya statue, yung ano siya, yung naka-barrel tapos may tao sa loob. Tapos pag itaas mo yung barrel, may lalabas na something.
2: Diba guys, 8 PM ano na yung J-Post facility. Guys, diba 8 PM na yung J-Post facility. Ito yung ipapa-play ko sa kanya. Ah, 7 PM pala.
0: Di, wait lang. Eh, Jake, wait lang. Tapusin mo muna ako. Gab, na alam mo ba yung ano, yung... Diba may barrel? Diba may ano, may barrel? No?
1: Oh.
0: Tapos may tao sa loob. Tapos pag itaas mo yung barrel, may maglalabas.
1: Anong lalabas?
0: Yung ano, yung rumor ng isang tao.
2: Anong rumor?
1: Ay, nako.
0: Nakakita ko ng ganun doon sa ano, nakakita ko doon sa isang tindahan doon. Meron pala silang ganun. Please.
2: Anong pangalan? Rumor store.
0: Please leave daw. Tapos pag lilift ko, may lumabas na something.
2: Grabe. Akala ko Bisaya accent ng left leaf.
0: May lumabas na Junjun. Yan, Junjun. Yan yun.
1: Ah, oh my God.
2: Anong Junjun? Junjun sa Cebu. Ay, mali.
1: Bayon!
0: RJ, alam ko, ano lang to sa Pilipinas. Exclusive lang to sa Pilipinas. Pero yung may barrel.
2: Mm.
0: Tapos may tao sa loob. Tapos kung ihila mo yung barrel, lalabas si Junjun. Lalabas yung Junjun ng ano ng tao, yung ano yun nasa loob. Nakita ko dun sa ano sa isang tindahan dun, grabe. Meron pala silang ganun. Wow. Ano yun?
1: Seryoso, ginapanigyan.
0: What if kung bata yung nag-lift nun? Alala.
1: Yun na nga eh, oh my God. Wala, ang iniisip siguro ng tindero, bahala na, basta makakwarta lang.
4: And a chair hold.
0: Pero mga kaibigan, tapos na po ang Tambayang Kwadro. Hanggang sa muli, kita-kita po tayo sa Lunes dito lang sa Tambayang Kwadro Plus. Susunod na po ang Gabi-Gabo dito lang sa Smile Radio, Smile Channel. At susunod na po sa Cool FM, the best of Cool FM. Abangan niyo po yan.
2: The best of AS.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: tanyan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with 39.
4: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
4: sa kada po na magagawa.
1: Okay na.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
1: Hindi kita marinig kaya nga hindi ko naman hindi.
5: Grabe ka na pa.
6: Yan, pinawag emoji na tayo. Ito, may bagong
7: pawa. Thank you.
8: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
9: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
10: Ito ang aking sikreto.
9: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
11: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
12: We are here!
13: Get ready for the chaotic night!
12: First me, chat! A monoblock mips! Monoblock... Wait!
13: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
14: I think it's time to support football in this country.
12: CBS TV Plus!
13: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM and Cool TV platforms and YouTube via at BlueWay5.
15: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
16: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
11: This is the party! This station is currently under attack!
17: Tawag kang mga hamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
18: Geometric Adobo!
11: Geometric Adobo! Michelle's Party Club!
15: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: Mga bagag na mo, Charlan. Hello mga gabo! Gabi! Gabo na! Magandang gabi mga smileys, mga kasex at mga kapinoy. Sabay po tayo napapakinggan sa Smile Radio, Smile Channel, DZEX 1026 at sa FBS Network. Kahit wala pang stream doon, pero tune na yan. Araw na po ngayon ng ano ba day? Araw na po ng Thursday. Bala na, English na tayo. August 27, 2026. Time check po ngayon is 7:02.
1: Nag-i-English si Gabriel Ansaldo, guys. So, sheesh, yes. Napaka-angas.
0: At matatawag ko doon ay Taglish. Yes, nag-aalo po ang English at Tagalog ko. Wow! Nag-aalo. Ayan. Sana naging magandang inyong araw po, mga gabo. And, eto na nga. Siguro nga, I will give a brief explanation on what happened on those 2 days of me being absent in the show. Ayan, naanman na natin yung Tuesday. Ayan. Ay, Terebi, play mo nga pala yung ano, yung pangalawang tape, yung pangalawang OST, I mean. Alright. Now, what happened on Tuesday is, yun na, in-announce ko na nga at that day na hindi muna ako mag-show because there are some projects na hindi pa natapos.
1: Play mo nga yung bumper ng Kagame.
0: Ano yun?
1: Play mo nga yung bumper ng Kagame.
0: Ay, tama. Sige, o, Kagaming.
2: Gagaming!
0: Kaling nyo, nag-play-play kayo ng Gagaming kanina doon sa Tampayang Quadro na hindi pa sinabi. Sige. Alright, balik na sa topic. Yeah, what happened on Tuesday? Yun na nga, nag-announce ako na hindi na ako mag-show dahil there are some business that I need to finish. Unfinished business, ika nga. San? Regarding it po sa Smile Network. Kasi, there are some unfinished projects na kailangan pang tapusin. And in the creative side din kasi, wala din masyadong active at that time. Kundi, ako lang yata. So, tsaka wala naman din ako magawa kasi kahit na nga may klase na ako, pero sa akin, kasi dito, with this course din kasi, medyo din na rin ako mahihirapan ni Kamagabo. So, yun nga, after nga mag-klase, si Kaso agad sa, ano, sa mga project ng Smile. At during that time, talagang ginamit ko talaga yung oras nung nag-upset ako nung Tuesday. Ginamit ko talaga yung oras to finish all assets. Especially, yung mga nakikita niyong idents ng Smile, isa pa yan sa mga projects na hindi ko pa natapos. At buti, natapos ko na talaga. From Monday to Saturday, yun lahat ng mga variants ko, natapos ko na lahat. And especially, besides sa Smile idents, pati rin ang Cool FM. Oh! Yes, mga gabo, abangan nyo po mamaya sa Cool FM. Mamaya pag 12:30, pagpatak! Nang alas 12:30, panoorin niyo po, may bagong visuals na po ang station notice ng Cool FM. Yes. Sinong gumawa? By yours truly. Yes. Inyong nag-iisang gabo, ako pong gumawa. So, abangan niyo po mamayang 12:30. Alright. next naman, during Wednesday. Yes, ano na yung sa Wednesday? Supposed to be, mga gabo, eh mag-show dapat ako during that day. Ang problema, ang lintik na globe, pinutulan kami ng connection, na LOS kami, ika nga, na loss of service. So mundo, I love you. 2 beses pa talaga kami nawalan ng internet during that time. At akala ko nga, hindi ako mag-show ngayon. Kasi kanina, na LOS din kami kanina, pero it was for about an hour, I guess. So, yun nga. Kala ko nga, di na ako mag-show ulit ngayon. Pero, sa wakas, naka-show naman talaga ulit. Sana, hindi naman mag-loko ang servisyo ng Globe. Okay, so yun na siguro yung brief explanation bakit ako absent Tuesday and Wednesday. Yeah, yun na lang, yun na talaga. Alright! Ay, isa pa siguro sa yung, ano, kukwento ko na siguro. nung Monday episode ng Gabi Gabo. I don't know if you remember, mga Gabo, nag-show tayo na ang challenge natin ay i-beat all robbed up levels ng GT. Pero the progress nun, mga Gabo, is natapos na ako hanggang deadlock. Eh, pero hindi na sa gabi-gabo natapos. Hindi na sa gabi-gabo tayo na tawag nito. Inabutan ng deadlock. Doon na sa good evening smileys. Oo. Pero doon sa progress ng deadlock, hindi ko pa natapos. Hindi ko pa na-beat actually. Sa totoo lang. Nasa kalagitnaan pa ako. So, pangalawang wave part yata. Yung dual wave, I mean. O, kasi, grabe yung spam ko, nag-nub na yung kamay ko actually. Dahil sa ilang oras ako naglaro doon. Nilalamigan. Alam mo, mga Gabo, nilalamig na din ako doon. Kasi yung com shop na pinuntahan ko, may aircon sila. Nilalamigan yung kamay ko, pinapawisan na yung kamay ko. Yung mouse, basang-basa. Oh.
1: Uulitin mo ba yung challenge?
0: For the next time na yan. Pero yung tatapusin naman din is yung deadlock, finger dash, and yung the tower. Yun
3: di isa hamil. Kabalok ko sa asa na gab... Ay.
0: Kabalok naman ka. Ay nagsababay!
3: Ganino. Adali na ko yung sababay. Secret.
1: Guys, malaking boxer yan.
0: Doxer yan si RJ, wag niyo pong tatantanan.
1: Wag niyo tularan si RJ, guys, ha.
0: Oh, wag niyo tularan.
4: Hindi, wag tularan, ang yung nag-comment. Ay.
0: Ang yung nag-comment. Tama naman. At dahil diyan, hindi po namin ang statement po namin from Smile Network, hindi po namin kaano-ano si Romar Chavez. Hindi po namin yan ka.
1: Oo, hindi siya part. Hindi siya part ng natin, ng network. Hindi
0: oo,
3: na.
0: Ayun. So, na-explain ko naman siguro lahat ng nangyari. Overall. So, yan. Okay. Kita nyo, mga Gabo. Ayan, gagaming nga. Siyempre, gagaming. We are in Meraki. Yes, this is the continuation.
1: Bakit nag-Meraki kami? Kasi bored na kami.
0: Kasi bored kami. Tama. Bored tayong lahat. Kaya yun. Sa mga gustong maglaro po sa Meraki, ayan po yung kanilang...
1: Pero kung mag-join sila, pero alam mo ba si Carl David Jobs? Baka nakatutok sila sa Smile na yun, si Carl David Jobs.
0: Ah, nakatutok.
1: Carl David Jobs,
0: Carl David Jobs, sali ka dito.
1: Tapos, gibahin
0: mo. Oh, sali ka dito.
1: Tapos, gibahin mo.
0: Ito sabi ko, Carl David Jobs.
1: Sige, gibahin mo. Tingnan mo, autobahn ka na.
0: Gibahin mo. Ito na masasabi ko, Carl David Jobs.
1: May mangyayaring ban speedrun dito sa server, no?
0: Kaya nga eh. Kung gusto mo kami i-meet up, Carl David Jobs, unahan mo si Romar Chavez. Talagang magkaano.
3: Pre, baka maniwala sila dyan, pre, na hindi ako part ng Smile. Baka maniwala, pre.
1: guys, huwag kayo maniwala po. Si Romar po ay part ng Smile.
3: Baka maniwala yung iba, pre.
1: Guys, notice to the public. Romar Jabe Celestial is part of Smile Ninja.
0: Grabe sa notice to the public, no?
4: sige,
0: ipo. Ay.
3: Parang isang post ng Instagram, pre. Insert name here is fired. Yung text na fired ang laki, pero yung context nasa maliit yung font size.
1: Saan?
3: Fired for the show. Fired for the show pala.
0: Ayan, kita niyo, mga Gabo, palikan ko nga, nasa Meraki kami. Kung gusto niyo pong sumali, sali lang po kayo from merakimc.fun. Mga gustong sumali, ayan. Ayan po kanila, server address na yun. Ayan. Join po kayo kung gusto niyo. Ayan, kita niyo mga po, magawa po ako ng walang kwentang bahay na hindi sinusunod ang tutorial. O, wala tong tutorial sa totoo lang. Eh nag-aano lang ako dito.
1: Walang Meraki, idea na yun guys na now wala pa rin siyang bahay.
3: Meraki yes, MC dot lingaw lingaw. Ay.
0: Ang ano ang problema lang.
1: Meraki ano Meraki spa.
5: Ano lingaw lingaw. Lingaw lingaw is the best.
0: Lingaw lingaw.
1: Okay, yes, bantay muna ako sa ulam ko muna.
6: What bantay? The hell? Are we back in June 2026? But nagme-Meraki stream.
0: Welcome. Yes, nagme-Meraki kami kasi bored na bored kami. Nasa ba't may zombie dito? June. I will kill you. Aray ko.
5: Ano to? May tulugan. May tulugan na pala to.
6: Ano to? No? June 2026 smile.
0: Pero what if, no? 5-hour marathon.
6: TOC lagyan mo nga ng test broadcast dyan. Na OSP.
0: Grabe itong bahay ko. Walang ano.
3: Guys, start na ba natin ang background music?
0: Yes.
3: Ay!
0: Oh, eh. Rinay talaga. Oh,
5: sabi na naman ni J4, no! No!
6: Oy,
5: no,
6: RJ. No! RJ po. RJ po.
0: Tinay talaga. Oh my God. Talaga masasabi ko, makapangyarihan talaga ang kapangyarihan ng dalawa.
6: Kumikinang ina mo.
0: Hoy!
3: No! Bro! Si bro ay mawawalan ng sponsorship.
6: Hindi kasi pre, kumikinang yung ina mo.
0: Broke naman tayo. We're broke as she.
6: Kumikinang yung ina mo.
0: Oo, kumikinang.
6: Kumikinang ina mo.
0: Hindi lang yung ina mo. Pati rin yung ama mo. Kumikinang ina at ama mo.
3: Kumikinang ama mo. Oo. Oh.
5: Kumikinang ama mo.
0: Correct naman.
3: So, ano na yung nakikita natin sa ating exclusive ano? Feed?
6: RJ, nagiinom ng tang inang mo.
0: Oy.
3: Tang na orange mo rin.
6: Nagiinom ng tang yung inang mo.
3: De,
5: balitang ina.
3: Balita na naririnig guys,
1: warning ko lang po. Ako po ay walang headphones at nandito ang mama ko kaya please bawal po ang bad words ko.
3: Bawal po magsabi ng bad words.
6: Hindi
5: naman niya bubble gang debate, 'di ba? Balita.
6: Yeah, 'di ba ano, 'di ba ano? Karen Davila yung balitang ina.
3: Anong Karen Davila? Iba 'yun.
0: Wala akong permission pala. You know what? Dahil nandito naman rin tayo, wala pala akong spawn point. My God. Maglalapag mo na tayo yung spawn
6: point. First facility,
0: ayan, nakalapag na tayo yung spawn point. Magmimina tayo because we yearn for the mines. Aray. Maghahanap tayo ng mga duwas. Kung hindi nyo po alam anong term yan. Yan po yung term ni MSA na tawagin niya ay Diamond. Yan po yung duwas niya.
3: Shopee sarasana sale, big sale, duha duha. Ay.
0: Boing.
1: J4, memo ka na sa amin.
0: Memo agad, kaka-join na. Oh my God.
3: Banat sa komentaryo!
5: Ay!
0: wala good guy. Wala na good mga kapo. Certified buang na si RJ.
3: No.
0: Banat sa komentaryo ang putik.
3: Asa gani na gani sa may DXAB ba na? Doon si 96.
0: Una sa balita. Una sa public survey.
3: Ano? Regional station ng DZMM. DXAB. 1296. Yes.
0: Abante! Bisaya!
3: Anong abante? Iba yun!
0: yun yung tagline nila, ibang abante iniisip mo. Uy, duwas!
4: Ay, iba palang abante, pre.
0: Hindi abante. Ano ba na sa isip mo, ha?
4: Hindi abante, atras. Ay, atras?
0: Atras.
1: Atras!
0: Atras! Atras ang imong lubot!
1: Uy!
4: Uy! Uy! No! At dahil dyan...
0: Power of 2 da yun. Uy, abandon ng ano? Ambot. Balay, naday balay diri. Oh my god.
4: We gonna try ourselves as child friendly as
0: you know what? Na ko'y balay Gio. Kanina kong baon. Medyo layo-layo sa imo.
6: Hindi ako.
0: Hindi ako nagbabakser.
1: Hindi
0: ako nagbabakser.
4: No! No! Ay! No! Ay!
0: Baka no ka, mura ka kabaw. Murang ikaw kabaw ba eh?
4: Ano bit ako sa una? Kanang kabaw ko in the past, in my past life. Ay.
0: So pwede di kagatason.
4: Ano ako si MSA? Ano oh. Ako si ano? Ay, hindi ko sabihin sino yung
0: uminom, between ng Mindanao. Uminom ng Romar Gatos!
4: De, yung between ng Mindanao, si Gio. Ay.
1: Romar!
0: Gio
1: between ng Mindanao.
0: Hoy! Ano na 3 diamonds ko?
1: Ha?
0: 3 nalagay akong diamonds!
1: Ha?
0: Di ba wasa di mo?
1: Oh, suroy!
0: Tanawara akong inventory, oh! 3 na lang!
1: Buy imong diamonds nasa chest!
0: Ay, ano ba yung nawala? Na-trauma na ba yung
4: yung charger mo, isend mo yung model sa akin. Ay.
0: Oh my god. Mga gold. Gold is gold. Napay mga rock copper dire. Another gold. Mga glowberries. May bookshelf. Isa lang. Ito yung mga book din. Okay. More gold. What do I need gravel for? Uy! Diamond! Isa pa lang yun. Black of amethyst. Gold. Medyo valuable naman yung ano. Bira, isang diamonds lang. More swords. Misa ni... Wala. Marami naman akong iron. Okay, pwede na akong gumawa ng ano. Ay! Pambira ka. Ayun. Ano mas taas? Uy! More diamonds! Okay. What luck. Iron shovel. Nice. Bro, iron. Okay. We have more boats there. Hindi ko pa kailangan. Ayan. Ayan ka lang. I think that, ay, meron pa pala dito. Another diamond. Uy, may pickaxe! Holy! Ay, kuhin ko na to. Oh my god. Ano ito yung... Ay, ito ba't mag-whatsapp? Ito na lang. Galing! May diamond pickaxe na ako. Wow. Hindi iwan ko talaga. Alright. I think na-loot na lahat. Yeah, I think na-loot na lahat. Okay. Alas na tayo dito sa... gabi ng lagim na bahay. Uy! Another one! What the hell? May iron pa dito. Okay, you can just stay here, chest. Crafting table, I just have more wood. 3 iron ingots. Another dive pickaxe, what the hell? Alright. Alright, alis tayo dito. No, siguro ipatuloy. Pambirang lang yan! What the hell? Steven Tweet. Pambirang lang yun. God. This is why I hate those pointy objects. It lags my game. Ito dito natin.

0: Okay, nakalabas na ako. Alright, patuloy natin magabo ang ating exploration. On our way to find more duwas, hindi diamond, duwas. Diba yan, dilim. You know what? We're gonna get this. Alright. Okay, where am I now? Okay, nasa labas na ako. Am I lost or something? Yeah, I'm definitely lost.
1: Ewan ko sa'yo.
0: Dila, tinatanong ko na yung sarili ko. Right. Ano doon? Okay. Okay. Uy, may lapis. Ito yung sinasabing diamond ni, ano, ni iShow Speed. Diamond! Diamond! That's the piece. That's the piece. Alright, let's try this. Bakong nahanap na diamonds, my god. More iron na sisa ko. Ba't naman niya rinig akong radyo kontra Wii U po? Oh my god.
1: Ba't naririnig akong DC Double T? Oy,
2: wag mo kasi baka masuspend tayo eh, no?
0: Wala, masususpend talaga tayo.
1: Masususpend si Gabon yun. The easy double T.
0: The easy double.
2: Yun muna ako, i-play ko yung buong jingle.
0: Hindi. Huwag ka nang bumalik ha, char lang.
1: Tatak! Super!
0: Tatak! Hindi super. Ano ba yung kabaliktaran ng super? Mahinang radyo.
1: Sige, ilagay ko nga to sa soundboard, wait nga lang. Sa voice mode. Na-close pala yung voice mode ko dahil ewan ko anong ginawa ko.
0: Uy, ayun, may duwas na. Wait ka lang.
1: Yan kay crash out ni J4 sa soundboard ko.
0: Uy, alam mo, inalis ba yung Gio kasi naiingayan siya dyan sa sound na yun.
1: No!
0: No! No!
1: No! No! No! No!
3: Ano, sa kagisingin?
1: Ano, ito pa rin yung pinaka magandang soundboard.
4: Gusto mo ba ng iyong kaseksihan? Yes.
0: Correct.
1: The best soundboard in all of soundboard. Oh, ito na lang.
0: What?
5: Here comes the money.
6: Here we go. Money talk.
0: Oh, nakadiray tayo. Oh my god. Diamond. Uy, may baba pa.
1: Lala ng ano ko? Lala ng mga soundboard ko dito. May malala eh. Ito yung soundboard ko isa.
0: Pambehir! May sponsor na! Ang programang ito ay atid sa inyo ng Drug Mercury Gising 420 sa mga pinilugan. Drug Mercury tumutulong para sa sa sirang kalusugan ng bayan sa drug mercury na kasi siguro

0: luma.
1: Ulitin mo nga yun.
2: Ulitin mo. Ay ano, yeah. Terebs, papatay ng ano? Papatay ng soundboard.
0: BGM.
2: BGM. Terebs. Aro? Ayan, okay. 3, 2, 1, go!
0: Ang program nito, ang programang ito ay hatid sa inyong Drag Mercury using 4 fonte sa mga piling lugar. Drag Mercury, tumutulong para sa mga mahihinang kalusugan ng bayan. Sa Drag Mercury, nakatisigurong ba't na ko namatay? Gamot ay laging luma.
1: Ulitin mo ako kaya mag-voice. Let me cook.
0: Okay, go.
2: Okay, 3, 2, 1.
1: Ang program nito ay
0: naging toothpaste,
2: Naging toothpaste, my God.
1: Pambalos ko na yung remark ay sige niya ako gi-SMD.
2: Okay, balik pala ulit yung BGM.
1: Hey, wala na. Guys, sa April Fool's episode ng ano ng Gabi Gabo, ang gagawin ni Gab, yung theme song ng ano GME sponsor bumper para mag-attack yung mga bata dito.
0: Yes!
1: Yung mga sponsor kids.
0: Gagawin natin yan. Sige.
1: Tapos gawin natin yung sponsor bumper ng Gabi Gabo. Ang Gabi Gabo, ay atin sa inyo ni Gabriel Ansaldo, gising 24 oras kahit hindi nagkakape.
2: Tapos ano, no? May ganitong tugtog.
1: OMG. Run ka na dito, LTG. Hindi ka na pwede dito.
0: Banda daw. Ban na sa SMG.
2: Gandang Gabriel, GGA. Gandang Gabriel Ansaldo.
0: Gandang, oh my God.
1: Gandang.
0: GGG.
2: GGA nga dapat eh, GGA.
0: Ah, GGA pala. De, gandang kasi, Gabriel Ansaldo. Ano yan? Gandang Gabriel Ganzaldo. GGG. Uy, duwas!
2: Nga pala, nawala na yung BGM natin, ano? Terebs. Tensya na.
0: Tere, babe.
2: Yan.
0: Ayun.
2: Ba't may naririnig na naman ako na? Ba't may naririnig na naman
0: ako na? Ba't may naririnig na naman ako ganun? Oh my God. Whee! Gandang gabi talaga. I-play mo yung isang OST.
2: Gabi. Habang ano, habang wala pa lang.
1: I had it sa inyo ng Gabriel Drug. Gising. Gabriel Gab. Drug Gabriel Drug.
2: Gabriel Drug.
1: Okay, may nag-left dahil sa unfair advantages. Palakpakan.
0: Ay, palakpakan. Hotdog. Wala ba? Sino walang yan? G. Hotdog. Si Hotdog 032.
2: Ah, may na ano, may natanggal. May na-ebik sa bahay
0: ko.
1: May na-anti-cheat, pre. Na-anti-cheat si bro.
0: Huwag kasi kayong cheat. Mga cheater talaga eh.
2: Ayan po, no? Huwag po kayong maging cheater, no?
0: Mm-hmm.
1: Oo, kasi kung maging cheater ka, baka mangyari sa'yo is mag... Baka mangyari sa'yo, naalala ko na naman yung isang streamer na nag-untugan sa stream.
2: Ha?
1: Ano?
0: Drinks. Ay! Oh, tama. Alam ko na yan. Ako po.
2: Ayan po, tapos... ito lang po, no? Wag po kayong gagaya sa mga streamer na alam niya na. ilang po aking masasabi.
1: By the way, I would like to say po, I think narinig niyo naman ang balita na na-notice pala tayo ni Ate Vani mo.
0: Oh, tama, oo.
2: Oh, bakit?
1: Ate Vani, kung nakikinig ka man sa aming programa po, sana intindihin mo po na ang script po na binigay sa amin ay hindi po ginawa ng news radio. Dahil ito po
2: ako, hindi po ginawa, ako po ang nag-report, hindi po ako ang gumawa ng script. Thank you.
1: Hindi po. Ang gumawa ng script na ay si Laro Tayo Gaming.
2: Oy, wala ka ako dyan. Wala ako dyan.
1: Siya
2: wala
1: po ang gumawa ng script at siya po ay nagbasa ng script.
3: Correct. Siya po yung gumawa.
2: Wala po ako dito, wala po niya, wala.
1: Hindi po ko yan. Dahil sa iyo, yan tuloy. At saka po sa mga fans ni Vanny, huwag nyo naman isipin ng bastos po ang babaon tonight.
3: Yun na nga eh, ewan ko kung ano
2: nasa... Napaka-minded.
1: Saan galing yung babaon tonight na pakaano ninyo?
3: Wala, pre. Ano na yung ano nila, yung utak nila na dumihan na.
2: Nadumi na yung utak na lang.
1: Marumi utak na.
3: Marumi nga talaga eh.
2: Napaka innocente ng title natin sa pabaon to ni Taos, biglang boom!
3: May masasabing ganun.
1: Kasi nga, mga marurumi yung mga utak nila.
2: Ay, nako.
1: Kasi ang isip nilang pabaon is, hindi ko pwede i-explain, ako po ay
2: masasabing. Alala!
3: Paano nga ako mag-sell ng ano, pre? Artifact? Nakalimutan ko na. Matagal na akong hindi nakakapaglaro ng Meraki. Hoy, Gio!
1: Oo.
3: Oh. Hotdog. Ay. Usa kayo pag-sell gani?
1: Isa pag?
3: Kani.
1: Isa na.
3: Artifact.
1: Slash mine. Tapos at basta slash mine naman to. So, kuwalay mo tong chest tapos ibenta nimo with the emerald.
3: Ah, daradi ay. Daraman din.
1: Alam niyo guys, si Gabriel Ansaldo, sa sobrang poor ni Gabriel Ansaldo guys, hindi siya maka-afford ng chopper.
3: Sorry po, I am a broke ass mother. Alam mo na.
1: Wow.
3: Nagawa mo? Ba't nilagyan mo ng trapdoor?
1: Wala, trip ko lang.
3: Trip ng ano?
1: Trip.
3: Tama.
1: Trip lang.
2: trip lang.
1: Whoa! Ay, shit! Gab, tignan mo yung ginawa kong pangtulog. Ang agab, punta ka nga dito. Diba matulog ako? Pagtulog ko, naka-slide ako. So, ang epic, naka-slide ako habang natulog. Tapos nakalabas ako ng kama. Sayang, hindi ko ma-replicate. Pero kanina, nag-slide. Habang ako, diba, nag-parkour ako. Pinindot ko yung
3: gawin
1: bed. Ko tapos natulog ako sa floor na slide.
3: Gawin ko nga.
1: Hindi mo pa. Umaga na.
3: Ay, umaga na ba? Ay, pambira. Sayang. Alam mo, bigyan mo ako ng permiso. Talagang i-renovate natin yung lintek na bahay. Ito po yung kinurakot po na bahay ni Gio na hindi man lang tinapos. Andito po ang sarili ko po ano to, Wow Builders. Nandito lang po para ayusin ang bahay po ito.
1: Ayan.
3: Made by yours truly, Gabriel Paul Ansalot. Ayan, salamat.
1: Try mo daw, sira.
2: Seryoso ginawa mo yan, men?
1: Try mo daw magsira ng...
2: Ginawa mo talaga yan?
3: Wala ba akong permission?
2: Gabo, ginawa mo talaga yan?
3: Oo, ginawa ko.
2: ba't naka-claim?
3: Ay, hindi! Ano po,
1: natural generation.
2: Ayan, ginawa mo talaga yan.
1: Hindi, kasi ang nangyari kasi, LTG. This is a generated house. Generated to, pag nasa cave camera yun, kasi naka-modded yung server. So, ang nangyari, inangkin ko.
3: Inangkin nga, oh. Inangkin talaga ni Gio.
1: Pinoy ako.
2: Yeah, ginawa nga talaga niya. Ginawa nga talaga ni Gabriel Ansaldo. Ginawa po talaga niya.
3: Ang ganda na. Opo guys, ginawa ko po ito. Legit. Ano no? Pag may si ito ito talaga maganda. Pag may magsisinungaling talaga yan i-play.
2: Matik.
3: Malaki pa ang ilong ni Gio. Totoo po 'yan. Ah, wala din, wala din, wala, hindi tumunog. Ah, totoo. Ah, totoo.
1: Okay, try, try, try. Try, try, try.
3: Malaki po ang ilong ni Geometric.
2: Ah! Ay, lako po, tumunog.
3: Tumunog.
1: Malaki yung ilong ni Gabriel.
3: Mali. Oy, tumunog ka naman!
1: Ha?
3: Ni Gio, tumunog sa akin, hindi. Grabe naman, kabias kayo.
1: Malaki ang ilong ni Gabriel, Gabriel Ansaldo.
3: Dahil doon na ah, dahil doon na nakaw yung mga duwas mo, marami na.
1: Galing, galing, aganda ng bias mo, LTG. Very good yan.
3: Wizard ka, LTG, Mike.
1: Ano, paano mo i-renovate tong lugar na to?
3: Pa, paano okay, po renovate? Okay, wait
2: lang. BRB muna ako.
3: Paano renovate?
1: Sige, step, sige, step bio, one. Tayo, baby, salamat. AFK muna ako. Ako yung, ba, ano?
3: Mag-AFK ka? Huwag ka mag-AFK. Ay, hindi pala ba, ano? Ah! Uyak ko sa lahat. Ay, nakadus ko, Lord. Okay. Yun na, plano natin mga gabo. I-renovate yung bahay ni Gio. Bago natin simulan yung akin. Pero before muna yan, mga gabo, time check muna. It's now 7:39. We're gonna take a break muna. So, magbabalik ang Gabi Gabo!
4: The following advertisements you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that out of real, fa.
5: Life moves fast. Your appliances should keep up. Introducing Elian Electronics. Designed to make every day easier, smarter, and more comfortable. From refrigerators and washing machines to air conditioners and kitchen essentials, Elian Electronics brings innovation into your home. Visit your nearest Elian Electronics showroom today. Elian Electronics, beyond future.
6: Introducing Innova Star Ultra HD Display.

0: Pagkagising sa umagang umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon dyan, ito ang MSI Gatas.
1: Adam Morella po, mag MSA Gatas para iinumin ng gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
2: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
3: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.

0: Alright, now we get to the actual teasers and ads, cuh. Man, they made these crazy ads for nothing, bruh.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
2: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
3: MNN 48
2: with 39.
3: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oh, sakada po na magagawa.
4: Okay na.
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
6: We are here!
7: Get ready for the chaotic night.
6: First me, Chad!
8: A monoblock Mavs, monoblock...
7: Into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
9: I think it's time to support football in this country.
6: CBS TV Plus.
7: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at Blue Way 5.
10: Alright, what's up, mga kaihi? Welcome to Jeepers Facility.

0: At nagbabalik po ang gabi-ga po. Time check mga kaibigan, 7:45 na po ng gabi. At kung makikita niyo mga gabo, eh lumipat po ako ng ibang server. Yes, so medyo tinamad na akong mag-build. At nawalan ako ng motivation. So makikita niyo mga kaibigan, nandito po ako sa The Hive server. Kasi, yun na nga, maglalaro tayo ng mga minigames nila. So, siguro, ano yung pipiliin na...
1: Alam mo ko, di nang sinabihan, punta ka ng Hive.
0: Eh, nagko-commercial break tayo.
1: Sabihan mo ako, mag-join ako dyan.
0: Ano na? Napakudulis
1: lang. Wait lang, hulat sa mangita sa kong area.
0: Di na ako maghulat. I will leave you, char lang.
1: How dare you? That I will boycott gabi-gabo, bro.
0: No!
1: Boy Scout.
0: Yan, makita niyo mga gabo. Boy Scout. Yan po yung term naming boys, boycott. Boy Scout talaga. Daging handa! Pero, lakad batatag na!
1: Before mo na ako mag-join dyan, kuha mo na ako ng mga diamonds. Nakakita ko ng mga diamonds dito sa sun.
0: Kanina pa ako nagtitingin ng mga diamante, ba't ikaw pa ang nakakita?
1: Kasi may nakita akong other part ng cave. Masyado pala itong malaki yung cave natin.
0: Bira. Ako ba minamalas? Galing.
1: Galing.
0: Habang nag-ano ka din, Gio, siguro... Nag-i-identic muna tayo mga gabo habang hinihintay natin
1: yung... Mag-i-identic ka? Sige. Hintayin kita kasi mag-bed wars tayo pagkatapos.
0: Yes! Matagal na tayo hindi nakapag-bed wars. Oh my god.
1: Mag-lock-in tayo.
0: Yes!
1: Bro, we need to rock.
0: Ay abangan niyo mga gabo pagkatapos maghanap ng duwas si Gio, magbe-bed wars kami. So ngayon muna, ayaw po ay magha-hide and seek. Pero mas nagulat ako ngayon, na stable lang pala ang share screen ko sa TOC, ang galing, palakpakan talaga. Kaya worth it siguro yung maintenance ng globe. Ay mabira, nagsisimula na pala. Ay, okay.
1: Nag-start na. Sige, off ko muna yung Java ko, tapos maglaro ako, tapos i-unload ko na yung bedrock ko, bug rock.
0: Okay, the game starts in 5 seconds na. I'm gonna find dito. Ayan! Pwede na to dito. Eh, hey! Perfect na perfect. Pag-spawn pala talaga. Okay. So we're gonna remain quiet. I am not a normal person. I am just a bookshelf. Oh, ano may gumagalaw na push. My spot is really good. Sana di ako makita. Uy! May secret.
1: Connecting to online experience na ko, boy.
0: Yay!
1: Ayan, naka-join na ako. Sige, tayo lang kita. One game mo lang yun eh.
0: Oh, one game, rapito. 4 minutes lang po din eh.
1: Naguba akong login streak na ko. Daily pwede.
0: Haha, naguba.
1: La Bed Wars Season 4 is going to end.
0: Ah, season din ila. Grabe.
1: Nalay sila yung season? Mao ba? As
0: in. Ano pa ka balo? Oh my god. Wala pang dumadaan na sticker. Wow. Uy. Ang sa malayo pa. Okay. Huwag niya akong hanapin dito. Isa po akong bookshelf.
1: Alam mo ba dahil naglalaro ka ng...
0: Hinaabol yung bush! Hinaabol yung bush!
1: Alam mo ba dahil nag-hide and seek ka live on the air? Baka makita yung spot mo na yun.
0: Ay sus, hindi nila makita yan.
1: Ano yan? Sikat yarn. saka na tayo hindi ipapareveal yung mga spot natin pag ano na, pag sikat na tayo.
0: Sikat o. Di pa tayo sikat kasi.
1: Di pa tayo sikat eh. Alam mo ba? Ano lang ako? Presidente lang ako ng smile.
0: Yes. Uy, sticker smasher pala to. Oh my god. Kaya ba? Na malayo ang seeker eh. Huwag na lang, delikado.
1: Pag yung gabi-gabo show, hindi malag.
0: Yun na lang pinagtataka ko eh.
1: Bakit yung Terbicide, okay, pero yung kayong sa cloud, ayaw.
0: Ay! Buho!
1: Ay! Oh, wala. Leave ka na. Goodbye.
0: Okay, alis na ako. Okay. Sanabi na ba ako? Ay! Hindi pala tapos!
1: Leave ka na, leave. Slash hub.
0: You know what? Oh, sige, leave na lang. Alright. Okay, magbe-bed. Asan ka na? Big nose.
1: Iyano ko sa party ni mo ba eh?
0: Wala ko'y party game mo. Ikaw na maghimo. Incoming. Ay naman, didiri. Sorry po, bulag ako. Ayan. Okay, sa may sunod ano eh. Ara! Where na you?
1: Duos, biya tapay. So, dapat.
0: Taba nga!
1: Tarunga, judbay.
0: Tarong gay ko. Dugoy-dugoy na po ako kaduraan eh.
1: Alain, food na ako eh. Hindi ba makailin mo?
0: Okay.
1: Gawa, mag-share tag ko. Bye, unsa yung first target? Araw?
0: First na ako na i-target green.
1: Do you know any place? What the fuck? Sino ka?
0: Who any is place?
1: Sino ka ba?
0: Who is any place? Oh my god.
1: Sino ba siya?
0: Hindi ko alam.
1: Yun pala yun. Oh. But akala ko 1 hour pa lang gabi-gabi yun pala 2 hour. Eh, 1:30 pala siya.
0: Bro, Fogor. Wala na matay news radio ngayon eh.
1: Oh my god. Nakuha na ng red. Ah, na-raid na sila?
0: Ang green?
1: Oo, na-raid na sila, pre.
0: No, oh my god.
1: Ipipirma ng sarili mo, bay.
0: You know what? Ah! Speed, speed!
1: Kabi, ako na lang speed, speed, speed. Huwa, huwa, ako na,
0: speed. Ikaw na.
1: Kana ba?
0: Trauma mo ko sa imo, bay?
1: No!
0: Namatay ka? Uy!
1: Yes! Eliminated!
0: Eliminated na dahil yun.
1: Wala! Guba! Ilang bed! Isa na lang napilin dito, bay!
0: Aray! Ay, gago! Ay! Ay! Wala ko napansin! Amin ako ikaw to! Amin ako ikaw to!
1: Dan, duman ako na. Eliminated.
0: Bulag kay ko.
1: Sobra pa ka sa bulag. Uy, gasyong ka, bay! Lakas, bay green, bay blue, bay blue, bay blue.
0: Ala, may sword. Ah, lulusog na! Ah, lulusog na!
1: Oh, wait lang, hulat sa. Ano, gagay ako, sumuka pa niya.
0: Ah! Naglalag ko. Ah!
1: Hulat sa bay. No!
0: Wala, oh, no! No!
1: Lato ka ba?
0: Wala ba? Nag-rusty na ako ano.
1: Kulati ko ba? Ay,
0: namatay. Hey, namatay.
1: Hey, ano tayo? Exit to hub tayo. Alam ko gagawin natin, Gab.
0: Ano?
1: Squads na lang tayo, bay.
0: Squads?
1: Bay, nawala ating prime, guys. Nawala yung prime namin.
0: Ano, nawala. We lost our prime.
1: Dapat na dyan si MSA. Si MSA, batak din yun eh.
0: Yun na nga eh. Baka tulog pa yun.
1: Di kasi, di ka, Thursday kasi na yun. Hindi siya, gising yan siya pag Friday. Patatlo mo tayo dito. Alis ka dyan.
0: Patatlo eh, may sumali.
1: Ha? Ano yun?
0: Hotdog. May sumali pala oh. Tatlo na pala
1: tayo. Kaya nga gani, squads nga tayo.
0: Kaya pala.

0: Nahulog ka?
1: Ay, napahulog.
2: Nag-parkour, manggod ko ba eh.
1: Oy, ginalusong na ta! Oy!
2: Hulati.
1: Mga bullshit mo.
2: Mga rusher ba eh? Halata kayo sila.
1: Ha? Ay! Hoy! Hawa dili! Hawa! Da, gaba.
2: Ginarush lagi ta. Wala, di na sila threat by. Ang kailangan lang nimo is dapat madepensahan lang nimo sarili, di mo laban sila.
1: Ala. Ana pa banday ko yung ano din. Okay na ni. Pupa ko yung sword.
2: Gamito na ako nilang bridge. Tira ako mag-speed. Bye bye!
1: What's up, mother? Alam mo na. Umalis kayo! Umalis kayo! My God. Sirahin natin.
2: Kaya na bahala mag-ano sila. Sirahin nilang bed. Tingnan mo, wala silang defense, diba?
1: Alam
2: nila, mararush nila ang game. Hindi nila kilala kung sino ako.
1: Sige! Lusungin niyo ako! Oh! Ay, pambira.
2: Patay ka. Oh my God, yung teammate ko palang mahina din. Hindi siya marunong mag-speed bridge. Fine.
1: Yun na nga eh, napapansin ko kanina pa eh. Oy, lumuso na naman.
2: Kala mo ha. Baka ako tapos dito sa aking mga ginagawa, tapos ganunin mo pa yung nila ko, base. Huwag mo na, diba nagka-cautious siya, hindi siya naglapit, ibig sabihin duwag yan.
1: Sige, ganun ka pala ha. Avenge talaga, avenge.
2: Kita ko man sa weakness nila, bay. Ang weakness talaga nila, ako.
1: Wow, good.
2: Yo. Nalapit ka lang dito, huwag ka na matakwa. Mahihiyang.
1: Oo, tumatak mo to. Ay, buha!
2: da. Ito pa, lagi sila.
1: No.
2: Hindi lang nila basta-basta nila ang tamarush. Alam nila long game na sila. Kasi alam kong ang strategy nila is ina-rush nila.
1: Pagkabobo na ako, oy. Anong nahulog man ko? Wala, sorry guys. Bangat ko talaga ako sa
2: pwede. Lugi naman siya punta, pero at least na-post ko yung attack nila.
1: Naka-ano sila?
2: Nagani, na-post ko yung attack nila. Sandali lang.
1: No. Wala na, bay?
2: Sino ka ba? Wala, bay. Eh, kasi ang problema kasi yung buong ano, yung teammates natin, ay hindi ka at least ikaw nag-get-up, pero yung kaibigan natin, sino? Dahil wala ako ng gana, nawalan ako ng gana. Hindi na tayo mag-bend.
1: Alis na tayo. Nawala. Parang hindi niya alam. Yung isang teammate natin, hindi niya alam ang ginagawa niya.
2: Yes, sa pang game na lang, last na to. Anong gagawin mo sunod pagkatapos nito, Gab?
1: Oma na ba? 59 hours. Abot lang, sabay buhato natin.
2: balik na lang. Fussy sign! Nah!
1: Huh? Nah, that's
2: crazy. Ang username niya ba? Fussy sign.
1: What the hell?
2: Ay, salamat! Feel ko competent sila. Feel ko mga matatalino.
1: Apa tayo?
2: O, apa tayo.
1: Oh, nice.
2: Hi, boss. Okay, mag-dress up ko bilang babae, no?
1: Buing! Paparehas! May mo kag bait goodbye sa mga ano, lalaki.
2: Hello, nice to meet you.
1: Can I be your friend? Tapos wala pa yung ano, I love you na dayon. Mag-defend ko dire. Ay, I'm so dumb. Dapat kailangan ako yung ano ang kama.
2: Okay, nice. Nakuha natin yung Huwag ka mag-bridge. Huwag mo naman i-complete ang bridge. Let's play seriously. Hindi niya pa alam yung mga sitwasyon na yun.
1: Ay, concrete. Nice, nice, nice, nice. Sige lang. Defend lang muna ako dito. Ngayon, wala pang ano. Uy! Nag-build pala dito. Kailangan ko rin ang duwas.
2: Mahulog ko.
1: Ba nga.
2: Sige, bay. Salamat, Jud. We have to eliminate blue. Thanks! Oh, shit. So, feel ko yellow or green.
1: Karon guba na ang green.
2: Okay, nice. Ibig sabihin, ay, kasi blue. Ang blue ang nag-iba.
1: Ha? No.
2: Ang blue ang nag-iba.
1: Uy, giba po ng green. Kita na nabilin. Yellow ay, na lang o red.
2: Yellow o red na lang. I-protect ang base, boy. Kamu na bala dira.
1: Yeah, naku, there is defense gani.
2: Kamu kapag nila, uy. Kamusta sila?
1: Need armor. Ilang armor?
2: Diamond sword.
1: Oh, Lord.
2: Guys, nakuha ko yung diamond sword niya.
1: Wow. I need 28. Need me 28.
2: Bro, nakuha ko yung ano niya, diamond sword niya, bro.
1: Ha, dinakaw.
2: Dinakaw ko, bro. Gatay, no way, bro. I'm a... Bro, wala sa siyang armor.
1: Ayun, ano yun? Ay, may ano na ako. Hey, iron chainmail.
2: Kailangan ko lang ng diamonds. Gab, punta ka dun sa kabila, sa ano, kuha ka ng mga diamonds.
1: Ilang diamonds na kailangan mo?
2: Pang upgrade, which is 5 plus 32. 5 plus 32 equals 37.
1: Okay. 37. You got it.
2: Ang 5, ibutang ni mo sa generator.
1: ay, 5 naman din ni, okay.
2: Eh, kailangan ako 32 para sa full diamond set.
1: Team upgrade.
2: Dog. Nagigibaan ng ano. Uy, yellow! Uy, yellow!
1: Wala na, bay.
2: Yes!
1: Ara, okay. Sige, naka-upgrade na.
2: Bro, you're so competent, bro. Bro, mga magagaling pala yung teammates natin, boss.
1: Hindi na nga, ang galing nga eh.
2: Very good yan. Oh, very good yan. Nag-aaway si Green. Uy, ayan.
1: Naglalaban na lang blue at green.
2: Ito. Hinayaan na lang natin sila mag-aaway. Tayo lang dito, chill.
1: Yan na nga eh. Chill lang nga tayo. Ang galing.
2: Like we have I'm no just business kidding. With them, bro. What the heck?
1: Oh, ah!
2: So, yeah. Oh, nice.
1: Nasaki pala tayo, pambihira.
2: Ilang lahat na tayo, walang bed, so I guess fuck all.
1: Ah, that's crazy.
2: No! Come on, son! No!
1: Hila, I will avenge you. Ay, tumatakbo ka palang hinayupak ka.
2: Nakuha niya ang diamond sword. Oh, shit. Tay mo!
1: Tumatakbo kang hinayupak ka.
2: Ay, hindi. Last game na to. Wala na. Siya rin naiwan. Huwag ka.
1: Asya na lang?
2: Kuha ka lang ng emeralds.
1: Saan ba yung emeralds nila? Ayun pala.
2: Tapos...
1: Hila ba kaila?
2: Tapos, focus ka sa mag-upgrade ng armor, pre. Yeah, balik ka sa base. Ilan yung emeralds mo? Oh my god.
1: Isa pa lang. Sus ko, Lord. Ngayon, pahulog yung isa!
2: Kaibigyan natin.
1: Oh, no. Ano ba nangyari sa'yo? Oy,
2: Go. Trap to. Iano ka niyan. Huwag to lang. Huwag ka mag-ano.
1: I'm watching you.
2: Hey, mag-enderpearl yan. Meron ko nakita ang enderpearl kanina eh.
1: Kaya nga, kita ko nga eh.
2: Kaya akong i-report ko siya. Dejar lang.
1: report mo na imo ang ano last form defense. Oy!
2: Photoclip. Yes, sir.
1: Oy, nagbi-bridge. Oh, sige, go! Go team, go.
2: Oh, ay!
1: No!
2: Son, wala mag-avenge natin, Gab. Yan naman, pahulog mo siya sa baba! Ipahulog mo siya sa baba! Attack mo sa left niya!
1: Oh. It's game over.
2: Forever. I quit. Thank you, guys.
1: I quit na rin.
2: Blade,
1: you know what? Na. I hate you. I'm gonna report you. Kaya lang.
2: Guys, joke lang po. Hindi namin i-re-report, guys. Leave na. Nag-leave na ako ng Game Boy.
1: Oh, nag-leave na po, boy. Tawad, ano mo, gan? So kaya ano? Pag block na lang ko eh. Wala kaya ano? Regular block. Alright. 5 players. Okay. Hihintay pa tayo ng 5 players.
2: San?
1: Four players. Ayun, magsisimula na yata. Mga two players na lang.

0: You know what? More.
1: What?
0: Mga kaibigan, ano ang nilaro mo, Gab? Naglaro ko ng Meraki ulit.
1: Ano sa Meraki ka ulit? Nasa ano ako? Black Drop. Try not to fall. Oh my god.

0: Ainda rolou minha porra. Ai, cago! I'm Boboy! Ay! Ang bobo ko naman.
1: I-renovate mo pa yung bahay ko or maglalaro ka pa ng games?
0: After one round, mahawa na yung code. Mangita pa kung ano, utsaon yung balay.
1: Wala, pay. Mga kaibigan, guys. Gabriel Gabigabo is cancelled. Ay.
0: I'm cancelled, man. What did I do? Try not to... Oy, power up! Yes! I got it!
1: I got it! Ulitin mo nga, I got it!
0: I got it! I got it! Ah! Nahulo. Okay, hawa na ko. Birake na gito. Okay, mga kaibigan, magbabalik na naman ako, Meraki. Ang galing. Wala yung araw. Hindi doon. And then play. 8:09 na pala. Time check pala yun, mga gabo. 8:09 na. 8:09 na ng gabi! At dahil magre-renovate ako ng bahay ni Big Nose, hanap ako paano gawin sa YouTube Shorts! Ang galing! Ba't corrupted yung skin ko? Nawala yung texture, oh my god.
1: So ang plano natin sa ating civilization is number one, kailangan natin gawaan ng paraan para maghanap ng gumawa ng farm natin. Ang malaking may wagang farm.
0: Yun na nga eh.
1: Money
0: farm, maker, isa pa yan.
1: Kinapunin yung shop ha. Ano kayong best selling na yun?
0: Oo. Tingnan mo yung pumpkin at melon nila.
1: Nagbaba yung presyo, pre.
0: Pumpkin at melon? At may narinig na kong
1: item. 1 peso na sila, boy.
0: Magkano?
1: 1 peso na sila pa yung isa si...
0: Teka, ba't may narinig akong Aiden?
1: Ang pinaka-profitable na yun is Karo.
0: Uy, teka! Ano nangyari sa DOC?
1: Nangyari sa DOC! Uy! DOC!
0: Uy! Ay, DOC!
1: DOC! Uy!
0: Oh my god! Ano nangyari?
2: The views and opinions of the host and guests in this show does not entirely represent...
1: Uy! Wala pang
0: 830! Wala pang 830!
2: Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host or guests do not affect those of the show...
1: Uy! Sabihan nyo! Sabihan!
0: Ay na, wala na. Uy! Ba't kayo nag-TTFGP? Wala pa namang Novello Gamer. Wala pa namang 830. My God. Oh Lord. Okay.
1: Switch ng
0: bigla ko na nga narinig yung Aiden. Akala ko na miss.
1: Okay, ang pinakamabenta na yun, guys. Ang pinakamabenta. Oh.
0: Yung carrot. Okay, oh.
1: Okay, carrot. Ano pa? Ang pinakamabenta na yun. Kasunod. Chinek ko yung iba, yung Coco Beans, mabenta, 6 pesos.
0: Oh. Yung bamboo nila, ano nangyari sa bamboo nila?
1: 50 cents.
0: Ay, oh my god. Ano nangyari sa kanilang economy?
1: Tapos yung cactus, 5 pesos.
0: Oh my god. So ang gagawin na natin is carrot.
1: Ang pinaka-valuable actually na mabenta is yung mga cook. So yung mga cook mutton, cook steak, cook pork chop. Cook rabbit.
0: Magkano?
1: Ranging from 850 to 650.
0: Oh, nice.
1: Wala mas mataas dito.
0: Pero ang yung pinaka-valuable na rin talaga is yung carrot.
1: Medyo makaluma naman yung ating strategy na yun.
0: Oh.
1: Uy! Gunpowder 12! Rotten Flesh 9! Uy! Mob Farm ang new
0: enemy! Uy! May gunpowder ba ako? Oh my god! We need to make a creeper farm!
1: Hindi ba? Mob Farm mismo!
0: Pwede mob ka Farm makabit. Pala! Tama!
1: Pre! We need to go up! Wait lang! Set home na ako! Home!
0: Alis na tayo dito! You know what? Set home na rin ako.
1: Home. Change icon. I'm going to siyang bedrock.
0: Ay, gabi na pala. At nakikita kong putol-putol pa yung stream ko.
1: Kailangan ko mag-rank up na! Jeez! What do you mean, man? Why do I have to rank it just for a bunch of...
0: Home 1 na to. Napapansin ko, naglalag pala ito. Yun. Thank God, wala si Power of... Kanina pa nawala, a red deck. My God, okay. Mauna na akong mag-reserve first kasi we need essentials na. Saka kailangan natin siguro ng carrot para makapagsimula natin ng farm. Paano ba akong pagkano ito?
1: You know what? We need to make a mob farm. And yung mob farm natin sa taas ko, gagawa talaga ako ng... Elevator!
0: Go, come up, eh! Samahan mo ako! Kailangan natin gumawa natin ng farm room. We need money! Money! Money! Ah, dito pala, wow! Nice!
1: Bless mo na ako, puntahan ko muna yung isang may waga.
0: Sa mito ba yun?
1: Hindi, kasi ang strategy ko na yun is...
3: Ako, gabi.
1: Uy! Sino yan? Mixander Alex? Ito ba yan?
3: Hindi. Oo, ako si Mixander Alex, pre.
1: I speak po. Sorry,
3: ayaw ko. Si Mixander Alex.
0: Hindi si Mixander Alex. Siya po si Jazz Sander Alex.
1: Si Jazz Sander Alex.
3: Yes.
0: Correct.
3: Wait lang. Wait, no. I can't do that, bro. Hold on. Thank you.
0: You thank.
1: Salamat.
3: Salamat pagi, salamat. Wait, no.
0: Ayun. Thank you. Magpapasalamat ka sa Stingray, ano ka ba?
1: Thank you, Stingray, I guess.
0: Yeah, yun na lang ibig sabihin mo. Salamat talaga, Stingray.
3: Wait lang, ano thank you sa Arabic? Teka. Shukran lak.
0: El ima.
3: Imam Wali.
1: Oh my god. Paano mag-dig up?
0: How do you dig up? Dig straight down.
1: You're so genius.
3: Gabi.
0: Sinigang Gabo Gabi.
3: Gabo ka ba? Gabo.
0: Oh, isa po akong Gabo.
3: Ah, isa kang Gabo.
0: Yes. Ang galing, no? Isa po akong Gabo. At kayo pong lahat ay Gabo.
3: Yes. gabo kayong lahat. Yan dapat yung ano, yan dapat yung tawag sa ano, yan dapat yung tawag sa mga viewers ng FBS, mga gabo.
0: Eh parang na yun sa gabi-gabo eh.
1: Guys, tawanan nyo si J4 guys.
3: Wag na ka Pinoy, wag na ka Pinoy, gabo na lang, gabo.
1: Tawanan nyo, tawanan nyo.
3: Oo. Laughsoundeffect.mp3. Oh, bawal yan.
0: Hindi, pwede yan.
3: Bro, was that actually TCP? Was that actually TCP, bro? What the heck?
0: TCP? Ano yung TCP ngayon?
3: Wala, nag-post si Terabi eh. Google contacts.
0: Kung dito ka TCP, I love you. Shout out.
3: YTV.
0: Wide, oo. Ano ba Tagalog ng wide?
3: Mataba na television.
0: Correct, mataba na television.
3: Alright, I'm dipping.
0: Ewan ko nang pinaggagawa ko, I cannot find the exit na.
2: Gaming. Oh wait.
0: Uy, another artifact? Ah, mystery, mysterious that, okay. Uy, 10 minutes na lang pala. 10 minutes na pala tayo mga gabo before mag 8:30. Time check po yan. Pinabangan mga gabo. Mamaya 8:30, susunod po ay The Fellow Gamer Podcast. Kasama ang yung nag-iisang fanboy tayo gamer.
2: Ha? Ha? Ano sabi mo?
0: Ay, dito pala si NTG.
1: Susunod na po ang The Fellow Gooner Podcast.
2: Ha? Ha? Ano? Ha? Ha?
4: Pardon?
0: Uy, andito yung co-host niya. Oh my God.
2: Uy, hello, hi, Sacred. How are you doing?
4: Ayun, buhay. Na-compromise.
1: Na-compromise.
2: By the way, live na live po tayo ngayon. Sa Smile Online Live. Sun.
1: Yes, on Sun.
4: Oh wait, live pala
0: sun,
4: kayo?
0: Sun, sun, sun.
4: Akala ko, akala
1: ko. So, abangan nyo po kami, sa, abangan nyo po ang The Fellow Gooner Podcast, guys, mamaya
2: pa. Ha? Ha?
0: Mamayang 8:30.
2: Together, we're gooning together.
4: Parang ganun.
0: Correct! Yes, ganun, ganun, ganun.
2: That's right, kids! We're gooning!
0: Ay, ay, ay, ay.
2: Sacred, sacred. Wait lang, 15. Easy lang, man.
4: Okay, my bad.
0: May tawag kang Sacred, hindi ka naman Sacred.
4: Dapat originally
0: ah, hulog ako.
4: Originally dapat Blade Knight ang ano ko, ang name ko kasi may nauna na nagpangalan ng Blade or tsaka Knight. So nagstick na lang ako sa Sacred Edge.
2: Yeah, okay na yun. Hindi, okay na yun. Sacred din na nakilala na kita. Sacred, like, 7 okay, years enough. In the making pa tong TFGP. But anyways.
4: That's right. 7 years in the making.
2: Wait lang, mag-stream muna ako sa, ano. Nalala ko, munti ka na akong hindi makapag-stream.
0: Sacred. The Sacred
4: ano
0: Heart of Sacred. Ang galing, no? Sacred. The Sacred Heart of Sacred.
4: Touch.
0: Sa ngala ng Diyos, amen.
4: Ramen.
2: Oh my God.
0: Ramen, tama, tama. You know what? At this point, siguro mag-early wrap up na tayo mga gabi, mga gabo. Para at least
1: na mag-early wrap, tuloy pa rin tayo konti, konti lang. Sabihin na lang natin, guys.
0: Oy, mag-825 naman rin eh. 3 minutes na naiwan sa atin.
1: Hindi pwede, dapat eksakto El Punto.
0: El Punto, grabe ka. Sige, sabi mo eh. Yung 3 minutes natin ay tatapakan natin si Geometric Adobo.
1: Yo!
0: Para sulit ang

0: Sir, what are you on about? Anak, and what are you on about, bro?
1: I'm on about on. Yun lang po.
0: You're on drugs, bro. You know that.
1: Thank you very much.
0: Pero abangan nyo pa talaga, guys. Abangan nyo talaga mamaya, guys, ang the fellow dito talaga pwede iwanan talaga yung ano. The fellow gamer. Gamer podcast.
1: Gamer podcast. Correct.
2: Lagyan lang natin bakla! Ng voice sa gamer.
1: The fellow gamer podcast na!
0: Yeah,
3: oh, mga Becky. Oh, mga Becky. Lika na sa fellow gamer podcast.
0: Lalabas na ang pagiging feminine ninyo.
1: Nalagwas na nga ang pagka-feminist ng mga lalaki.
2: Maybe the true feminism was the friends we made along the way.
1: Correct. Ay, nako, napahulog ako.
0: Sige, nagtatapos na po ang gabi-gabo, guys.
1: Oh, nag-wrap up na po ang gabi ko po. Eh, dapat sana kanina pa. Nahiupag din ko si Gio. Kaya lang. Kita-kita po tayo sa Lunes! Alas 7 ng gabi. Alas 7 and punto. Ika nga ng gabi. Dito lang sa Smile Network, DZEX 1026 at sa FPS. As always, naniniwala po ako sa kasabihang ang importante ay malagat ang malaga, importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric Adobo as always. Mga po, ito ang gabi! Gabi!

0: salita ng mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Makisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po ang salita ng

0: ng Smile Network.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
2: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

0: Two hosts, double the chaos.
1: Tuwing Sabado,
0: magsasama ang dalawang smile jumps
1: upang manggulo at mantrip sa inyong gabi.
2: You know, Blue Wave

0: You don't regulate their kids.
1: We clutch the game, y'all!
2: Midori's Midnight Sessions Season 5 airs Mondays and Thursdays 11 p.m. here on Smile Channel, Smile Radio, and our official YouTube channel.
3: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: salita ng mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Makisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po ang salita ng

0: Smile Network.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawatay Gaming.
2: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
3: Ito ang aking sikreto.
2: Oh, kung hindi nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
4: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

0: Leto na no fresh
1: pasalubong pauwian.
2: Kapag ang sobrang init labas, hindi buti na lang may spear coat para ng sobrang fresh sa mundo. Tam orelar po. Basta sa lamig, ispi mo.
3: Okay, and get this. Money grows every day. Not all banks have that. I always have you covered.
4: Dito na tayo sa Jerry. Lahat dito ay sumulat. Sa Jerry.

0: alas 8 ng gabi.
1: Oras na para sa Mansana.
0: Samahan ninyo ang Mansana sa Smile.
1: DJ Presley Paglinawan.
0: Pakisaya sa Kalokohan. Reviews.
2: So now it's going on.
3: Sos, namatay pa talaga.
1: Aray. At ang salita ng Mansanas.
0: Sabado, sa bagong nitong oras, alas 8 ng gabi, pagkatapos ng G4 Utility, papanood sa Smile Channel sa mga social media platforms ng Smile Network.
4: Laman lang akong may oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo yan.
5: Magbubos na muli ang tambayan ng Pabayla. Turning different sa Smile.
6: After a year of us, we are back. Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. Smile and the social channels of Smile and Online Gaming. And a platform next day, podcast service of your choice.

0: Why? You all make me look like that. I'm doing the side quest after the World Cup.
1: The Geo and Blue Show, Saturday, 10 PM.
2: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
3: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
4: MNL 48
3: with 39.
4: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Oh,
4: sagada po na magag.
3: Okay na.
2: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
1: This is the party! This station is currently under attack!
2: Tawag kang manghahamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
3: Geometric Adobo!
1: Geometric Adobo!
4: Michelle's Party Club!
5: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
6: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric Adobo.
5: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
6: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
5: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
7: What's up mga kaihi? Welcome to J4 Facility.
8: Ang

0: Wala man lang akong may vlog, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
1: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
2: After a year of hiatus, we are back. Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
3: Namiss nyo na ba ako?
4: Namiss ko na rin kayo.
3: Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
5: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
3: Is na yan.
6: MNL 48
2: with that.
6: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
5: Oh,
6: sagada po na magag.
5: Okay na.
6: Oh my god.
3: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

This episode may contain discussions of abuse, trauma, and sexual violence and can be heavy and difficult for some viewers. Viewer discretion is strongly advised. If you or anyone who has experienced these needs support, please refer to the episode description for resources. This is Midori's Midnight Sessions. Good evening, everyone, and welcome na naman sa isang episode of Midori's Midnight Sessions. And asan na yung nagsuggest ng topic nito? Nawawala yung nagsuggest ng topic, Kuya Pao. Wow, get in here. So ito na nga, since we kind of missed like basically the point of yesterday's episode dahil tinamad ako at well, I was locked in throughout the entire day. Kasi hindi ko alam kung tama ba yung pinagkagawa ko, so I was like, yes, I gotta keep doing it, but anyway, comfort food. So, may tanong ako sa mga kasama natin dito sa loob ng Smile Radio at sa mga nakikinig sa ating official YouTube channel at sa aking sa Smile Network na YouTube channel, sa Smile Online Now. Son! Kuya Son! Ay, joke lang, joke lang. Joke lang, but okay. The question of the hour. Ano ang paborito niyong pagkain? Anong paborito niyong comfort food? Yon. Anong comfort food kasi can be a lot. Can vary across people. Diba? Nasabi ko naman na to kagabi na ang comfort food ko talaga ay sabaw. Kahit anong sabaw. I like broth-y foods, but I also like fried foods. Like, ang isa sa mga go-to na niluluto ko is chicken fillet. Katsu, basically. Katsu is my go-to pag nagluluto ako ng ano na pagkain dito sa bahay. The other is giniling yung isa pa kasi daling lutuin at saka mabilis maubos. Like, either I've tried it with chicken, I've tried it with beef and pork. Pero, honestly, baka supremacy for giniling. Mula na nga. Ay, nako. Hindi naman ako makapaglaban ito. Ay, nako. But, that is okay. It's not like I go out. Ito na naman tayo sa isang linggong or dalawang linggong non-stop na ulan. Nakakainis. Like, gusto lang namin na gusto ko lang makapaglaba. Pero yun, balik tayo. So, pag sabaw kasi, ang usual na iniisip ko is nilaga at sinigang. And, hindi na ako, like, I've kind of grown out of the tinola craze. Like, I used to have a really bad tinola craze. I'm not really tinola craze, pero may ligaw sa tinola. Pero in particular, yung dahon ng sili. Hindi ako kumukuha na, dati kumukuha ako ng sayote. Hindi ako mahilig sa papayang
hilaw. Pero dahon ng sili, kinakain ko. Napakatinti. So, masarap siyang ano, masarap yung dahon ng sili. Tapos ano, pag yung manok, yung wala masyadong buto. Yan. And I've been wanting to like cook this for days, pero miswa. Isa pa yan sa mga favorite ko. Tsaka sotanghon. So, mahilig ako sa mga noodles. Instant or homemade? Like yung putahe na ano. Whether that's instant or home-cooked na noodle dish, mahilig ako sa noodles. Pero specifically, yung dalawang niluluto ko is sotanghon na manok tsaka miswa. Yung miswa, tas lalagyan ko ng meatballs, giniling pa rin, and then spring onions, tas meron pag ano naman, pag sotang ko lang nilalagay ko ay yung ano, yung carrots tsaka ano, tsaka tawag dito yung ano, yung pechay bagyo, yun. And aside sa ano, pag mga ganitong naulan, like nung kailan yung nagluto ng sopas, e tapos ngayon marami kaming yung itong si Papa, bumili ng maraming monggo. Hindi ko nga alam kung paano ko lulutuin. I kind of want to cook something sweet out of it. Like, parang yung ginataan. Like, eto ha. Sabi ni Joe, minsan sa tangon nilalagay sa sardinas na parang biswa. Hindi ako fan ng sardinas. There was a time na I liked it, pero eventually parang hindi ko na siya ano, parang hindi na siya parte ng taste profile ko, kumbaga. Hindi ako mahilig sa sardinas. Actually, if like we're talking about fish, ang napakapapili ko sa isda. As in, iilan lang yung kakainin kong isda. Bilang sa kamay ko. So, kakain ako ng daing? Yes. Kakain ako ng torsilyo. Dati, ano, bilong-bilong. Yung, I don't know what it's called. There was another term for it. Hiwas, yun. Hiwas. Pero yung pinagilid lang, yung talagang na, talagang crispy part, talagang bukid, I would eat that. Espada. So, literal na apat lang yung kakainin kong isda. And then, cod or cream dory. Cream dory kakain ako niyan. And yan yung masarap pag ano, pag iluluto mo na parang filet. Gusto ko nang gawin ulit. Parang fish and chips. So, gumawa ng fish and chips. Hindi ko pa siya natatry actually. Pero pang, ang ano kasi, ang problema kasi, is beer yung ano niya. Beer yung ano niya, diba? Pero pang ayokot nung ganun. Like, pang gusto ko siya na the usual yung ano, the usual na luto pag chicken fillet or katsu. I have cooked katsu before. It was really good. Pero ang problema, tignalan ako, like, earlier in the year, nasa, ano ko, I was staying in, like, a friend's house for, supposedly for work. Pero, ang nangyari is I got fired from it. I wouldn't say I got fired, but hindi ako napasa sa training, yun na lang.
And nagluto for them ng katsu. Tapos ang laki ng pork chop. Like talagang parang basta malaki na. Parang ganito kalaki. Ganito siya kalaki. Kalahati ng ano, ng A4. Kasi ano ko pa yun. I pounded it para alam niyo yun, yung mag-ano siya, mag-tawag dito. Para lumambot at mas madaling lutuin. Wala kasing ano, wala kasing parang tenderizer dun sa kanila. We happen to have one. So, yun yung ginawa ko before. And, ano pa ba mga, kinakain? Ano pa ba mga niluto ko usually? One of my specialties actually is fried rice talaga. So I've tried like a lot of, I've made a lot of fried rice. Hindi yung sinangag na ano ha, hindi yung sinangag, pero yung Chinese style na fried rice. So I've tried that before. And with various ano, iba-iba yung sinasawag ko dong mga canned food. Pwedeng century tuna, pwedeng luncheon meat. Ideally luncheon meat. Masarap siya pag yun yung nilalagay ko. Nagdadagdag siya ng lasa. Hot dog. I've tried it before with hot dogs. It wasn't bad. It just made yung kanin pink. Pero ang pinaka ano, ang pinaka parang ang naisip ko kasi is kung ano yung meron sa ano, kung ano yung meron sa ref or sa pantry, yun yung ano ko, yun yung gagawan ko ng fried rice. As long as may itlog at as long as may peas, frozen peas. Kasi you already get your ano, you already get your veggies. Meron kang meat at meron kang carbs. Diba? Ang saya nun, chuta. It's such a fun dish to experiment on. And ngayon, nagtitatry kong i-perfect yung ano, yung curry talaga. Kasi yun yung, specifically yung curry na ano ha, Japanese curry. Pero kung mahirapan kasi ako sa ano eh, sa Indian version. At least kasi yung sa ano, at least yung Japanese curry, hulugan mo na lang ng roux, tsaka goods na. And yun nga, like this week, tinry kong gumawa ng garlic pepper beef for the first time. It was really good, pero ang problema sa sukiyaki na yun is ang ano niya, tawag dito, there are times when it feels tough to chew. So, I think I will work on that a little better. And, well, I mean, I'm honestly losing kind of energy right now, so magbabalik po ang May 3 Midnight Sessions after this.

0: World Cup.
1: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
2: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
3: Pero pagdating kay Boss Yo, hindi? Is na yan.
4: MNL 48
5: with that.
4: Yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Oh,
4: sa kada po na mag-lag.
3: Okay na.
4: Oh my God.
2: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagkulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
6: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
7: This is the party! This station is currently under attack!
8: Tawag kang manghahamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
9: Geometric Adobo!
7: Geometric Adobo!
8: Shells Party
10: Club! We are here!
11: Get ready for the chaotic night!
10: First me, chat! A monoblock memes! Monoblock! Wait!
11: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
12: I think it's time to support football in this country.
10: CBS TV Plus!
11: Blue Talk. Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms, and YouTube via at BlueWay5.
13: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
14: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric Adobo.
13: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
14: Magabo, ito ang Gabi Gabo!
13: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
15: What's up mga kaihi? Welcome to J-Force Facility.
16: I'm

0: Alam niyo ba kung bakit ako nakakumot ngayon? Ang aking ano, masyadong manipis yung damit. Tapos, ang hirap i-ano. Ang hirap i... Ang hirap niya i-ano. Hindi ko pa nga natatahi ulit eh. Sama daw si Kuya pa mamaya. Agoy. Bibibti na. Baka di mo maabutan. Kinakabahan ako sa'yo, Kuya Pao. Diyos ko, Lord. 11:30 yung show. Anyway. So, for fried foods, ano yung mga guilty pleasure... Shit. May mga guilty pleasure na kinakain ko? Fries. Fries all the way. Fries all the way is one of my favorite foods. It's one of my favorite finger foods, if not my favorite. And hindi nyo makikitang... Hindi nyo ako makikita na... Hindi nyo makikitang sausaw ng fries sa kahit anong tawag dito, yung kahit anong condiment. Di ako nagmi-mayo, hindi rin ako nagki-ketchup. However, I do like it pag sinasawsaw ko sa McDo. Kunwari sa McDo, ah, gravy ng McDo. Gravy ng McDo, plus ice cream. And yun lang yung anuhin ko. Yun lang yung kakain ko. And pag potato corner naman, ang favorite ko is cheese. I really, really love cheese. Like, there was a time, and this was like in 2023, na, ano na tawag dito, nasa ano ko? Nasa UC. And I was like trying to complete my hours for the internship. Tapos, bumili ako ng Giga fries sa potato corner. Kasi mayroong potato corner sa baba. Kung alam niyo yung cute food, doon. Bumili ako ng good food. Ay, sa good food, bumili ako ng potato corner. Tapos, puro cheese lang. Na alam nyo ba, parang hanggang pitex yata. Kinakain ko pa rin yun. Yung potato, hindi, hanggang north pala, hanggang north EDSA. Kinakain ko yun. Hindi ko maubos. Namimigay naman ako. Uy, namimigay ako ha, wag kayo. Kaya, pero honestly, like, nung pumunta ako ng, anong kasama ko yung kuya ko, tsaka jowa niya sa Tansa. I actually really liked the sweet corn flavor sa potato corner. Na para siyang lasang domi. I actually liked it. And, actually, yung Tommy na yun was kind of a recent addition din sa taste buds ko. I really liked how it tastes. Na parang, ano, na-miss ko bigla yung, ano, yung sweet corn na, ano, yung parang puffs na tigpipiso. Na-miss ko yun! Kaya, pinatry sa akin nung friend ko yung Tommy na yun, and I loved it. I really did love it. Kaya super saya na nagustuhan ko yung potato fries na sweet corn. So next time pag bibili ako ng potato corner, ay bibili ako ng cheese at sweet corn. It will be such a good balance of flavors din kasi intense yung cheese. Diba pag naglalagay sila ng ano ng powder, intense sila maglagay ng cheese. So parang it will be very different flavor profiles. Inaantay ko na si Kuya po, pero parang feel ko parang siguro mga ano to. Pag ito talaga nag-extend ako, char. Nawawala yung nag-suggest ng topic eh. Mamaya pa daw siya eh. Baka mamaya dumating yun, tapos na yung program. Diyos ko. Ito na nga yung last show of the week eh. Kasi bukas, babayo na tayo ulit. Ay. Babayo na tayo ulit book. Ay, wala nga pala si MC. Magano ba ako? Mag-show ba ako bukas? Diyos ko po. Oh my God. Wag naman sana. Kota na ako for this week. Baka matulog na naman ako. Per months na naman. Magde-depress na naman si Jose Marichan tsaka si Mariah Carey. Magde-depress na si Mariah Carey, si Jose Marichan, si Nero! If you know, you know. Hashire sori yo. Kaze no yo ni tsuki mi ara wo. Sorry guys, ng ear-rape. Sorry guys, ng ear-rape. But, ano na kuya pa? Baka naman. Yo, baka tapos na yung program. Wala pa rin kayo. Kayo ang nag-suggest ng topic. Pero yun na nga. Ano pa ba mga kinakain kong fried foods? Actually, napaka-rare kong kumain ng ano eh. So, it would usually be like, it would usually be chips. Chips and sweets. I don't like my veggies, ha? Wag kayo. I do like my veggies and I do like I do like my meat. But I still am a guilty pleasure fries lover. And alam niyo, honestly guys, like, may ano kasi, sa labas ng subdivision namin, may Baker Street. So, sa mga hindi nakakalam na Baker Street, alam niyo yung ano, fries and drink in one egg monstrosity. Yun. And there used to be actually one sa may school ko dati. Sa high school ko. And like at like grade 12 yata yun. Pinipilihan yun. And I was like one of the patrons there. Shut up. Yung ano, yung pinapatong nila yung fries doon sa drinks mo. Tapos ang favorite ko doon is either the iced tea or the blue lemonade. Hindi ako fan ng gulaman, parang it feels watery. Like, it needed something to wash down the whole shenanigans. Bibili ako ng Baker Street na fries. And then, there also happens to be a Big Brew sa tabi nung ano. Like, just a few walk out. Just a few seconds away from where the Baker Street is. So, bumibili ako doon ng ano, ng napaka-specific ko sa order ng ano eh, ng cold tea. Ang binibili ko is fruit tea. Binibili ko is fruit tea, pero pag Big Brew, specifically yung lychee. Lychee or mango. Yun yung bibilhin ko. Pag ano naman, pag chat time, yun din. Parang, oo nga, parang lychee nga din ata or mango. Tapos, ano pa yun? Yeah, it is, ano, it is, wait lang. Oo nga pa, fruit tea, tapos laging 100 kasi may ligaw sa matamis. Another thing, speaking of matamis, is candy. Pero specifically, yung mga gummies. I love gummies. There was a time na bumibili yung kuya ko ng ano. Yung malalaki. If alam niyo yung sa All About Baking, may binibenta sila ng malalaking ano. Malalaking bag ng gummies. Tapos yung binibili niya noon is yung cola. Sour cola. Tapos sour watermelon. Tapos meron din yung mga makikinis, yung mga shiny na watermelon slices. Tsaka shiny na cola. Ano yun? I will secretly like, mamumuslit ako doon. Minupuslit ko yun, guys. Parang ko naman, bubukas ako ng rep. Doon sa baba, yung ano, yung candy, kukuha ko konti. Yun na yun. Pwede ko sa chocolate. Asa na yung kasama ko? Ano na? Patatapos na yung program. 30 minutes na lang. Actually, 25 minutes na lang. Kasi, mapagahin natin yung, agaan natin yung, ano nito, yung sign off para makapag-prepare. Anyway, I think we will be right back. Magbabalik po ang Midori Spinay Sessions after all this. Kaya pa ba?
1: Hiatus! We are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
2: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
3: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
2: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
3: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
2: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
4: We are here!
5: Get ready for the chaotic night.
4: First me, chat!
6: A monoblock mems, monoblock...
4: Wait!
5: Get into the weekly talks with Blue. Wide range of topics to make you smile.
7: I think it's time to support football in this country.
4: CBS TV Plus.
5: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
2: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
8: Oras na para sa salita ng mansanas.
2: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
8: DJ Presley Paglinawan.
2: Pakisaya sa kalokohan.
8: Magkaibigan na tong dalawang panig.
2: Reviews.
9: So now let's go turn off the RDS.
2: Gaming.
10: Ay, bastos, namatay pa talaga.
8: Aray. At ito po,

0: the World Cup.
1: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
2: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
3: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tagaytay.

0: Sanda siya. Like, this is the product, y'all, of thesis, thesis delirium, I guess. Thesis delirium and the pressure and the fact na I am still on the fourth question, pero at least nasa last participant na ako nagko-code. Pero my god, ang dami niyang, ano, like, I am having progress, pero the problem is, what then? Diba? Think tayo. Eto, may tanong ako for everyone na nasa, ano ngayon, nasa ating live stream dito sa loob. Alam ko maraming mahilig sa prutas, pero ano yung pinaka-favorite nyong vegetable? So, gulay. And I will go first. My favorite is broccoli. Honestly, like, fave ko yung texture niya. Very diverse. Like, pwede mong i-roast, pwede kong isahog sa chop suey. And generally, yung texture niya, I really like the texture of the broccoli. Another one, well, we already know it, the mighty potato, napaka-diverse ng patatas. Pwede mong isahog kahit saan. Favorite ko siya pag adobo. Pero yun nga, napaka-diverse yan. Pwede mong imash, pwede mong i-roast. I want to try na gawin yung crispy potatoes sometime, pero maybe when I'm alone, like, when I am living alone, that would be really fun to try. Ako din kasi yung tao na hindi ako nagsistick to like a certain, ano, I don't adhere to a specific na, ano, specific na cooking style, I'd say. Yung garlic pepper beef tsaka yung beef pepper rice was actually just stuff na napanood ko sa TikTok. Or sa IG, ganon. Another one of my faves is yun nga, Pechay Bagyo. Like, lalo pag nilaga, or pag, ano, pag nasa sotang honor sa sopas, absolute god tier. Gusto ko yung texture niya, gusto ko yung pagka-leafy niya. I like it more than yung Pechay na Tagalog. I'm a Napa cabbage lover and I always be a Napa cabbage lover. And like the other day, bumibili ako ng ano. I know na people will be salty about this, but I've kind of grown to love ang palaya over the years. Pero there will always be one, ano, there will always be one dish na yun lang yung, ano, yun lang yung iluluto ko, which is yung ginisa. Yung gisado ng palaya. Masarap siya pag may itlog. But I like it plain. What else? Like,
1: oh, may tanong ako sa iyo.
0: Ayan! Finally! Ayan na yung ano. Diyos ko, 20 minutes na lang. Go, Kuya Pao.
1: May pinagdadaanan lang ako. Alam ni Gio yun, hindi ko na i-broadcast. Pero,
0: di okay lang. Hindi na.
1: I was asking some friends, tilapia, team tilapia ka ba? Na, pritong tilapia o pritong bangus?
0: Hindi ako nakain ng tilapia. I haven't like eaten it in a long time. So,
1: pero medyo, I will instantly go with bangus. Pwede tayo magkakasundo kasi sinabi mo sa akin ayaw mo ng paksi. Paborito kong ulam yun. That's the best. That's the best thing in the world, man. Pero hindi lahat ng paksi are created equal. Like, ako, ang ginagamit ko kasi sa paksi, sukang paumbong. yung galing Bulacan, pag nagluluto ako noon. Yes, or... Hindi. Iba pa yun. Sukang pinakurat yun. Yung sukang taombong is a specific variant ng sulpa na nakukuha mo sa Bulacan, sa bayan ng Paombong sa Bulacan. So, yun. Pero kung tatanong mo kung anong ultimate comfort food ko sa buong Pilipinas, it will always be a Terra Potato Corner na barbecue at chili barbecue flavor. Yun.
0: Ayan yung sinasabi ko. Kaya nga, inaantay ko kayo kanina, like, simula pa lang ng broadcast. Kasi, sinabi ko na, sinabi ko yung particular flavors ng potato corner. Tapos, ang sinabi ko is cheese and sweet corn.
1: Pero masarap yung sweet corn. It's a banger. Sa debut kaya ng State of Affairs, magparapul tayo ng Terra ng Potato Corner, only for smiling.
0: Diyos ko!
1: Parapul tayo ng
0: gano'n. Ano yung Char?
1: Ganun talaga.
0: Sponsored by? De, out of Kuya Pao's own pocket yan. I think.
1: Ay, it is. And then, sa save point ko yun, Gag, abangan nyo yung...
0: Sa TSP.
1: Abangan nyo yung sa TSP. Abangan nyo ako. Yung mga niluluto kami dyan. Pero, man.
0: Marami kami niluluto. Kasi,
1: ang masabi ko lang kasi, ang definition ko ng comfort food is, hindi lang siya yung kinakain mo para you feel good eh. Like, ako, for example, for the longest time, kaya na ako na nabawas, food was my coping mechanism for depression, for anxiety, if I'm not feeling well. So parang, I have a very sentimental relationship with specific foods. Like, yan, paksiw. Piluto na rin ko yan. Potcore was my favorite when I was from the pandemic until now. If you're gonna ask me naman what my comfort drinks are, it's always a Monster White. Like, there are times nag-a-anchor ako or nag-shoutcast ako. Ang baon ko lagi is either a Monster White or a Red Bull. So, I always drink a Red Bull. Yep. Monster White is the go-to.
0: Honestly, like, hindi ako masyadong fan ng energy drinks. Like, pang, feel ko pag ano, pag...
1: It's not for the faint of heart needs eh. Parang ano siya dito. Parang pag uminom
0: ko... Juice lang magigising na ako. Juice lang, magigising na ako. Or mogo-mogo, magigising na ako. Pag kung laming, madaling, maaga kang dumating sa school, or maaga kang, or magde-defense ka.
1: The first time I actually drank energy was because of physics.
0: Hindi kayo masyado binegwate lang. Hindi kayo masyado, hindi ko ma, napuntol-puntol si Kuya Pao.
1: Okay na.
0: Goods.
1: Ayan, sabi ko, I learned to drink energy drinks because of my thesis. Kasi, ako nagmamanuscript. So, imagine nyo, 14 hours ako nasa keyboard. Kailangan ko mabuhay. Eh, ako yung nagmamanuscript eh. Duo kami ng thesis partner ko. Who, by the way, si Atasan. Shoutout nga pala kay Ana Santos. Soon to be Ana Santos, Barcelona. So, not related to me.
0: Ano siya, nagpa-fluctuate. Wait lang.
1: Ayun. Monster White. Noong una ko ininom yung blue pa eh, yung low calorie. Then eventually, I started drinking white and I was like, it's the best mix of caffeine and stuff. Red Bull naman, natutunan ko inumin when I was shoutcasting Alliance Games. So, yun. Pero if you're gonna ask me visa-wise, mas matagal yung tinatagal sa akin ng Red Bull. Paborito din ng alin. Paborito din ng maraming artista yan. So yeah. Yan lang naman.
0: Favorite desserts? Yeah.
1: Good question. Madami. Ice cream. I'm an ube ice cream guy. I'm a BLK513 guy.
0: Cookies and cream ako. Yan yung fave ko.
1: Oh, jeez, man. Ako, yung super thick.
0: Last super year, birthday cake ko was a Dairy Queen cookies and cream.
1: Shit. Ice cream cake. Ano yung freezer? Yung freezer. Yes.
0: That was really good though. I love that. Ano. Napa-particular ko nga nun eh.
1: Ako ba mga DQ. Actually, isa pang gustong-gusto ko sa DQ yung ano, AJ, yung Dilly Bar. Nido, alam mo yun, yung Dilly Bar. Yung parang popsicle nila. Yung Dilly Bar is like melona. It's like melona, pero chocolate. The Dilly Bar is really nice.
0: Ooh, not
1: ice. Pero dati AJ and Nido. Ano yan? Mura pa yan, nasa 35 pesos lang ang isang Dilly Bar. Yun ngayon, parang 16. Parang
0: nga, ngayon mga na, ang mahal na.
1: Ang mahal na, ang liit pa. It's like one-third of its previous size. Ano yung delight na yan? Magsitigil ka dyan. We do not talk
0: ayaw
1: about...
0: Ayaw naman tayo.
1: We do not talk about...
0: Sa delights ko.
1: We do not talk about delight in this freaking chat, guys.
0: Wag dito! Wag dito!
1: We pretend that thing doesn't exist.
0: Patay tayo niya.
1: Luluring ka ng delight. Sabi, ikukwento ko na nga dito total, ano naman, alamat ng delight. Pero in ano to, yung, sabihin na lang natin na one time, nag-cover ako ng isang event, tapos overnight sa Isabela. So, the long story short, uminom ako ng delight na may halong soju, kinabukasan, nakalimang beses akong habemus bathroom at limang beses din ako umunom ng diatabs dahil sa lintik na delight na yan. Yun lang yun. Kaya simula nun, ever since, yung buong News Radio Philippines na yan. Yung buong News Radio Philippines na yan. Alam ko, ranting session tong programa mo, Mido. Simula nun, di na lang ako tinantanan sa delight jokes. Anak ng waiting. Ay, nako. Ano News Radio Delight? Magsitigil kayo dyan, ha? Ito po ang News Radio Delight. Mga probiotic na balita. Huwag
0: tayo silibang sa tabao. Patay tayo, pe. Pag tayo, ano to, sabay-sabay pa, ano, masisibak sa tabao.
1: Ay, nako. Pero pag binigyan niyo ako ng 10,000 pesos, inom ako na isang Delight sa stream. Yeah, bigyan niyo ako 10,000.
0: Hoy, bigyan niyo na ka na 10,000 to si Kuya pa.
1: Oh, at least yung 10,000 na yung matutupad, hindi katulad doon sa isang politiko dyan, di ba? Hindi, pero yun nga. Ano siya? Pero actually, if you're gonna ask me my comfort drink or like my go-to na alcoholic na alak, I'm a Jack and Coke guy. I love my Jack Daniels na may Coke. Ang sarap doon. I always use that. I always drink that at the bar or I always, whenever I have time, I need it myself. So, yun. Mahilig ako sa, yun, ano, mahilig ako sa...
0: Yung alcohol. So, like, the closest I have is beer. Which, speaking of, guys, may flavored beer sa ref.
1: Ako, ano, ako gusto kong inumin na ganyan. Hindi siya dati, hindi kasi ako mahilig sa beer dati. Pero bago ako nagka-gout, I'm so in love with Tiger Beer from Malaysia. Masarap siya. Saka of course, the OG Brown Bottle Pilsen. Ang sarap niya, especially sa panahon ngayon, ulan-ulan. Tapos meron kang adobong mani sa gilid na maanghang. Shit, sarap.
0: Milk tea, ayan na tayo sa ano, sa milk tea. Hoy, hindi ako nag... Ayun nga, nasabi ko na kanina, hindi ako mahilig sa milk tea. Sa mga ano, sa mga milk tea shops, ang lagi kong bibilhin ay fruit tea. Or fruit.
1: Ah, mga ano. Masarap yung ano, yung Yakult tea ng Serenity. That was my first taste of fruity na may halong probiotic. Ah, sarap. Pero ano talaga, guys? Frozen yogurt.
0: Ang unang-unang basis kong nakainom ng kahit ano from like a milk tea shop is a frap from Infinity sa SM2S. Chocolate frap, if I remember. Yes.
1: Good question. Ang una kong frap was when my late tita, sumalangit na ang kanyang kaluluwa, Terebs, ang ganda niyang tindahan na yung Terebs, ha? Nakita ko yun, ha? Finally, we have to meet na makay dalawa yung isa. Naalala ko to. Alala ko. Sorry, Vince. Medyo naparad lang ako ng content. Medyo...
0: Okay lang. Pagbibigyan ko na, patapos naman na yung book.
1: Hindi, sige. Ito. Comfort food. Mga, chat.
0: Desserts. Tapos desserts? Snacks.
1: Actually, I wanna move to snacks. Aside sa ice cream,
0: syempre.
1: Ah, sige.
0: Aside sa ice cream.
1: Pare, mango bravo. Mango bravo ng contest, Greg. That thing.
0: Oh my god. Yes. Yes. Oh my god. I think I've had like a mango bravo nung 24th was last year pala. 23rd birthday ko. So 2 years ago.
1: Mango bravo. Huh? Kung karamihan yung noodle something na masarap sa karamihan. Sa bawat
0: like,
1: bakery,
0: yun lang actually bibili namin sa Kontis. Parang hindi namin nagustuhan yung cake. And
1: but a mango bravo's like, good.
0: If we had like, if pinagpatuloy ng kuya ko yung ano niya, yung kanyang cake business, which honestly like, tamad siya guys, so wala po kayong sisisihin kundi yung kuya ko. Pero there was a time na nagluto, ako yung pinagluto ng carrot cupcake and I loved it. Tapos nilagyan ko siya ng cream cheese. Yun yung topping. Sarap nun.
1: Ano pa ba?
0: Sarap nun.
1: Okay, ito. Total, snacks dapat isusunod. Snacks comment down below chips. Anong paborito. Teka.
0: Chips and sweets. Yun.
1: Yeah. Hear me out. Comment down below anong paborito nyo kinakain sa Hepalay.
0: Hindi ako nag-hepalin. Fun fact, people, hindi ako mahilig sa state foods.
1: Yan naman ang diso ko. Yeah. I love state food. I'm a Calamares guy. I'm a Proben guy. I'm a Quenquot guy. Fish ball, kikiyaw, chicken balls, squid ball.
0: Isa lang yung kinakain kong street food, isaw. Tsaka hotdog, oo. Yes, so, dalawa.
1: Hotdog, di bawal sabihin.
0: No.
1: Ew, yeah. Wakan ang inang hotdog na yan, pangit lasa.
0: No, not the hotdog. Not the H&B.
1: Pero kung chips at saka ano, ako guys, kung depende sa economic class yan, kung burgis na chips, Red Rock Deli, lime and black pepper. Kung semi-burgis, Lay salt and vinegar. Kung masa, Regent sweet corn, Kirei, ano pa, piatos na roast beef nung pwede pa ako. Saka, yun, my God.

0: plain salted or cheese flavor.
1: So, yun yung ano. So, kunwari, kumain ka ba nung...
0: Pina-favorite kong ano, pina-favorite kong, yung chips is yung Marty's Crackly na plain salted. Tapos,
1: yung masarap yun.
0: Plain piatos na cheese, kiwi, oo, kiwi cheese rings. Basta ang pattern ko lagi is either plain salted or cheese. Wala nang ano.
1: Yung masarap yan eh, tagpipiso. Ang paborito kong tagpipiso, yung Kobe. Kobe na fries style na parang shoestring potato.
0: Tatos, oh my God. Corn Tatos and GP were my jam, y'all. Like, may grocery sa labas ng subdivision. Tapos,
1: for, ang pangit tuloy pakinggan ng corn soup. Ang ibig ko sabihin, ano?
0: Grade 10. Grade 10, bumibili ako ng isang balot ng tigpipisong either chippy or tatos sa grocery. Tapos kinakain ko yun dito sa kwarto. Then talagang isang balot. Laging isang balot or minsan nagdadalawang balot ako. Minsan na pinaw yung lumpiang Shanghai. Na ano, na chichiria.
1: Yun,
0: nabili din ako nun ng isang balot nun. Tapos nabili din ako nung sweet corn.
1: Sweet corn. Ano pa? Kung candy naman,
0: yung Yahoo?
1: Milk choco powder. Yan, so pa yan.
0: Oh my God. There's milk a really, really fun powder. Memory of Mikmik ditong like a few years back. Kasi yung isa sa mga best friends ko sa school, which is yung prof ko, one of my profs, namigay siya ng mikmik sa amin. Namigay siya ng mikmik, tapos ano, choco powder pa yon or yung, tawang dito, yung milk. Ang daming nahahatcho sa ano, daming umahatching dun, Diyos ko. Pero fave ko yung chocolate. Tamang ano lang yun, no? Tamang singhot-singhot, tapos ano,
2: kauna-unahang
0: stick,
2: siya.
0: Oh, stick. No. Stick ko. Stick ko na ginagawang sigarilyo.
1: Hindi ako, alam mo yung Stay Fresh, Nido? Yung Stay
0: oh
1: Fresh
0: na. Oh my God,
1: na,
0: yes!
1: Binabala ko sa pellet din yun.
0: Oh! Yung ano, yung kunwari, ano, titingala ka, tapos, ano mo. Gaganunin mo.
1: Ipan
0: mo yung, ano, yung stay fresh para, ano, para mag-stay siya on, in the air. CJ, delete that! Oh my God! Matatapos na tayo, loko ka. But anyway, ayun, since Kuya Pao, sayang, hindi ka naka-ano, 1 hour na. Pero anyway, maraming salamat po sa nanood, nakinig, at nakisama sa ating komentaryo char. Dito sa Midori's Midnight Sessions, I will see you next Monday! Goodbye, everyone!

0: Ano, parang kagaya kayo ng Visayas. Ang sa Visayas, 30 planta ang unannounced. Bigla na lang nabagsak yung iba as early as 2021 ata. As in, walang pasabi. Dito, bigla na lang.
1: Sa Oriental Mindoro, 3. Oh. Oo. Yung isa naman doon, mababa yung fuel.
0: Oh.
1: Mababa yung fuel. Oo.
0: Eh, buti yung abiso, ang abiso, timely naman. Ibig sabihin, bago pa man mag-brown out, may pasabi na sa mga consumer o wala lang, nagkagulatan din?
1: May pasabi naman. In fairness naman, Sir Meiko, meron naman silang abiso na magkakaroon ng manual load traffic o brownout dito sa circuit, dito sa feeder na ito na sumasakop ng mga ganitong bayan na 1 hanggang 2 oras. Ganun. Pero ang maganda naman, Alvin, katulad kahapon sa bayan ng Polang o sa Lakong Naroon, ang abiso ay alauna hanggang 2 hours. So, wala nang alauna. Pero 1 hour lamang na ibalik na kaagad yung kuryente.
0: Okay, so kahit papano hindi ganun kahaba ano. Ikaw ba hindi ka naluwa? Araw ibig sabihin, diyan ka na nakatira sa Pola Noel ngayon. Hindi ka na naluwas ng Metro Manila?
1: Lumuluwas ako, Alvin. Nasa Laguna ko kahapon. Dumating ako kahapon kasi meron akong programa diyan sa atin ng Sabado.
0: Kaya lumuluwas ako.
1: After ng program ko, bumabalik na uli ako sa Mindoro, Alvin.
0: Grabe. Si Pag Noel Alam. hindi ba tayo talo diyan? Ubus yung talent fee mo sa pamasahid sa gasolina.
1: In the service.
0: Ang tawag dyan na for the love. Ayan ha. Yan tayo. Yan tayo. Programa yan tayo. Ni Noel. Alas 4 hanggang alas 6. Kada Sabado po yan. Kasama si Dennis Dato. Ang problema, si Dennis Dato nagbabantay din ng habagat. Nandiyan
1: nasa
0: din sa Mindoro.
1: Nasa Occidental Mindoro naman.
0: O di absent siya.
1: Nung isang episode absent siya,
0: hindi bigyan yan tayo eh. Bigyan mo naman ng bigyan mo tayo ng talent B. Eh pag ganyan na ipaglalaybin mo si Dennis Dato sa kabilang side ng Mindoro, total magtatrabaho din naman siya. Eh bigyan mo na ng talent, hatian mo ng talent fee mo. Aya. thank you, Noel. Mabuhay kayo, ha. Yan tayo. Programa po nila alas 4 hanggang alas 6 every Saturday. Akala ko Saturday, Sunday si na Noel at si Denise. Saturday lang. Ay, ba't hindi nyo gawing Saturday, Sunday? Sabi nila, sige, ganun lang kabilis. Ano? Niloko lang po. Sabado po yan, ha? Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Punta naman natin si Manong Rod Eason. Kanina narinig ko si Manong Rod. Papunta dito yung lakas ang ulan. Sa Bataan, alamin po natin. Pumalakas pa rin yung ulan. Red ata yung Bataan. Ano? Manong Rod, go!
2: Good morning, Alvin. Magagang pinagandaan ng Department of Public Works and Highways ang muli na namang paghagupit ng habagat sa Bataan. Bilang katunayan, sa mga sandaling ito ay napatindi ng pagbuhos ng ulan simula pa kagabi. Tatlong bako, long arm, ang ipinost ng DPWH sa bayan ng Maribeles ayon kay DPWH 3rd District Engineer Maribel Navarro kaugnay ng kanilang offland kontrabaha na nakatutok sa siltation pagpapalalim ng Amo River sa barangay Kabkaben, Maribeles, Bataan. Gayun din sa siltation ng Bulyok River sa mismong poblasyon ng Maribeles Town. Ayon sa DPWH, pansamantala itong preventive measure upang maiwasan ng bigla ang mga pag-flash flood tulad ng nangyari nitong nakalipas na hagupit ng habagat sa barangay Kabkaben at Townsite. Natuklasan ng DPWH na bumabaw ang mga river channels habang lumaki naman ang volume ng bahang galing ng mga kabundukan na bumubulusok sa kapatagan ng town proper kapag malakas ang ulan. Paliwanag ni District Engineer Navarro, kung mapalalim ang mga daanan ng agos ng tubig patungo sa dagat, maiwasan ang mga pagbaha. Samantala, sa lagay ng panahon muli, halos magdamag na, Alvin, na matindi ang buhos ng ulan na nararanasan dito sa Bataan. Samantala, walang pasok ngayong araw na ito sa Bataan mula preschool hanggang grade 12. At itong ALS sa lahat ng mga pampublik at pribadong paralan sa lalawigan ng Bataan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Mano Rod Eason. May isa pa po, Nico Bagsik. Nico, go!
3: Maganda magandang umaga sa iyo, Alvin. Biglang buhos ang malakas na ulan sa Quezon City ngayong umaga. Kanilang madaling araw ay pag-ambon at mahinang ulan lamang ito. Pero biglang lumakas bago mag-alas 6 ng umaga. Base sa mga nadaan ng kalsada ng Radyo Patrol, particular na sa Mindanao at Congressional Avenue, wala pa naman tayong namataang pagbaha dulot ng malakas na ulan. Ang isang lugar na ating minomonitor ngayong araw na ito ay yung Elliptical Road, Alvin. Dahil bahagi yan ng Department of Agrarian Reforms dyan sa harap ng DAR, kung saan mabilis tumaas sa gutter deep ang level ng tubig kapag malakas ang ulan. Pero base sa monitoring natin, possible pa naman yung bahaging yan ng Elliptical Road maging ang paikot ng Quezon Memorial Circle sa lahat ng klase ng sasakyan. Nagkakaroon lang ng pagbagal sa daloy ng trapiko sa Mindanao Avenue dahil sa mga stoplights, pagsasakay at pagbababa ng mga publikong transportasyon at ang pag-iingat ng mga motorista dahil sa madulas na kalsada tulad ng malakas na ulan. Samantala, Alvin, na-adunso na rin siguro natin ito no, sa programa natin ng kaninang madaling araw, pero inadunso na ng Quezon City, lokal na pamahalaan ng Quezon City, na suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng level, lahat ng antas ng pampublikong at pribadong paaralan. Patay na rin yan sa assessment ng kanilang DRRMC. Ang pitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Nico Bagsik.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Magandang umaga muna sa mga viewers natin kahit naulan at gising na gising pa rin dahil may pasok o di kayo nakasanayan na. Agay po ni Ma'am Ellie Trinidad. O nakita niyo yung video sa Nepal?

0: Ano eh na...
1: 150 kahapon.
0: Hindi, hindi lang 150, more. May git 1,000 yun, malamang. Eh, siguro yung confirm pa lang. Pero ang missing kasi may git 1,000. Ay, kaya malamang, hindi ko na makita yung missing nun. Maganda-maganda umaga din kay Ma'am Sara Concepcion, Josh Kyle Edip, at si Jepoy Manggay ng Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna, at si Jay Collins na nagpapabati ng happy birthday kay Councilor Chiki Carion ng Valenzuela City. O mamaya naman ang iba, ay si Dave pala. Dave Amalosa, maganda umaga din ha. Thank you pa, attendance check. O ito muna, sisimulan po sa September 2. Ay opo, akala nyo hindi, September pa naman. Alam nyo bang next week, September na? Sa Tuesday, September na pagkatapos po ng long weekend, pagdating ng Martes, ay September 1 na. Si Maria, alam mo na, sisimulan po sa September 2 ang pamahagi ng cash gift ang mga kwalipikadong senior citizens. Kasunod po ito ng direktiba ni Pangulong Marcos na pabilisin ang pamahagi ng cash gift matapos ireklamo ang sinasabing delay sa payout. So kailangan pang kalampagin para ibigay. Ay nako, sa ilalim po ng Expanded Centenarians Act, tatanggap ng 10,000 pesos na cash gift ang mga senior citizens pagtuntong ng edad 80, 85, 90, at 95. Iba luma na ito, Camille. Nalala ko na kailang episode tayo nito. Nalala mo? Yung dami nagtatanong sa atin. Tapos ginis natin si ang pangalan nun. Yung dating ombudsman. O, Mercedes. Nalala mo yun? Si Merceditas Gutierrez. Naku, kailangan nyo i-follow up ito, Camille. Next week na ito. At tamang-tama sa Monday siguro, kontratahin nyo. Paano ka mo nila ibibigay itong 10,000 sa mga senior citizen na tumuntong na po sa 80, 85, 90, at 95. Tandaan po natin yung mga edad. Kung kayo ay pagka 75, ay pa po kayo kasali. O kasi 80 pong minimum, ya. 80, 85, 90 at 95. At utang na loob, wag na nating pahirapan yung mga matatanda. Ay nako, yung uugod-ugod, papupuntahin nyo pa doon kung saan man yung bigayan. Ay wag na po nating pahirapan. Sila po ay nasa twilight na. Kumaga nasa, kung sa biyahe pa, ay malapit na po silang mag-boarding. Ano po? Eh, ganun naman po talaga. Lahat naman tayo dun papunta, ano po? Pauna-una lang kung sinong mauuna, ano po? Kaya wag po na po nating pahirapan para mapakinabangan pa po yung 10,000 lang yun eh. 100,000 pesos naman po ang matatanggap ng mga senior citizen pagsapit naman ng 100 taong gulang, yung 100 years old. Bago mag-commercial, hindi na nakatatanggap ng sahod ng mga senador na nakakulong, nagtatago o nasa ibang bansa. Buti naman. Habilan dito si Senador Jingoy Estrada na nakakulong kaugnay ng manumalyang flood control projects at si Senator Dante Marculeta na nakakulong dahil sa hindi pagdideklara ng donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Di fair is fair, ano? Pag ikay nakakulong, o di hindi mo ngayon napiperform ang trabaho mo bilang senador. Ang kontrata mo sa mga botante at sa sambayan ng Pilipino ay magtatrabaho ka. Ang trabaho mo ay isang legislator. O kung hindi mo nagagawa ang trabaho mo, ay fair lang din, hindi ka bigyan ng sweldo, hindi ho ba? Lalo na yung mga nagtatago. Hindi rin po nakatatanggap ng sahod ang puganteng si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayan na, na may arrest warrant mula sa International Criminal Court. At si Senator Loren Legarda naman na naka-medical leave dahil sa seryosong sakit. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na voluntaryong tumanggi ang mga senador na makatanggap ng sahod. O si kagaya ni Senator Bato, kailan siya nagsimulan tumanggi? Kaya nga ang tagal-tagal na niyang nagtatago, di ba? Ay di sa mga unang buwan ng kanyang pagtatago, may sweldo pa rin siya. Is that what you're saying, Mr. Senate President? Hindi naman po nagbigay ng detalye si Gatchalian sa medical condition ni Legarda na naka-medical leave hanggang sa September 2. Hayaan na natin. Ay personal niya po na buhay yan. Hayaan na po natin. Ang importante po ay nagpapasabi naman siya na extend niya yung leave. Eh kasi kung may mabigat kang karamdaman at nagpapagamot ka nga sa ibang bansa, siyempre mahabaan po yan, di ba? Ang importante, no work, no pay. Ay pinapractice yan sa atin, hindi ba? No work, no pay po tayo. O ordinaryong manggagawa po yan. Pag naubos mo na yung leave mo at wala kang ginagawa at puro ka lang bakasyon. And speaking of bakasyon, naku, mamayang dulo po ang topic namin ba? Actually, hindi ko ito nilabi. Ewan ko ba sa mga yan? Ang nilagay po dyan about travel. Kaya makinig po kayo mamaya about the 37th Philippine Travel Mart na ang arangkada po sa September 4 hanggang 6. So mag-unite po lahat ng mga makakatiyong paa. Ha? pumunta na po tayo doon at ako di ako po

0: punta doon. Hindi na ako nagbabakasyon eh. Saan pera? Asan na ba ako? Ito na lang tinawag ng Office of the Ombudsman na kahinahinala pong ilang beses na pagpapalawig sa medical leave de Legarda habang sinitari ng 2 buwang biyahe sa ibang bansa ng anak nitong si Batangas Congressman Leandro Legarda Leviste. Nainimbestigahan ang mag-ina kaugnay ng 10 billion pesos na kasong plunder at graft dahil sa sinasabing kabiguan ng renewable energy company ng kongresistang magbigay ng solar power alinsunod sa natanggap na prangkisa. Sa oras na 6:34, kailangan muna natin mag-break at sa ating pagbabalik, kausapin natin yung pag-asa, mga anong oras tatagal, mga pag-ulan at mga rainfall warning advisory. Ang alam ko, 3 oras yan, kaya hanggang alas 8, yung yellow. Alamin pa rin po natin ang iba pang taya ng panahon hanggang sa weekend. From pag-asa sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy kahit na ulan!
1: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Basta AM DZMM.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kaban!
1: Trending sa TCMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa TCMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
0: Tamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
4: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
6: Kaya ko pa.
5: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
7: Kaya ko pa.
5: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Ang husay!
9: So easy to use, Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
8: Siyempre, it's you, babe.
9: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
1: Basta AM, DZMM.

0: Eksperto sa Habaga.
1: Teka muna, nandyan sa Zoom pala si John Manalo. Ano? John, wait lang dyan ha. Si Rosalie Pueblo ay nagpapabati na nasa Bambang, Pasig City. At nagtatanong kung may rollback. Yes! Rollback na tayo next. Ako na magdideklara ha. May rollback tayo sa diesel. Yaman din lang na hindi po natin mapakinabangan ang Department of Energy. Wala available. Na gusto magsatayo na lang. Ayan. Secretary Garin, kami na lang po mag-aanunsyo. Oh, na may rollback. Eh, maganda nga na sana istorya pag kayo nag-anunsyo, di ba? Hindi, wala available sa inyo dyan para gabayan ang mga mamamayan at mga motorista o tayo na lang. Oh, ayan, Secretary, wala pong available. Kahit yung Directorino Abad ni available, dapat meron niyang talagang designated. Ano? Kung hindi niyo kayang gumising ng maaga, yung mag-designate tayo ng pwedeng magsalita on behalf of the DOE. And ito naman, hindi naman namin, kahit ako alam ko na yun eh. Pero gabay sana sa ating mga mamayan na siyempre ohaw din po sa mga ganyang klase ng balita. Kaya ako na magdideklara ha, next week rollback po tayo sa diesel. Yung gasolina, nag-aalangan ako i-deklara eh kasi piso na lang naiwan eh. Although may isang araw pa. Baka naman rollback din. Pero yung diesel at kerosene, sure na po ako rollback yan ha. John Manalo, magandang umaga sa iyo, John.
2: Magandang umaga po, Alvin, at ganun din sa ating mga taga-subaybay.
1: Opo, ay naulan, ang lakas ng ulan kanina pagpasok. Na-timing talaga paglabas ko sa bahay, biglang malakas ang buhos ng ulan. Ano po, ngayon po ba'y naulan pa?
2: Yes po, actually, naka-yellow po tayo ngayon dito sa Metro Manila at naka-orange naman sa ilang lalawigan. Katulad ng Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga at kanlurang bahagi ng Bulacan. Yellow po, tulad ng binanggit natin dito sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Bulacan at kanlurang bahagi ng Nueva Ecija.
1: Opo, ay ganito na ang aasahan natin in the next few days going to the long weekend, John. O aaraw naman from time to time. Kasi long weekend ngayon, yung iba lalabas ng Metro Manila yan.
2: Ikinalulungkot po natin, Sir Alvin, no? Pero magiging maulap pa rin po talaga sa weekend. Although may mga breaks, pero overall magiging maulan pa rin po. Lalo na kapag naging bagyo pa po yung low pressure area na minomonitor natin na sa kasalukuyan ay nasa layong 720 kilometers east ng Itbayat, Batanes.
1: Yun yung Pilantik? Ano yung pangalan nun? Pilandok?
2: Yun yun? Yes po, Sir Alvin. Magiging Pilandok.
1: Sorry, Pilandik. Mali. Pilandok, hindi Pilantik. Mali naman ako. Sorry po. Oh. Yan na yung sinutukoy mo na magdudulot ng masamang panahon.
2: Actually, yung solid o yung talagang habagat pa lang po, nagdadala na po yan ng mga pag-ulan sa kasalukuyan. At kapag naging bagyo pa po, maging pilandok pa itong low pressure area na ito, ay may potential po na siya pa yung mas mag-contribute ng mas karagdagang kaulapan sa kanlurang bahagi po ng ating bansa. Ibig sabihin, mas maraming mga pag-ulan po.
1: Magbigay tayo na example, kung ang destinasyon ninyo halimbawa ay papuntang Baguio from Metro Manila, no, maulan din ba yung Baguio ngayong weekend?
2: Yes po.
1: Naku po.
2: Actually, hindi lang po yung Baguio, yung buong probinsya po ng Benguet.
1: Okay.
2: At kasama din po yung La Union, Bataan, Zambales. So kapag panorte po tayo, ay mas makakaranas tayo ng mas malalakas na mga pag-ulan.
1: Si Eliza kasi pupuntang La Union. Ekis, huwag ka nang pumunta doon. Zambales, masama, hindi ka pwede rumampa, Eliza. Masamang panahon. What about kung ang destinasyon naman ay papuntang Laguna, papuntang South, papuntang Bicol?
2: Yung nararanasan po natin dito sa Metro Manila ay hindi po ganun kalaki yung difference dun sa Laguna, Cavite, Batangas at ganun din po sa Oriental Mindoro. Pero kapag tatawid po tayo, no, papuntang Mindoro Island, yung Occidental Mindoro ay may higit na mas malakas po ng mga pag-ulan kaysa dito sa nasa silangang bahagi, yung Oriental Mindoro.
1: So mukhang pwede, no? Mukhang pwede kung doon ang destinasyon, mukhang mas maganda yung panahon doon kumpara papuntang Norte.
2: Tama po, Sir Alvin.
1: What about Palawan? Ang Palawan ba magiging maulan?
2: Sa Palawan po ay maulap pa rin pero higit na mas mababa po sa ating forecast today. Yung mga pag-ulan sa Palawan as compared dito sa Metro Manila at sa northwest ng Luzon.
1: Yan. Eh kaya lang po medyo mahal na pag nalipad na po tayo. Wala namang road trip papuntang Palawan. Medyo mahal na po. No po. So yung masamang, yung masungit na panahon dito sa Luzon. Luzon lang ba o pati Visayas kasali rin?
2: Actually, meron din po mga probinsya sa Visayas. Halimbawa po yung probinsya ng Antique ay makakaranas din po ng mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Basically, yung dahil po yung hanging habagat ay yung southwest nang gagaling, so yung kanlurang bahagi po ng Visayas ay naaapektuhan din po sa kasalukuyan.
1: Pero after dyan itong Pilandok, meron pa bang aali-aligid o wala naman?
2: Bali yan na po yung huli natin na nakikita na may potential na mamuo. Ikalima po yan ng buwan ng Agosto.
1: Opo, pero wala nang afternoon. Mapapahinga tayo sa masungit na panahon. Pagtuluyan ng nalusaw yung Pilandok, okay na tayo.
2: Sir Alvin, meron pa po tayo minomonitor pero malayong malayo po sa Philippine Area of Responsibility. At pwede po nating sabihin na pansamantala ay magkakaroon tayo ng breaks pero... yung pagdahil po sa may contribution din po dito yung permanent na El Nino natin eh. So yung El Nino po kasi ang ibig kong sabihin nito mainit yung Central Pacific. At kapag mainit po yung karagatan natin o yung temperatura ng karagatan, ibig kong sabihin nito ay mayroong mga evaporation at yung tinatawag natin na evaporation na yun ay yung may term din tayo na updraft. Yung updraft na yun, yun din po yung isa sa mga ingredient ng formation ng mga bagyo. Kaya naman po may posibilidad pa rin po na may mga mamuo. Actually, 2 to 3 na bagyo po yung naka-forecast natin sa susunod na buwan sa September po.
1: Ang galing naman paliwanag nung dyan. So, El Nino, pag El Nino, dahil sobrang init, mag-evaporate din pala. Pag nag-evaporate yung tubig na yon na nag-evaporate galing sa dagat, mamumuong tubig ulan?
2: Magiging clouds po. Yes, tama po yan.
1: Oh my goodness.
2: In response, ay magiging ulan po.
1: Ganun din pala yun. Ano? Kaya parang ang labas natin, sala sa init, sala sa lamig dyan. Ano? Parang tayong tatamaan. Pag sobrang init naman, hindi din maganda. Tagtuyot. Pag sobrang ulan naman, actually, baha naman. Ano ba yan?
2: Opo, actually, Sir Alvin, no, yan din yung response sa atin sa kasalukuyan. Kung mapapansin natin yung Luzon, talagang tinatadtad ng mga kaulapan, pag-ulan. And then on the other hand, sa Mindanao naman po, ay may kainitan yung nararanasan nila. Less clouds and then index natin ay umaabot din po ng danger level, lalo na sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula at Caraga region.
1: Tama. Ano pa ang susunod na bagyo after Pilandok? Ano na ba yun? OPQ? Q ang susunod?
2: Queenie po. Queenie. Yung kasunod na bagyo. Opo, after po ni, ng P, Q.
1: Q. So, Queenie po. Okay. Sige. Maraming salamat dyan ha. Mabuhay kayo dyan sa pag-asa. I know, magiging busy kayo. Hanggang alas 8 itong rainfall warning natin, di ba?
2: Yes po. Tama po, Sir Alvin.
1: Okay, thank you, John. Maraming salamat si John Manalo ng pag-asa, ang ating pag-asa weather forecaster for today. Thank you, mabuhay ka. May commercial pa ba? Akala ko inubos nyo na. Anak na, magandang umaga na lang muna kay Nami Beltran. Binibigyan niyo ako ng dahilan para bumati ha. Magandang umaga din kay Yoj DL at kay Jenna Torqueza Peña Randa. Gising na gising na rin. Huwag masyadong mahaba po para mapanggit yung pangalan niyo. Edner Villasis ng Tarlac. Ang lakas daw ng ulan sa Tarlac, Camil. Ma'am Lina Ho at si Boyet Roldan. Ganon din si Mariliza Ariola Pancho. Gising na rin. Si Chris Aberini Casciano at si Lilibeth Oyi, RC Castle at si Flor Deliza Oledan at si Ma'am Lourdes Yabut. Mamaya naman po yung iba, dahil kayo po mag-commercial. Oy, 34,000 yung nanonood sa atin. Makinig po kayo ha. Ang next nating kakausapin, yung bill niya sa Meralco, 2.7 million pesos. Oh my goodness. Naku, pag nangyari sa akin yan, Camille, magpapaputol na ako ng kuryente. kaya mo bang bayaran, Bea, ang 2.7 million? Okay, sige, magbabayad ako ng 2.7 million. Bibili na lang siguro ako ng solar. Ako na lang, magpapakabit na lang ako. Abot ng 1 million ang gagastusin ko, hindi ho ba? Oh my goodness, tapos yan. Lalo na po, kung hindi nyo naman pinakialaman ang inyong metro. Yun ang mahirap dun eh. Yun yung malungkot. Kung hindi mo naman pinakialaman ang metro mo, at tapos nung tinanggal yung metro mo ng Meralco, at inest ng Meralco, at napatunayan ng Meralco na tampered, na ay sinong sisigilin natin ngayon? Okay, magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy! Good morning!
0: Gising Pilipinas! Good morning! Kasama si Alvin El Chico! Gising Pilipinas! Basta AM DZMM! mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: I want home of Filipino feels and playtime entertainment born for happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag naasiman ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Solid Kaban!
1: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30! Mga balitang kumpirmado, sigurado! DZMM! Basta AM, DZMM! Gising Pilipinas.
4: Mananita pa tong si Boyet Roldan. Sabi niya, hindi mo binati yung Faylim. On her 65th birthday, you only greeted me. Pasensya na, boy. Alam mo, mabilisan po. Kailan po natin isingit yung mga pabati. Masisita po tayo. Ay, hindi pa bawal yung mga mahahaba. Hindi. Acknowledge na lang. Pwede na yan. Ganon din si June Villa. Oh, magpapakabit na rin daw siya ng solar. At si, nasa na ba yun? Si Missy G. Ang gusto ni Missy G, ang pangalan niya yung sponsor ng Time Check. Gina nga. 7:50. Oh, this time check is brought to you by Missy G. Oh, happy? Happy na, Missy G? Maganda ba na tumangan sa'yo? Oli Nano. Oh, Diyos marahay na aga po. Pa-attendance check din po. Oh, sige, tama na muna yan. Dahil nasa na si Luna. Alias Luna. Ito po residente ng Caloocan City. At ang kanyang bill po, actually 2023 pa po siya nasingil, sinisingil, numeral ko, ng 2.7 million pesos matapos pong tanggalin o alisin ang kanyang metro at na patunayan, di umano, numeral ko, na tampered ang kanyang metro. Magandang umaga sa iyo, alias Luna.
5: Good morning!
6: Hello, magandang umaga po.
4: Magandang umaga po. Pasensya na po kayo, nag-aalias si Ma'am Luna. Ayaw po niyang magpakilala ng ano, magsabi ng kanyang tunay na pangalan. Kaya alias na lang po muna. Importante yung kanyang karanasan para malaman po natin ang kanyang experience. Ano ba nangyari? Ba't umabot ng 2.7 million, ma'am?
6: Kasi po, nung September po, umaga po nun 8 a.m., tapos wala po ako sa bahay, kinuha po yung metro. Ngayon po, sinabi po ng Meralco na papalitan daw yung metro. Nagtanong po yung mama ko ng bakit, bakit papalitan? Tapos sabi, broken seal daw. Eh, yung mama ko naman po, wala po siyang kaalam-alam sa ganun. Kasi po, talagang ako po lahat yung tinatanong niya pag sa mga ibang bagay, mga ganun. Ngayon po, edi papalitan naman daw po ng bago yung metro namin, tapos hindi daw mawawalan ng kuryente. Kaya pumayag po yung mama ko, sabi niya, sige. Tapos nagbigay po sila ng papel. Ngayon, ang problema po kasi, hindi binasa po ng mama ko ng maayos. Tapos hindi niya po agad napansin na nung pinirmahan niya, may nakasulat na po agad na appliances, ganun. Kasi hindi po namin alam na for testing po pala. Tapos ngayon po, October 12, naka-receive po kami ng...
4: Teka muna, paano October 12? October 12, 2023.
6: Opo, ayaw. September po, okay. 2023, okay. Po yung time na nakuha po yung metro namin. October naman po,
4: matagal na pala, Luna. Matagal na pala ito nangyari.
6: Opo, pero matagal na po. Matagal na din po kaming stress.
4: Oo, ibig sabihin, nagpasa-pasa na ito. Kumbaga, nag-appeal kayo, hindi kayo pinagbigyan. Tapos may latest ngayon, ngayong August.
6: Opo, okay. Opo. Sa totoo lang po, ano, halos chinecheck po namin, nagpupunta po kami sa Meralco, sa Caloocan po na branch nila. Chinecheck po talaga namin kung ano na pong update kasi gusto po naming malaman. Ngayon po, kapag po hindi po nila pinapansin, nagbibigay po kami ng email, nagsisend po ako ng email na nanghingi po kami ng recomputation kasi sabi ko kay mama, 2 million? Sabi ko, baka ano yan? Baka typo lang? Sabi ko pa pong ganun sa kanya. Ngayon po, nung naka-receive kami ng demand letter nung November, November 16, demand letter po. Kasi yun po yung time na nagpunta na ako ng lab testing eh. October po yun eh. Inisked po kami na October 12. Sabi ko po sa kanila, hindi ako makakapunta ng October 12. Hindi rin po pwede yung mami ko. Kaya sabi ko po, agahan na lang po ng schedule.
4: Opo.
6: Kasi kahit ako po, gusto ko pong puntahan yung lab testing. Kasi alam ko naman po na hindi namin ginawa. Kasi gusto po nilang inspect eh. Sabi ko, sige, agahan na lang natin para makapunta ako dun sa lab testing. Ngayon po, nung nakita po yung metro po namin, sabi po dun sa metro, meron daw resistor, tas may 10.10% lang na naka-register. Tsaka merong parang ceiling wire of the covered was cut down. Tas, edi sabi ko, ano, sabi ko, parang nagulat ako kasi hindi naman po namin alam yun. Tsaka sa totoo lang po, kami lang po ng mama ko at tsaka ako po, yung tao sa bahay, kami lang po yung nakatira doon, wala pong lalaki sa bahay namin.
4: Magkano usual yung binabayaran nyo bago itong 2.7 million?
6: Ang usually na bill po namin, 5,000 po. Oh, ang nakakapagtaka po, ito ha. Nung tinanggal po yung metro namin, pinalitan po ng bago. Alam niyo po ba magkano na yung binabayaran namin ngayon?
4: Oh, magkano na?
6: 2,500. Lahat po ng bill namin, sabi ko kay mama, maitago mo yan kasi yan yung magiging evidence natin. Yan yung malaking tanong. Bakit nung kung kailan pinalitan yung metro natin,
4: bumaba.
6: Mas mababa yung binabayaran natin.
4: Oo nga, ano. Ay, teka muna, bago ka magpatuloy. Sinabihan ko rin si Meralco kahapon eh. Kausap ko si Joe. Sinapapa-interview naman sila, ano po. Pero gusto nila malaman yung detalye muna dito sa 2.7. Baka lang nagtataka kayo na walang side ang Meralco. So, ibibigay din po namin sa Meralco para na sa ganun may paliwanag po natin. Pero, Luna, siguradong-sigurado ka ba na hindi kayo nagnakaw ng kuryente?
6: Sigurado po kasi hindi naman po magpapa-interview. Hindi po ako maghahanap ng mga post ng same case ko po. Kung ginawa po namin yun. Kasi nung time po na yun, sobrang takot lang po namin mawalan ng kuryente. Kaya sabi ko, mag-i-email ako for reconsideration. Kasi sabi ko, 2.7 hindi makatarungan. Kahit nagtatanong po kami sa mga Meralco staff, sila din po nagugulat bakit ang laki. Tapos tinanong po nila mismo kung commercial po yung bahay namin. Diyos ko, 60 square meters lang po ang bahay namin. Kahit yung mga appliances po namin, konting-konti lang.
4: Opo, opo. So, paano ngayon? May final letter, demand letter na kayo, di ba? Na-resolve na ng Meralco.
6: Opo. Sabi ng Meralco, November 2023. Sorry
4: hindi,
6: po.
4: Hindi ngayon. Ano may bagong August, di ba? May binigay sa inyong pinakabagong opo. Sulat na
6: kasi po,
4: denied.
6: Kasi po, opo. Kasi po, nung December, simula December 2023, nag-start na po akong magbigay ng complaint and feedback. Simula March 2024, September 2024, September 2025, ngayon lang po lumabas yung August 2026 na sinabi na po na tapos na daw yung investigation. Na yun na po, final na po yung 2.7. Kaya sabi ko kay mama, hindi tayo papayag. Papa-attorney natin to.
4: Oh, ne, tsaka kamo, nag-down pa po pala si Luna. Baka hindi po sila maputulan. Nagbayad sila ng 135,000. My goodness.
6: Opo, gusto po nila 10% ng 2.7. Sabi ko 2.7, nagbigay pa po ako ng email. Sabi ko, nag-send pa po ako ng email. Sabi ko, pwede po bang 50,000? Nagpunta pa ako sa Meralco, sa may Kalookan po. Ngayon, kinausap po yung parang pinakamataas ata dun sa Meralco. Kinausap po na sana 50,000 na lang. Hindi po pumayag. Ngayon po, nagbigay kami ng 135,000, kalahati po ng 270.
4: Opo. Sige, iririto natin itong si Alios Luna sa Energy Regulatory Commission kasi final na, in as far as Meralco is concerned, wala na, final na. Yun na yan talagang pasya nila. Kailangan nyo magbayad ng 2.7 million. Pero hindi po natatapos doon ha. Hindi pa po tapos ang laban. Pwede pa pong pumunta at sumangguni si Luna sa ERC. Yan bang plano mong gawin, Luna?
6: Opo. Yung mami ko po yung papupuntahin ko kasi wala po ako sa bahay.
4: Hindi, doesn't matter. Ang importante merong pupunta. So ngayon, yung ERC, patawagan mo nga si Director Hines o si ERC Chairman Nino Juan Camo, may isang consumer dito na naninindigan na hindi siya nagnakaw ng kuryente pero ini-insist ng Meralco na siya ay nagnakaw kaya ang bill niya ay 2.7 million. Ang maghuhusga ngayon, yung ERC, Luna.
6: Apo, apo.
4: Oh, so anong patunay mo? Kasi ngayon, ewan ko, lalabas ba na ang consumer pang magpapatunay na hindi siya nagnakaw? Kasi kung ang test ng Meralco ay nagsasabing minanipula ang Metro, ano ang laban ng consumer ngayon? Nandun ka ba nung tinest?
6: Ako pa?
4: Oh, or si nanay mo or si mami mo nandun ba nung
6: ako
4: tinest?
6: Ako po yung mismo yung nandun. Pero wala po akong kaalam-alam. Kasi ako lang po yung andun. Wala po akong kasama. Yun po, yun lang po yung inaano ko. Sabi ko, hindi ko alam kung... Kasi po parang hindi pa nag-process sa akin, hindi pa nagsisink in. Oh. Kailan lang po nag-sink in talaga nung na-receive po namin ngayong August. Sabi ko, 2.7, mas malaki pa po sa bahay namin yung bayarin.
4: Kasi ang bahay
6: kahit ibenta
4: nyo,
6: po namin yung bahay.
4: Ang bahay nyo, hindi naman mansion, di ba? Gaano ba kalaking bahay nyo?
6: 60 square meters lang po yung bahay namin.
4: Ilan?
6: 60 square meters po, dalawa lang po kami nakatira ng mama ko.
4: Maliit nga, no? 60 square meters lang. Tapos yung bill 2.7, inexplain ba sa inyo ng Meralco paano nila na compute ang 2.7 million?
6: Ayun nga po, nangingi po ako ng computation, recomputation. Akala ko po magbibigay po sila ng meter history, billing history. Kasi po, sabi ko makikita naman po eh, yung makikita naman po yung bill namin from previous hanggang ngayon po eh. Nakakapagtaka po kasi parang bakit yung parang computation nila 5 years po, di ba po? Paano po ba nila nagagawa yung computation na yun? Wala pong computation na sinesend eh.
4: Dapat meron kasi paano nila na come up yung 2.7 million? Paano nyo kinuwenta? Dapat kasali yun sa ipipresenta sa inyo, Luna, papaliwanag. Walang paliwanag?
6: Wala pong paliwanag, 2.7 po agad. Tapos kasi po ang kailangan ko po, kailangan ko ng paliwanag kung bakit yung Meralco, yung methodology ng Meralco, yung parang nag-a-assume sila na yung consumption namin ay 50,000 po nung nakaraang 5 taon. Kasi kung mapapansin niyo po sa bill namin, sinabi ko nga po sa inyo 18 to 25, nasa list ko po yun eh, talaga nilista ko po lahat ng evidence namin. Kasi po grabe talaga yung 2.7, di po talaga namin kaya yun.
4: Opo. Ano, teka muna, yung Metro nyo ba ay nasa gilid lang ng bahay nyo o nandun sa tuktok ng poste?
6: Hindi po, nasa gilid po. Pero just ko, yung mga electric issue lang sa bahay namin, hindi namin mag-o. Paano pa kayong pag-tamper ng Metro namin?
4: Oh my goodness. Sige. Dibali, tutulungan ka ni Eliza na marito sa Energy Regulatory Commission. Kagaya po ng mga case study namin, hindi po kami nangangako na matatanggal kasi wala po kami kapangyarihan sa ganyan. Ang may tutulong lang po ay facilitation. Ayan, naririto ka niya sa ERC, sa Meralco. May mga kaibigan din naman tayo sa Meralco. At ang Meralco naman, ang kampanya ay laban sa mga magnanakaw ng kuryente. So, maintindihan mo rin naman, ano? Kasi tayo nagbabayad lahat ng system loss, eh. Ang problema mo lang dun, kung hindi ka talaga nagnakaw, eh masakit naman sa dibdib na magbayad ng 2.7 million kung wala kang ninakaw, hindi ba, Luna?
6: Opo, sabi ko po, huwag na tayo magkuryente, benta na lang yun.
4: Ganun na nga yun, di ba? Magpa-solar ka na.
6: Kaya nga.
4: Eh, paano kung...
6: Sana po pinambili na lang po namin ng panibagong bahay kung ganun.
4: Eh paano yan kung kay Doris Bigonia, halimbawa, nandyan yung Meralco, ang bill mo, 2.7 million, anong gagawin mo?
7: Bibili ako ng gasera, susunugin ko sila. 2.7 million, ano ba yun?
4: Ay, naku, Luna.
7: Magiging violente ka tuloy yan, bill shock.
4: Oo, yun ang tawag doon. Anyway, Luna, thank you ha, ipapabot namin sa mga kinauukulan ha.
6: Salamat po.
4: Pakiregards na lang kay na mami ha. Kamu easy lang. Yung puso. Yung puso.
6: Opo. Okay, thank you. Nagtanda sakit-sakit na po.
4: Oo, so, talaga magkakasakit ka. 2.7 million. Thank you, Luna. Mag-ingat ka dyan.
6: Thank
4: ha?
6: You po.
4: Si alias sa Luna po yan, na residente ng Caloocan City. Feeling ko yun sa'yo mga 3M. Mukhang mayaman ka kasi. Feeling ko kakayanin mo 3M, partner.
7: Sige, partner. Tapos isang araw, sasabihin ko lang sa'yo, partner, pahiram naman ng 3M.
4: Ako rin pala. Radyo Patrol, balita alas 7. So pagbabalik na ang Gising Pilipinas Energy Energy!
1: Ito po ang DZMM. Balance, balance, kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Dory.

0: Malakas na ulan, inaasahan dahil sa paglakas ng habag at face-to-face classes sa Metro Manila at Karatig Probinsya, sinuspindi ngayong araw.
1: Apat na matay dahil sa leptospirosis sa Maynila sa loob lang ng isang araw. Pero Department of Health, iginit na wala pang outbreak ng sakit.
0: Presyo ng mga produktong petrolyo, namumurong bumaba sa susunod na linggo.
1: Halaga ng piso bumagsak sa panibagong record low na 61 pesos and 88 centavos kada US dollar.
0: Mga senador na nakakulong, nagtatago o nasa ibang bansa, hindi na nakatatanggap ng sweldo. Senador Loren Legarda, patuloy din ang pagliban dahil sa seryosong sakit.
1: Patay sa flash flood sa border ng Nepal at Tibet, umabot na sa mahigit 300. Isang Pilipino sinasabing kabilang sa mga nawawala.
0: Binatilyo, nagpaputok ng baril sa gulo sa Samar. Estudyante namang nagbanta sa paaralan sa Mandaluyong City, tukoy na ng mga pulis.
1: Sa showbiz spotlight, Bruno Mars magbabalik Pilipinas para sa concert sa susunod na taon.
0: Yan po ang ulo na managbabagang balita ngayong Biyernes, August 28, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
1: Ako naman po si Doris Bigornia.
0: Detalye. Lagay muna ng panahon, inaasahang magdadala ng malakas na pag-ulan ang habagat sa ilang lugar sa Luzon simula ngayong araw. Ito'y matapos mabuo ang low pressure area na huling namataan sa layong 730 kilometers sa silangan ng Itbayat, Batanes. May tsansa maging bagyong LPA na tatawaging Pilandok. Hindi ito inaasahang magla-landfall pero palalakasin ang habagat hanggang sa weekend. Dahil dito, asahan na pong mga pag-ulan sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at Antique. Dito sa Metro Manila, maulap sa umaga pero posible ang kalat-kalat na pag-ulan sa tanghali hanggang gabi.
1: Sinuspindi ang klase sa ilang lugar sa Luzon ngayong araw dahil sa epekto ng habagat. Kinansela ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Maynila, Caloocan, Malabon, Valenzuela, San Juan, Parañaque, Muntinlupa, Taguig, Mandaluyong, Navotas, Pasay, Las Piñas at Quezon City, habang kindergarten hanggang senior high school sa Pateros at Pasig City. Sa Marikina, sinuspindi ang physical na klase at online class sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Wala rin pasok sa ilang lugar sa Nueva Ecija, Pampanga, Pangasinan, Benguet at Bataan. Nauna nang iginit ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na maaaring magpalala sa nararanasang learning crisis sa Pilipinas ang madalas na suspensyon ng klase dahil sa masamang panahon.
0: Alas 7 sa is, umabot na sa 104 na mga lugar na isinilalim sa state of calamity dahil sa pananalasa ng habagat na pinalakas ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Kabilang dito ang probinsya ng Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales at Cavite. Sa tala ng NDRRMC, 31 ang namatay habang 19 ang nasugatan at 3 nawawala. Mahigit 2 milyong pamilya o halos 8 milyong individual ang naapektuhan kabilang ng mahigit 8,000 pamilyang nananatili sa mga evacuation centers. Sa Occidental Mindoro, pinaghahandaan na ng mga mangingisda ang muling paglakas ng habagat.
2: Nag-aayos kami ng aming bangka na para pag baka po lumakas ang agos, hindi siya ma-ano. Pag yan kung tag-ulan, ang baha todo. Pag hindi sa ayos ang tali, pag mga pa-isa-isa dalawa ang tali, lagot.
3: Oo. Oh.
2: Dalang bangka palabas.
0: Nakabuuan, halos 6 billion pesos na ang naitalang pinsala sa infrastruktura habang halos 2 bilyong piso naman sa agrikultura.
1: Muling isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng mahigit 3 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 5 ng hapon hanggang alas 8:30 kagabi. Idineklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon at alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Bunsod dito ng pagpalya ng halos 30 planta habang 16 ang tumatakbo sa derated capacities o mas mababang kapasidad. Nauna nang nagbabala ang mga electric cooperatives na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas dahil sa serye ng yellow at red alert.
0: 8 minuto makalipas ay 7 ng umaga, natagdagan pa mga customers ng Meralco na nakaranas ng bill shock o biglang pagtaas ng singil sa kuryente. Kabilang dito ang consumer na umabot ng 2.7 million pesos. Ang service irregularity differential billing. Mas mataas ito kumpara sa 5,000 pesos na kadalasang binabayarang bill ina alias Luna kada buwan. Sinasabing pinalitan ng Metro ng consumer na taga-Caloocan noong 2023 sa kabiglang tumaas ang singil sa kuryente. Nakatanggap si alias Luna ng liha mula sa Meralco na nagsasabing tampered o pinakialaman ang kanilang Metro.
3: Pero wala po akong kaalam-alam kasi ako lang po yung andon, wala po akong kasama. Yun po, yun lang po yung inaano ko. Sabi ko, hindi ko alam kung... Kasi po parang hindi pa nag-process sa akin, hindi pa nagsisink in. Kailan lang po nag-sink in talaga nung na-receive po namin ngayong August. Sabi ko, 2.7, mas malaki pa po sa bahay namin yung bayarin.
0: Pero depensa ng Meralco, bahagi ang paniningil ng anti-pilferage campaign para mabawasan o mawala ang mga pagnanakaw ng kuryenteng napupunta sa system loss charge na binabayaran ng lahat ng consumer. Pinayuhan naman ng mga nakaranas ng bill shock na makipag-ugnayan sa Meralco para maresolba ang issue. Nauna na iginiit ng Energy Regulatory Commission na ang commission lang ang opisyal na maaaring magdeklarang tampered o pinakialaman ang Metro.
1: Matapos ang dalawang sunod na dagdag presyo, namumuro namang bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa apat na araw na kalakalan sa world market, 4 piso ang bawas presyo sa diesel, habang 1 piso sa gasolina at 3 pesos and 80 centavos sa kerosene. Bumaba ang presyuhan sa kabila na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at paghina ng piso. Sa dalawang linggong oil price hike, 6 piso ang itinaas sa kada litro ng diesel at kerosene, habang 3 pesos and 60 centavos naman sa gasolina.
0: Alas 7:00, muling sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso dahil sa paglakas ng dolyar. Hapon, nagsarampalitan sa 61 pesos and 88 centavos kada US dollar na mas mababa kumpara sa 61 pesos and 84 centavos noong July 24. Pabor para sa mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya sa Pilipinas ang paglakas ng dolyar, pero maaari itong makaapekto naman sa presyo ng bilihin at petrolyo, gayon din sa pagbabayad sa utang ng bansa. Noong Hunyo, lumobo na sa record high na 19.07 trillion pesos ang utang ng Pilipinas.
1: Muling itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang interest rates. 25 basis points ang itinaas, kaya umabot na sa 5% ang interest sa pautang sa bangko tulad ng credit card at loan mula sa 4.75%. Bunso dito ng inaasahang epekto ng El Nino at aumento sa sahod. Ibinaba naman sa 6.1% ang tinatayang average inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at servisyo ngayong taon, habang 5.4% sa susunod na taon. Noong Hulyo, bumagal sa 6.2% ang inflation mula sa 6.4% noong Hunyo.
0: 7-Eleven, bagamat tumaas ang kita o tumataas ang kita, ay lumaki at bumilis din pong paggastos ng mga pamilyang Pilipino. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, tumaas sa mahigit 411,000 pesos ang average annual family income noong nakarang taon kumpara sa mahigit 353,000 pesos noong 2023. Pero tumaas din sa 321,000 pesos ang tinatayang gastusin mula naman sa 258,000 pesos noong 2023. Ibig sabihin, halos 100,000 pesos na lang ang natitirang pera sa loob na isang taon dahil sa pagtaas ng gastos kasabay ng pagtaas ng kita. Kabilang sa pangunahing gastusin ng mga pamilyang pagkain, bayarin sa kuryente at tubig, pamasahe at kalusugan.
1: Halos 13% ng mga Pilipino ang maituturing na multidimensionally poor.
0: Paano yun? Paano yun? Ulit?
1: Multidimensionally poor. Oh, parang
0: may,
1: out
0: may
1: of
0: pa
1: this world.
0: Klase, ano? Oh. Ibig sabihin, ibang forma ng kahirapan. Yan ang ibig sabihin niya.
1: Ayun, ganun pala yan. Sa tala ng Philippine Statistics Authority noong 2024, 12.8% ang multidimensional poor o nakaranas ng kahirapan sa aspeto ng edukasyon, kalusugan, trabaho, at sanitation. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, patunay ang resulta ng pag-aaral na may kakulangan ang mga Pilipino sa access sa ilang essential services Services. Tiniyak naman ng DepDev na pinag-aaralan ang pagpapaigting sa mga serbisyo ng pamahalaan at patuloy ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor para maresolba ang problema sa kahirapan.
0: Alas 7:13, sisimulan na sa September 2 ang pamamahagi ng cash gift sa mga kwalipikadong senior citizens. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Marcos na pabilisin ang pamamahagi ng cash gift matapos ireklamo ang sinasabing delay sa payout. Sa ilalim ng Expanded Centenarians Act, tatanggap ng 10,000 pesos na cash gift ang mga senior citizens pagtuntong ng edad 80, 85, 90 at 95. 100,000 pesos naman ang matatanggap ng mga senior citizens pagsapit ng 100 taong gulang.
1: Paldo. Ay, nanindigan ng Office of the Ombudsman na hindi mabubura ng pagbaligtad ng ilang testigo ang mga dating testimonya laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Kasunod dito ng pahayag ng abogado ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo na walang credible witness o basihan para sampahan ang kaso ang kliyente, lalo't nag-recant na ang ilang testigo. Pero sagot ni Assistant Ombudsman Mico Clavano, hindi maituturing na eraser ang recantation ng ilang testigo, kabilang ang sinasabing dating bodyguard ng puganting si dating Congressman Zaldico na si Orly Gutesa. Kinwestiyon ni Clavano kung bakit biglang nagtago ang ilang testigo matapos bawiin ang testimonya. Nakatakdang imbestigahan ng ombudsman ang original statement at recantation ng ilang testigo para matukoy ang katotohanan. Nauna nang itinanggi ni Romualdez na siya ang mastermind sa kickback scheme at iginit na wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget.
0: Alas 7:15. Kumikilos na ang Anti-Money Laundering Council laban sa mga bangkong sinasabing sangkot sa manumalyang flood control projects. Sa budget deliberation ng Senado, tiniyak ni AMLAC Secretariat Director Arnold Cabanlit na iniimbisigahan na kung nabigong ilang bangkong i-report ang mga sinasabing kahinahinalang transaksyon. Pero kinwestiyon ilang senador kung bakit hindi sinita ang malaking halaga ng perang na-withdraw ng ilang kontraktor. Nanindigan si Senate President Sherwin Gajalian na hindi katanggap-tanggap na may nakalusot na kahinahinalang transaksyon at iginiit na binuo ang AMLAC para pigilan ang kaparehong krimen. Depensa ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolono Jr. overwhelmed kung nahihirapan ang AMLAC sa dami ng natatanggap na report kaugnay ng mga questionabling transaksyon. Gumagamit na ang AMLAC ng Artificial Intelligence o AI para mapabilis ang pagproseso at pagsusuri sa mga report. Nauna lang nakakuha ang AMLAC ng freeze order sa halos 25 bilyong pisong ari-ari ang iniuugnay sa mga flood control projects kabilang ang bank accounts ng ilang hindi pinangalanang personalidad.
1: Posibleng umusad sa preliminary investigation stage ng Department of Justice ang reklamo laban sa mga sinasabing tumulong sa pagtakas ng puganting si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero tumanggi ang DOJ na pangalanan kung sino ang respondent sa reklamong obstruction of justice. Sakaling umabot sa preliminary investigation ang reklamo, nakatakdang ipasampina ang mga respondent para sumagot. Nauna nang naghain ang grupong Tindig Pilipinas ng reklamong obstruction of justice sa Office of the Ombudsman laban kina Senador Alan Peter Cayetano, Robin Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kaugnay ng pagtakas ni De La Rosa. Hindi na ulit nagpakita si De La Rosa matapos tumakas sakay ng SUV ni Padilla ilang oras matapos ang pamamaril sa Senado noong Mayo 14. Nauna nang nagpalabas ang International Criminal Court ng arrest warrant laban sa senador matapos pangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: Alas 7:18, hindi na po nakatatanggap ng sahod ng mga senador na nakakulong, nagtatago na sa ibang bansa. Kabilang dito si Senador Junggoy Estrada na nakakulong kaugnay ng manumanyang flood control projects at Senador Dante Marculeta na nakakulong dahil naman sa hindi pagdideklara ng donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Hindi na rin nakatatanggap ng sahod ang buganteng si Senador Ronald Bato de la Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court at Senador Loren Legarda na naka-medical leave dahil sa seryosong sakit. Sinabi ni Senate President Sherwin Gadzalian na voluntaryong tumanggi ang mga senador na makatanggap ng sahod. Hindi naman nagbigay ng detalye si Gadzalian sa medical condition ni Legarda na naka-medical leave hanggang sa September 2.
4: Alam ko yung kanyang sakit. Even prior to this, no? We're personal friends as well, no? So nasabi niya yun na meron siyang sakit na seryoso.
0: Nauna ng tinawag ng Office of the Ombudsman na kahinahinala ang ilang beses na pagpapalawig sa medical leave ni Legarda habang sinitari ng 2 buong biyahe sa ibang bansa ng anak nitong si Batangas Congressman Leandro Legarda Laviste. Iniimbestigahan ang mag-ina kaugnay ng 10 billion pesos na kasong plunder at graft dahil sa sinasabing kabiguan ng renewable energy company ng kongresistang magbigay ng solar power alinsunod sa natanggap na prangkisa.
1: Iginiit ng liderato ng Senadong sakop si Vice President Sara Duterte ng sub-judicial rule ng impeachment court. Ito ay matapos iginiit ni Presiding Officer Francis Escudero ang mahigpit na pagpapatupad ng kautusang nagbabawal sa prosecution, depensa at mga senator judge na talakayin ang merito ng reklamo. Sinabi ni Senate President Sherwin Gadzalian na dapat mag-ingat ang Vice Presidente sa bibitawang pahayag na sa hinaharap. Nauna nang inatasan ni Escudero ang defense team na abisuhan si VP Sara. Nasakop siya ng sub-judicial rule matapos akusahan ang prosekusyong gumagamit ng theatrics at insulto sa pagtalakay ng articles of impeachment. Nanindigan naman ang House Prosecution Team na posibleng hindi na ipatawag para tumistigo ang security officer na si Colonel Raymond Lachica kaugnay ng paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President. Pero para kay Gadzalian, mahalagang humarap si Lachica dahil sa kanya nagtatapos ang proseso ng paggastos ng pondo.
4: If you follow the money trail, at pinakinggan mo yung mga testimonies ni Acosta, ni Ortonio, sa kanya talaga huminto yung money trail. So, personally ako, as a senator judge, importante yung kanyang testimony.
1: Plano naman ang prosekusyong iharap bilang hostile witness si Defense Counsel Michael Poa na dating undersecretary at spokesperson ng Department of Education nung nakaupo pang education secretary si VP Sara.
0: Alas 7:21, itinalagang regional director ng NBI sa Eastern Visayas si Attorney Jeremy Lotok. Kasunod ito ng imbestigasyon sa Pamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City kung saan 3 estudyanteng namatay. Ayon kay Lotok, inilipat siya sa Eastern Visayas bago pa tumistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagpulong na sina Lotok at Mayor Alfred Romualdez para talakay ng mga hakbang sa pagpapanatili ng kapayapaan. Noon na sinabi ni Lotok na may tuturing na seryoso at totoo ang banda ni VP Sara na ipapatay sina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay patayin.
1: Sa labas ng bansa, halos 360 na ang namatay sa flash flood sa border ng Nepal at Tibet. Mahigit 1,000 rin ang nawawala, kabilang ang mahigit 800 dayuhang turistang bumibiyahe sa Himalayan region. Sinasabing natibag ang malaking tipak ng glacier sa Himalayas na nagdulot ng debris flow, pagpababa ng ilog na dumadaloy at naghahati sa Nepal at Tibet. Ayon sa Malacanang, wala pang Pilipinong napaulat na namatay o nasugatan, pero isa ang nawawala batay sa Nepal Tourism Board. 18 ang OFW sa Nepal, habang 128 na Pilipino ang nakapag-asawa ng Nepalese at naninirahan na sa Nepal. Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Marcos sa mga biktima ng trahedya, habang tumutulong na ang China, Amerika, India at India sa search and rescue operations.
0: Kita mo ba yung video niyan?
1: Nakakalunos. Oo, kalunos-lunos.
0: Katakot. Time check, Miss Beautiful.
1: Kulay pa lang. Nakakatakot na, Diyos ko po. 7:23 na po ng umaga.
5: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
7: Ka! Kaya ba ganyan?
8: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
9: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
8: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng.

0: sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Tayong mga lalaki, tayo araw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM.
6: Alas 7:25, balikan po natin ang mga balita. Apat ang naitalang namatay dahil sa leptospirosis sa Maynila kahapon. Sa tara ng City Health Department, 45 ang bagong kaso. Ay mahigit 400 na ang tinamaan ng sakit simula noong Enero. Bakit naman lumuwag ang emergency room sa ospital na Maynila at nagbukas na rin ng ilang kwarto para sa ibang pasyente. Sa Navotas, 12 ang naitalang kaso ng leptospirosis kung saan isang namatay. Pero ayon kay Health Secretary Edwin Mercado, wala pang outbreak ng leptospirosis sa bansa at nananatiling manageable ang sitwasyon.
7: Kami na po ang nakikipag-coordinate dito sa iba't ibang hospital dito po ng DOH. Kagaya po dito sa San Lazaro kasi ito po yung pinakamaraming leptospirosis cases. May sapat po tayong kama at meron pa nga po kaming mga buffer beds na available. At tayo nga po ay gumagawa rin ng paraan na mabilis po yung turnaround na.
6: Inasa ng pagdami ng mga pasyente sa susunod na linggo na matatapat naman sa 2 linggong incubation period matapos ang malawakang pagbaha sa Metro Manila.
8: Sinita ng ilang kongresista ang Commission on Higher Education dahil sa hindi nagamit na 2 bilyong pisong scholarship fund sa budget deliberation ng Kamara. Kinwestiyon ni Bagong Henerasyon Party List Representative Roberto Nazal Jr. kung bakit tinanggihan ng CHED na maipasok sa scholarship program ang ilang estudyante sa kabila ng hindi nagagamit na pondo. Paliwanag ni CHED Chairperson Shirley Agrupis, marami may estudyante ang hindi napasama sa scholarship tulad ng Tulong Dunong Program dahil nanggagaling sa mga kongresista ang listahan ng benepisyaryo. Aminado si Agrupis na may butas sa kasalukuyang sistema kaya nakikipag-ugnayan ang komisyon sa mga mambabatas at DSWD para makakuha ng sinasabing malinis na listahan ng kwalipikadong benepisyaryo.
9: Ang sa akin po, bakit po nakaka-reject tayo ng mga estudyante na humihingi ng benefit while billions for educational assistance remain unused and are allowed to lapse?
10: Sa TDP po, ang one reason kung bakit madaming hindi ng TDP is that the list is coming to our benefactors. So for Treasury Education Subsidy, noong 2025 po, unfortunately, yung system is not as systematic. Kaya po, nag-sign kami ng DSWD na sabi ko, it is not the job of CHED to validate on the ground. You submit to us the clean data of DSWD.
8: Nanindigan naman ang ilang kongresistang walang legal na basihan para payagang makapasok sa scholarship program ang ilang estudyante dahil lang kasama sa listahan ng mga kongresista.
6: Iniimbestigahan ng Philippine National Police ang report kaugnay ng mga online group na sangkot sa grooming ng mga minor de edad na ikipag-ugnayan ng PNP sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para alamin ang lawak ng operasyon ng mga grupong sinasabing humihikayat sa mga batang gumawa ng karahasan sa pamamagitan ng online gaming platforms. Inaalam na rin ang iba pang posibleng sangkot sa recruitment ng mga minor de edad para gumawa ng karahasan. Noon na naiginit ng Malacanang na bukas si Bangulong Marcos sa posibleng pag-ban sa ilang

0: face classes sa paaralan matapos ang Facebook post ng estudyanteng nagpakilala bilang shooter.
1: Baka nagbibiro lang, no? Kailan bawal yung
0: bawal
1: ganyan?
0: Bawal na yung ganyan. Hindi naman tinukoy ang grade level ng estudyante habang biniberipika ang iba pang impormasyon. Sa opisyal na pahayag ng LaSalle Green Hills, pinalakas na ang security measures ng paaralan para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante sa pagpasok sa susunod na linggo. Noong Miyerkules, nagkansela rin ng physical na klase ang San Beda College, Alabang, sa Muntinlupa City dahil din sa security concern, pero hindi idinetalye ang banta. Ayon sa San Beda, nakumpleto na ang assessment at idineklarang ligtas ang buong campus, kaya balik eskwela na ang mga estudyante kahapon.
1: Sa Samar, tinutugis ng binatilyong nagpaputok naman ng baril sa Katbalogan City. Sa investigasyon, sumugod ang tatlong nakamotorsiklong binatilyo sa Barangay Mercedes. Dali na habol ang nakaaway na tatlong minor de edad na sakay din ng motorsiklo. Buwaba ang sospek at nagpaputok ng baril sa kasinipat itinumbang motorsiklong iniwan ng hinahabol na grupo. Tukoy na ang isa sa mga sangkot sa gulo habang patuloy na hinahanap ang binatilyong nagpaputok ng baril.
0: Sa Valenzuela City, kritikal ang lalaking senior citizen at dalawang anak sa sumabog na tangke ng LPG sa Barangay Bagbagin. Sinasabing sumabog ang tangke nang gamitin ng biktima sa loob ng kanilang apartment sa kasumiklab ang sunog. Patuloy na ginagamot sa ospital ang mga biktima habang patuloy na iniimbestigahan ang insidente.
1: Alamin na po natin na latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
2: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Inaabangan na ang pagbabalik ng Pinas o sa Pinas ng singer-songwriter at global superstar na si Bruno Mars. Nakatakdang magpasiklab si Bruno Mars sa dalawang gabing concert sa Philippine Arena sa May 15 at 16 ng susunod na taon. Sa eksklusibong panayam ni MJ Felipe, sinabi ni Bruno Mars na hands-on siya sa pagkaplano ng concert tour. Excited na rin ang singer na may dugong Pinoy na magbalik sa Pilipinas para makasama mag-party ang Pinoy fans. Ayon kay Bruno Mars, malapit na niyang ilabas ang isang Filipino song pero hindi pa nagbigay ng ibang detalye. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino, Christian. Balik sa inyo, Alvin, Doris.
1: Magkano raw yung ticket dyan? Paghandaan nga natin yung pag-ipunan ko. Next year pa naman yan, di ba, June?
0: May.
2: Next year pa naman siya. So far, parang wala pa akong nakita ng details para dun sa may tickets niya. Pero
1: ako,
2: next year yan.
1: Malamang mahal yan. Malamang mahal yan. Partner, eh, magaling yung Bruno Mars eh.
0: Oo. Pero, tsaka half Pinoy pa yan.
1: Half
0: tama
1: Pinoy
0: ba?
1: Oo.
0: Oo,
2: yes.
0: Tama. Bisaya yata ang nanay.
1: Hindi naman.
0: Tama ba?
2: Sorry, Doris?
1: Oo.
0: Bisaya yata ang nanay, taga Dumaguete.
2: Ang roots niya dito sa Philippines ay Manila and Cebu.
0: Oo, Cebu.
2: So, yes.
0: Oo.
1: Fernandez apelido niyan, di ba?
0: Mm-mm.
1: Oo. Ano-ano ni Zen yan?
0: Tiyuhin.
1: Bigyan kinlay man, no? De, pagandaan po natin. May time pa naman, eh. Pag-ipunan natin, eh, Bruno Mars yan, eh.
0: Sa gitna po ng mga kinakaharap nating problema, pwede naman tayo mag-relax-relax ng kaunti.
1: Sa Bulacan yan, partner.
2: Sa makaipon. Basta makaipon.
1: Sige. Maraming salamat, Ganiel Krishnan. Thank you! Ayan po ang kabuuan ng mga balita at inampok sa Radyo Patrol, Balita Alas 7.
0: Ako po si Doris Bigoña.
1: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
3: Gising Pilipinas Energy Energy!
4: Radyo Patrol, Balita Alas 7. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
7: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
8: Food's here, guys.
7: And feel the vibe.
9: Best concert ever!
7: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here.

0: Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
2: Pag naasiman ka, akin ka.
1: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
3: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang morning tandem ng bayan.
5: Good morning!
4: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas.
6: Gising Pilipinas.
5: Good morning!
7: O Eliza, si Sarah Concepcion, oh, nagtatanong, totoo daw po ba yung cash gift? No, sa nanay niya, 96. Sabi ko sa inyo, i-line up nyo sa Monday yung
8: pasok
7: ano.
8: Pasok yan.
7: Ha?
8: Pasok na kasi nag-96 na.
7: Ikaw ba magbibigay ng pera?
8: Hindi, ako na nga makikipag-usyoso doon.
7: Pag hindi, pag umasa ang nanay niya diba na 96 80, dahil diniklara mo, ikaw 80, magbabayad.
8: 80, 85, 90, 95, 100.
7: Oh. Eh, 96 nga eh.
8: O, hindi wala.
7: Oh. Na mag na 97 sa December. Oh, wala pa rin po nag-apply nung 2024 pa nung 90. Kita mo 'yan, ang mga ganyang problema.
8: Diniskusyon natin 'yan.
7: Ay kaya nga sabi ko nga kanina, kako naalala ko, nakadalawang episode na tayo tungkol diyan.
8: Si Maring Mercedita.
7: Yes. Oo. Oh, eh, sa Monday pa lineup ni Eliza 'yan, ha?
8: Sige.
7: Kung sino yung man yung in charge niyan at kung talaga bang magbibigay. Bev H, magandang umaga sa iyo at si Jasper Del Rosario. Registry Entry Unit at kartero po ng Manila Central Post Office. Thank you, Jasper. Pwede go. Meron ka?
8: Si it's me, Jerif.
7: Oh. Oh, yun. Nabati ko na yun.
8: Oh. Ah, nabasa mo na.
7: Yung kumakain ng ay, nagkakape.
8: Nagkakape. Oh. Ang, yung almusal niya. May kape at sabay ng...
7: may kutsarita pa yun.
8: Oo nga. Oo, meron pang kutsarita. Ayos na ayos.
7: Sabi ni Ruby, dapat ang Meralco, laging may check-up dyan sa kontador. Ang daming ganyan talaga eh. Nagnanakaw ng kuryente. Oh, Governor. Mm.
8: Si Jay Collins, happy Friday. Pag-greet po ng happy birthday, Councilor Chiki Carion of Valenzuela City.
5: Happy birthday!
8: Ganyan tayo eh. Para-paraan kayo eh. Ako mamememohan yan.
7: And speaking of birthday partner, nag-birthday kahapon si Ambassador Francis Chuan. Hindi ko naman.
5: Happy birthday!
7: Wala ang birthday. Hindi ko nabati kahapon.
8: Eh, di ngayon natin batiin.
7: Ayan na. Ambassador! Bikin man, ha?
8: Aba, happy birthday po. Hindi pa tayo nagkikita ever.
7: Alam mo pa na naghanap ng mapapakain yan.
8: Oh, hindi pa kami nagkakakilala.
7: Ay, kaya nga.
8: Oh.
7: Ay, kahit naman breakfast, pwede, di ba? Pagkain din naman yun.
8: Dito lang sa tapat natin.
7: Ambassador, good morning po. Loko lang po. Happy birthday, Ambassador Francis Chu, ha? Birthday din ni Racy. At nagpapabati. Racy, happy birthday. Sama si Edith Sinam Paco, Maynila. Si Norian Aragon, good morning. Wow. Governor.
8: Si Rowena Sales Ale. Ay ka, 23 hours ago. Sabi niya malakas daw ang ulan doon sa kanila sa Maynila.
7: Ay refresh mo.
8: Oo.
7: Refresh mo muna 'yan basta.
8: Pero ito gusto kong balikan. Si Nomer Barikante.
7: Wala na, late na tayo niyan. Natin nabasa yung kahapon.
8: Eh kaya nga, pero gusto kong basahin.
7: Naka-monitor ba ngayon?
8: Hindi ko lang alam. Oo.
7: Eh medyo maulan ngayon. Pag maulan, alam mo naman si Nomer, nakaano lang 'yan.
8: Oo.
7: Nasa kama lang.
8: Wag na, Nomer.
7: Wag na.
8: Bumangon ka na. Ay, wala kasing pasok.
7: Anong walang pasok? Diba, may pasok ngayon. Ano ka ba?
8: Di ba long weekend?
7: No, sa Monday pa, walang pasok.
8: Ah, ganyan ba?
7: So, ang long weekend nila ay Sabado, Linggo, and Lunes. Ngayong araw, may pasok pa, di ba? Hindi, walang pasok yan, Camille, sa school.
8: Mga school, aha.
7: Pero yung trabaho, may pasok, di ba? Oh, may pasok
8: pa. Meron pa. No work, no pay, alalalim.
7: Mamaya, kaya, hindi yan papasok ang mga yan dahil sinabi sa DCM, hindi, walang pasok yung school.
8: Oo.
7: Pero pag may trabaho ka, may pasok ka.
8: Oh, eh,
7: sa ngayon.
8: Sorry na. Sorry na. Mali naman pala ako. Akala ko walang pasok pati mga opisina.
7: Meron pala.
8: Meron po. Bumangon na po kayo.
7: Mark Hernandez, magandang umaga sa iyo. Si ano pa natawagin mo?
8: Nasa gitna na naman ng kalsada si Zeus Legaspi, nasa Mandaluyong. Zeus!
9: Yes, Alvin at Doris, patuloy nga naranasan yung nasa katamtama lakas ng ulan sa Mandaluyong City yan as of 7 a.m. O hanggang 7.30 yan kanina umaga. Sa kanto ng Ablingpay Street at New Panaderos Extension na boundary yan ng Mandaluyong at Maynila ay nagsisimula ng tumaas yung tubig sa kalsada pero hindi pa naman yan naapektuhan yung usad ng mga sasakyan. Sa Ablingpay Street din, nadaanan natin yung ilang bahagi ng kalsada na malubak at maputi kebunsod ng pag-uulan. Sa Boni Avenue at May Silo Circle na mabilis tumaas yung tubig dyan, no, sa bahagi na yun ng Mandaluyong City, wala pa naman tayong namataang pagbaha. Dire-diretso lamang din ang usad ng mga sasakyan sa Shaw Boulevard. Yan ang pinakahuling sitwasyon sa Mandaluyong City, Alvin at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
7: Ano sabi mo, Zeus, na ulinig ako, walang baha sa May Silo Circle, kamo? Wow!
9: Doon sa sa may side na yon, hanggang Boni Avenue, inikutan natin yan kanina. Hanggang makaabot tayo na Aglipay Street, sa kanto ng New Panaderos Extension, papuntang Maynila. Wala pa naman tayo na mataan dyan ang malalim na pagbaha. Pero sa kanto ng yung papuntang General Calentong, Alvin at Doris, meron tayo nakitang gutter dip na tubig na naipon dun sa may kanto na yan. Pero hindi pa naman yan naapektuhan yung usad ng mga sasakyan. Agi na yan ng Mandaluyong.
7: Yeah, interesado ako sa May Silo Circle kasi tumanda na tayo. Parang ikaw tumanda ka na rin, ako tumanda na rin.
8: Uh-oh.
7: Kada may ulan, yung palibot ng City Hall, nalala mo yun, yung papuntang Makati, baha palagi yun. So ngayon, at least walang baha, di good news po yun, hindi ba, Zeus?
9: Tama. Pero nung nakaraang linggo, Alvin, no, napansin natin, kapag bumuhos talaga ng dire-diretso yung malakas na ulan, tumataas na, mabilis tumaas talaga yung tubig dyan sa may Silo Circle. Ang ngayon lang kasi, umaga, Alvin, katamtamang lakas pa lamang ng pag-ulan, yung nararanasan sa bahagi na yan. Pero titignan natin, kung lumakas ang ulan at magpatuloy yung ganong klase ng pagbuhos ng ulan, kung tataas ba muli yung tubig dyan sa bahagi na yan na Mandaluyong.
7: Very good. Thank you, Zeus. Maraming salamat, Zeus. Si Zeus Legaspi po yan. Thank you.
10: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DTZMM. Radyo Patrol sa East 30.
7: Yung Espanya, babaha na, Bigornia, dumaan ka ba sa Espanya?
8: Hindi eh.
7: Ah, hindi?
8: Oo.
7: Alamin natin mamaya kung bahan na yung Espanya. Jing Pai, good morning. At si Chris Aberini Casiano, pag-greet daw ng husband niya, birthday.
8: Oh, happy birthday.
7: Si Ogie, happy birthday.
8: Alkasid ba ito? Hindi nga nag-birthday nga si Ogi.
7: Pag Ogi, Alkasid agad.
8: Sino gusto mo?
7: Sabi niya, September 11 pa raw ang selling ng tickets.
8: Sa kay Bruno.
7: Kay Bruno.
8: Oh. Oh, yung mga
7: partner, bilhin mo ko ah.
8: Magpapabili nga ako kay Daniel Krishna.
7: Si Camille na lang, paldo yan, partner.
8: Ay, oo, laging
7: paldo yan. Sinilip ko yung followers ni Camille Pustolero. Parang 200 million ba?
8: Wow.
7: Ay, mapapaniwala. Kahit 20 mil pa yung ticket ni Bruno Mars, kaya ni Camille. Maria, gusto mo tatlo
8: yan
7: pa.
8: Ayun na nga. Oo, may plus one pa.
7: Correct.
8: Oo, yung mga nandiyan dyan sa Maynila, baka kayo po ay natatraffic dyan at alam nyo, nakikita ninyo, may pagbaha. Tawag nyo lang po sa amin.
7: Oh.
8: Para kayo maging radio patrol
7: sa
8: namin.
7: Ilagay nila sa X.
8: Mag-X kayo or mag-post kayo sa ganyan para malaman natin, ha?
7: Si Jenna Peñaranda, pabati po ng advance happy birthday ang aming bunsong kapatid na si Joanna Angoya. Magpapansit ka naman. O naku, nahawa na kayo kay Bigornia. Lilibit Oyi. So Friday po, kanina 5 a.m. pa po ako naka-tune in. Oy, thank you. At si June Villa ng Koh Samui sa Thailand. Magandang umaga sa iyo. At si Wet Villanueva Tabilia. Fan po kami ng DZMM.
8: Oy, thank you.
7: Lagi po yan, araw-araw ng umaga. Wet, kung pwede, makinig nga kayo sa radyo. Yung gamitin nyo yung radyo.
8: transistor.
7: Kailangan na yung transistor, no?
8: Oo.
7: Oh. Kung pwede lang naman. Kung meron kayong ganyan, monitor nyo kami, ha?
8: Laki yung baterya nun, di ba, partner?
7: Hindi naman. Meron maliliit.
8: Yung ganun.
7: Hindi, meron maliliit. Oo. Yung sasabi, yung para mataba.
8: Oo, yung mataba.
7: Hindi, meron din maliit.
8: Oo, yung matabang bilog na bilog. Meron akong kilala, abogado, ganun eh.
7: Oo, may ganun pa, partner. Oh, may ganun pa. Kasi may nagamit pa ng mga ganyan eh.
8: Oo naman, yung mga nando doon sa sakahan, yun ang nila. Oo.
7: Kaya lang, kailangan mong palitan yun.
8: Ayun lang, malakas sa baterya.
7: Oo. Mm-hmm. RC Castle, magandang umagad. Si Lourdes Yabut, nagpapa-shoutout din, partner. Bilisan mo yung ano mo, yung ex mo, i-refresh mo ha. Bago natin kunin yung ating guest, Jing Subito, magandang umagad. Si Noriel Aragon. Na-check mo na? O kunin ko muna.
8: Kunin mo na muna.
7: Si Ginoong Harold Atondo. Oh, partner, linawin ko lang, hindi po ako ang nag-suggest ng topic na ito. Ah. Para lang malinaw, ha?
11: Oo.
7: Tungkol sa mga biyahe.
11: Ah, okay.
7: Oo. Yung second vice president ng Philippine Tour Operators Association of Iltoa at president and CEO po ng ATD Experience. Magandang umaga sa iyo, Sir Harold.
12: Good morning! Magandang umaga, Sir Alvin and Ma'am Doris.
7: Hello po. Opo, opo. Bahana po ba sa lugar ninyo? Dapat pa na pupunta na yung studio niya si Harold eh.
8: Ay, sayang.
7: Lagi lang naka-electric vehicle siya.
8: Mm. Ah, okay. Yeah. Bahana?
12: Tama po. Kanina medyo tumaas na po ang tubig sa may Maseda. Naririnig ko kanina kung sino man po ang taga-Espanya, no? Yun po yung pinakahuling report as of 6:30.
7: Apro kaya
12: ngayon
7: naman.
12: Ngayon naman po, medyo bumaba na daw
8: bumaba
12: po. According po sa mga motorista.
7: Okay. Sige, tama naman yan. Ano po? ano ang event na meron kayo, partner, sa lahat po ng mga makakati yung paa?
8: Gaya ni?
7: Ay, wala na akong example.
8: Hindi na kailangan.
7: Meron pong event sa mga nagbabalak na magbakasyon. Uh-oh. Meron po silang event. Eh, sabi namin, Friday naman ngayon. Di pagbigyan natin yung Filtowa. Ano po? Go ahead, Harold.
12: Yes, Sir Alvin, no, taon-taon po kami po bumibisita sa inyo para po makahingi po ng inyong suporta at sa mga makikinig po natin at manunood na kayo po bumisita sa September 4, 5, and 6 sa SMX. Meron po ulit, ika-37 na taon na po ng Philippine Travel Mart. Ito po ang pinakamatagal na, pinakamalaki na travel expo po sa Pilipinas. Kasama po namin dito ang buong region mula Region 1 to Region 17. Kasama rin po ang BARM. Sila po ay magpapakita ng kanilang mga kakaibang mga destinasyon, produkto at kung ano pa pong mga dapat nating malaman sa kanilang lugar, no? Ito po ay sinusuportahan, Ma'am Doris and Sir Alvin ng East West Bank. Sila po ang aming bank partner, pati na rin po ang Philippine Airline as our official airline partner po.
7: Po, opo. So marami pong pwedeng pagpipilian yung ating mga kababayan dyan. Pero ito naman, for future travel po ito. Ano po? Ibig sabihin, ito yung tipong paghahandaan mo, pag-iipunan mo.
8: Correct.
7: Na pag maaga kang nag-book, ay mas makakatipid ka dahil may diskwento. Ano po?
8: Totoo ba na gano'n na kapag maaga ka nag-book, hindi lang yung aeroplano mo, kundi yung accommodation mo, ay makakatipid ka?
12: Tama po yun. Actually po, ang maganda po sa mga ganitong klaseng expo, no, is kasi, especially po kung saan po tayo nakaposition ngayon, September po, makukuha mo po dyan mga deals is hindi lamang po September to December, no? Pati na rin po ang pang next year, hanggang September next year din po. So, kung kayo po ay nagbabalak na bumisita po sa ibang bansa or outside of Philippines, ma-capture nyo po ang winter, spring, summer, and autumn until next year. Maganda po na pinaghahandaan natin ang ating mga travel para po nagiging hassle-free lagi. Alam naman natin na kapag po tayo ay mabilisang mag-desisyon, no? Minsan na doon pa tayo napupornada dahil marami tayong naiwan, marami tayong nakalimutan, may marami tayong hindi na-consider. Kahit po sa simpleng pananamit lang, no? Kung hindi natin paghahandaan ng ating biyahe, baka magkaroon tayo ng mistake pagdating po doon sa lugar.
7: Ano ba magandang ano? Harold, ano magandang example dyan na pwedeng i-explore ng ating mga kababayan? Ano ba yung mga hot destinations na pwede nilang planuhan at pag-ipunan at ma-avail nila dyan sa Travel Mart na yan?
8: Basta yung mura lang, ha?
12: Opo. Actually po, ang pinaka pinopromote po talaga natin sa Philippine Travel Mart is domestic tourism. Isa pong kagandahan dyan is magkaroon po ng platform, no, at magkaroon ng awareness ang mga tao na hindi lamang po Boracay, Cebu, Palawan, ang mga destination na pwede nating bisitahin at talagang maganda. Andiyan din po ang Romblon, andiyan din po ang Masbate, meron din po tayong Misamis Occidental, Camiguin, Siquijor. Yan po ay all year eh, no? Maganda pong bisitahin anytime. Hindi po sila nagkakaroon ng winter o nagkakaroon po ng restriction pagdating sa travel. So, it's a good option, no, for the Filipinos. Pati na rin po yung mga within Luzon na pwede po nating bisitahin gamit ang ating mga sariling sasakyan or public transportation o kaya naman po bus kung mag-arrange po tayo ng malakihang grupo sa pamamagitan po ng tulong ng mga travel agents. Ilocos, Quezon, napakalapit lang po niyan. Pati na rin po ang ating mga bagong destination within the Metro Manila. Hindi naman po sabing bagong-bago pero it's a new crafted destination that would appear to not only po sa ating mga local but also for those international visitors po natin. Kagaya po ng mga food crawl, Michelin cafe, ng mga tours po dito sa Metro Manila. But if we're talking about international, syempre po, pinaka-patok na patok po talaga ngayon is Vietnam, pati rin po China. Talaga pong malakihan din po talaga ang diskwento makukuha natin kasi tumutulong din po ang mga operators at ating mga partners sa outside of the country para po magbigay ng mas murang diskwento sa Philippine market. Dahil alam po talaga nila na ang mga Filipino ay, sabi nga ni Sir Alvin kanina, makakatiyang paa.
7: Opo, opo. Nabanggit mo yung Vietnam. Si Camille nga, galing ng Vietnam partner.
8: Oo nga.
7: Bumalik ng Vietnam.
8: Oh. Pero bakit walang pasalubong?
7: Hindi,
8: meron pala.
7: Meron naman. Ibig nga sabihin, partner, magaling yung tourism promotion
8: correct,
7: ng Vietnam.
8: Correct.
7: Mura. Sige, go ahead.
8: Tanong ko lang kay Sir, ano ang pasok doon sa travel, ano nga ang tawag?
7: Sale.
8: Oo. Pasok ba ang tickets?
7: Airfare.
8: Oo, ang accommodation.
7: Tours.
8: Tours, oo, kasi di ba, kailangan mo yun para...
7: Siyempre.
8: Oo, kasi kung mag-isa ka lang, magdo-do it yourself, parang waste
7: transport,
8: of time.
7: Transport, kailangan mo yan. Oh.
8: At saka kung saan ang kakainan.
7: Yeah, food. Mm.
12: Tama po, lahat po actually ng component ng isang travel ay pasok na pasok po dito. Unang-una, ang airline po natin partner ay si Philippine Airlines. Sila po ay magbibigay ng diskwento. Ang amin pong balita ay more than 50% pa po ata only on those 3 days, no? So kailangan pong bumisita kayo doon po sa SMX para ma-avail nyo po yung promotion po nila. Ang kanilang promotion ay hindi lamang po domestic destination but also international destinations. Alam po natin na lumalaki po talaga ang mga ruta ng Philippine Airlines. Kaya po mas maganda, no, na kung meron po kayong mga plano, may not be this year but even until next year po, bumisita po kayo doon kasi yung promo na po yun, valid lang po doon sa 3 araw na yon. Hindi rin po siya available online or sa mga ibang ticketing partner nila. It's exclusive po para sa event. Same thing din po sa mga hotels. Pag pumunta po kayo doon, may kita nyo pong iba't ibang hotels from a boutique hotel to a 3-star to 4-star to resort level po. Nandoon po sila. Sila rin po ay mag-exhibit. Sila po ay magbibenta po ng mga super discounted room rates, pati na rin po kanilang mga banquet or restaurants, even po mga spa and other wellness activities, sila po ay mamamahagi ng magandang diskwento para po sa mga travelers po natin. So pwede po natin magamit yan. Ang tawag po namin dyan is travel voucher, no, so, or travel certificate. You purchase it now at a very affordable rate, tapos pwede mo siyang magamit, no? May mga iba pong voucher po na valid for 1 year. May iba naman po valid for 2 years. O yung iba naman po is non-expiring na tinatawag, sir. So talaga pong marami tayong mapipili doon. Hindi lamang po destinations, no, or resort. Meron din po tayong mga transport service. may mga ancillary services din po. Like for example, kailangan nyo po ng travel wifi, kailangan nyo po ng luggage, no? Marami pong ganong klaseng mga, pati rin po picture booth or photo book, no, Ma'am Doris? So maganda po kasi na kapag nagka-travel tayo, hindi lang nasa cellphone natin, no? Mas magandang nasa, may napiprint out tayo para meron tayong binabalik-balikan. Yung mga ganyang klaseng pong related sa travel ay adudo din po yan sa Philippine Travel Mart. So it's a one-stop shop for every travelers.
7: Yeah, okay.
8: Pwede bang mag-level up tayo kagaya ng ibang mga bansa? Nag-uusap kami ni Alvin, Vietnam.
7: Actually, magaling sila sa marketing partner. At mura, magtataka ka bakit mura sila. Sa atin ang mahal.
8: Oo nga, Harold, yung ibang biyahe, mas mahal pa yung domestic natin.
7: Kaysa yung Manila Batanes lang, partner, ang mahal.
8: Kaya nga, bakit ganun? Paano ka maiinganyo?
12: Actually, talaga pong matagalan nating issue talaga yung presyo natin dito, no? Wala pong ibang sagot dito sa ating hinaing, kundi dahil po tayo ay composed of 7,000 islands at para po tayo makapunta doon sa destination na pinopromote po talaga natin, eh talagang kinakailangan po natin ng aeroplano. Hindi lang po aeroplano, kundi pati na rin po bangka, no? Na lahat po yan ay na-operate po ng by capacity, no? Depende po sa capacity, depende rin po sa laki ng aeroplano, pati na rin po ang oil or ang crudo ay kailangan po i-consider sa presyo. Marami pong cases na ganyan, pero if you're going to look back, Boracay, yung ating pong mga kumbaga established na po ng mga destination like Cebu, Boracay, Davao, makikita niyo naman po na kahit po sa less than 5,000 pwede tayo makalipad papunta doon. Meron din pong mga accommodation na less than 2,000 or 1,500 po ng mga accommodation for one night. Meron ka pang breakfast kinabukasan. So, nakadepende po talaga din siya sa destinations, no, kung saan tayo babiyahe. Kaya po mainam na kung tayo po ay magibalak pumunta sa isang lugar, mas maganda na marunong tayo at maging wise tayong consumer na mag-research po tayo ano bang magandang season. Kasi minsan po ang season talaga would also affect also the price. Pati na rin po kung oras ng travel natin at pati na rin po yung mga dapat natin consider, no, kapag tayo po ay magta-travel doon sa destination. Sige. Para paghahandaan natin at pag-iipunan.
7: Thank you, Harold. Bago ka mag-final plugging, sabi ni Chris, feeling ko lang malaki pa din ang difference ng tourism ng Vietnam, Thailand, etc. As in, lalo na sa Vietnam, ang mura po talaga. Ang transport system sa Taiwan, grabe, ang galing. Sana more attractions ang gawin sa Pinas. Invest in tourism. Kasi yan ang magpapayaman talaga. O, kita mo? Mm. Tama po yan. Anyway, Harold, you have 30 seconds. Please invite them to attend yung inyong event sa Philippine Travel Mart. Go!
12: Yeah, inaanyahan ko po ang lahat po ng mga manunood at makikinig na kayo po'y bumisita. Next week na po yan, September 4, 5, and 6 sa SMX po. Meron po tayong Philippine Travel Mart. Nagbabalik po kami taon-taon. Makikita nyo po lahat ng mga discounted travel deals po. Pati na rin po ang mga representation ng bawat region po ng buong Pilipinas.
7: Okay.
12: Ito po'y malaking piyesta sa tulong po ng Department of Tourism, TPB, pati na rin po ang aming bank partner na si East West Bank. Kung meron po kayong East West Bank card, pwede po pumunta doon. May mga installment promos din po sila. At pati na rin po ang Philippine Airlines, in which doon po sila yung magbebenta rin po ng kanilang exclusive ticket fares para po sa inyong lahat.
7: Thank you, Harold. Maraming salamat sa oras mo at mabuhay.
12: Salamat po, Ma'am Sir Alvin.
7: Mabuhay po ang Philippine Tour Operators Association. Maraming salamat si Harold Atondo po yan. Happy 75th birthday kay Pepito Cruz ng Ontario, Canada. Mula kay Rose Flores ng Pateros Metro Manila.
8: Uh-huh. Ah. Bakit meron ako nakitang malita?
7: Saan?
8: Doon sa lobby.
7: May malita?
8: Oo, para sa'yo daw.
7: Hindi. November pa ako, Alice. Sabi ni Melita naman. Sabi mo malita, di ba? Ito, Melita Ambay. Pasabi mo to sa ano, sa atin niya. Sabi niya, sa Free TV Prime Media Batangas, wala po kayong picture o video. Pero okay naman po yung signal. Bakit ganun? Wala daw tayong video doon, partner.
8: Hello?
7: O, pakicheck niyo po.
8: Pero naririnig tayo.
7: Oo, naririnig. Pero walang video.
8: Diba, thank di you. Po magpapadala po kami ng mga picture namin ni
7: Ma'am Luz De Leon, happy weekend. At sabi ni Ambassador Francis Chua, 77 years old na raw siya partner.
8: Wow.
7: O, lucky pa yan. 7-7.
8: 7-7.
7: Alam mo na, ha?
8: Aha. Ay, Louis Basco, tumigil ka na nga ng kakakain. Nag-treadmill partner, pero kumakain ng pandesal.
7: Oo, ka magpapaniwala dyan. Sabi ni Myla Ong, grabe ang ulan at hangin sa Subic, Zambales now.
8: Wow.
7: Since kagabi pa, parang gabi dito kasi ang dilim. Ayan, sabi ni Manong Road kanina, di ba?